o fe ki a je ile ti omo eni ti ngboran wo ti o so fun wa ni ese ikini yi o ni nje oluwa olorun re yo gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo wi pe oluwa olorun re yo gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo wo kini hi awon elomiran ti oye oye won ma tan ara won je won si ma n fe lati tan wa je bi enikeni ba fe tan o je iwo ma se gba won ma so pe ah o lo dara po mo awon ni bibeli awon alatunbi awon to je pe en da tunbi da tunbi adura sha ni gbogbo gba bibeli ni gbogbo gba ah wa di align ni ise abo lowo e gbogbo nkan aparun lowo e ma da won lohun olorun so fun a pe bi a ba je eni ti o gboran o ni emi o gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo olorun ma je eni ti n wi be ki o ma se be bi rara orun ati aye le koja lo kikini ninu oro olorun ninu ileri olorun ko ni koja lo laise iwo je eni ti n gboran iwo je eni ti n parabale iwo je eni ti n feti si oro olorun o ni ohun o gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo o ye ki agba ri olorun je awon omo israeli ni soro gba ti won wa ni ile egypt won ni ga won ni go e je wi pe won ni kankan rara won je eru awon ti won sin se isiru fun won san wo fun won won je awon ti won ko lenu oro nibi kibi o je mo nigba ti olorun ran onise ti o ranse si won ti o ran iranse re si won ti o so wi pe wo jade ni oko eru egypt o soro lati gbagbo awon wonyi ti won je eru awon ti won ti wa ni eru fun bi irinwo odun fun opolopo odun ti won ni ohun kan o ni ohun o gbe won ga ju gbogbo orile ede aye lo o je mo we pe olorun mu ileri re se ki lati ri be ni olorun be si ni se ise iyanu be ni olorun se be si ni da awon omo egypt lejo titi awon wonyi ti won fi jade gba ti won jade kini won ni se won ni ile se won ni awon duke aye wonyi ojo yi gan ni olorun be si ni boku won ni awon omo egypt ni won be si ni san owo ise ti won ti se fun ojo pipe ti won ko san fun won ni won be si ni fun won gba ti won ma jade pelu opo ohun ini bi won si tin jade lo ni olorun fun ara re lo tun se ileri fun wi pe esa agboran esa agboran ninu odun yi mo n fe ran leti wi pe nkan ti olorun so fun wa bi a ba n fe ibukun olorun ni pe esa agboran bi o ba wa ninu ebi re bi won ba n fe pa olokanda ranti wi pe ona si ibukun ni pe sa agboran bi o ba wa ni ibi ise ti won da yafo ti won so wi pe bo o ba rubo bo o ba se awon nkan to lodi fun en onigbagbo lati se wi pe ise abo lowo e ranti wi pe sa agboran si oro olorun bi awon ti n lo ni ki la ma ri ni wi pe ounje ti won o je ri ounje angeli ni olorun roju ounje fun gbogbo won ti o si eni ti ebi pa ki se be nikan gbogbo awon ti o je alaisan tele tele gege bi eru olorun wo gbogbo won san o pese fun won o sijibo won o daabobo won bi won ti n lo ko seni to le segun won awon ranti pe eru ni won o tele tele ranti wi pe won o je jagun jagun tele tele ranti wi pe won o loye won o nimo tele tele gbogbo bi ti won lo ni olorun fun ni isegun bi won ti n wo ile kenani nigba to ya a ri bi olorun ti fun ni isegun a ri pe loni israeli tan so nipa o je mo wi pe won se wa awon miran ti won wa ni asiko ti israeli ati gbagbe won ile ti fun won so mimu sugbon awon omo israeli ti an so nipa re won se wa sibe sibe bi o ba je pe won je oni gboran patapata ni o ba ri bi ibukun olorun bi ba ti po tun ni igbesi aye won o wa n so fun awa ti igbeyin aye deba o n so fun awa ti a je onigbagbo nisinsiyi o ni mo fe gbe oga mo fe bukun igbesi aye re mo fe dabira ni igbesi aye re mo fe fun ni alaafia ibukun ati awon ohun ti emi ati ibukun ti ara pelu o ni sugbon peti sile farabale si ohun oluwa olorun re ki iwo ki o si se ase re gbogbo ki emi ki o ba le gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo wese ikeji gbogbo ibukun wonyi yo si se sori re bi yo si

iwe pe awon abani gbadura e ti jo gbadura awon ore re ti ejo man ka bibeli ti ejo man gbadura ti ejo man mu ibere ara yin lo siwoju olorun won ti ba gbadura sugbon awon nkan won yi awon isoro won si wa sibe sibe o so we pe akoko de lati duro je de olorun akoko de lati lo siwoju olorun lati pa awon nkan miran gege bi owo gege bi ise gege bi awon nkan miran to man di wa lowo lati pa won ti lati wa si oluwa tabi lati tilekun wa mori ki a duro je de oluwa nitori lati odo re wa ni ireti wa wa ye ki a wo orin dafidi yi kan na ori keta le ni ogofa orin dafidi ori keta le ogofa ini eji eta okan eji eta ese ikeji kiyesi bi oju awon iranse kunrin ti ma wo owo awon baba won ati bi oju iranse birin ti ma wo owo iya re be li oju wa nwo oluwa olorun wa titi yo fi sanu fun wa nigba ti a ba nwa anu olorun boya otisu bo sinu ese lai ro tele ni boya o dabi eni we pe idanwo ni o le rekoja ore ofe ti oni ti o si dabi eni pe boya ori iro ni igbese aye re tabi ori pe oju kokoro tun tin wole tabi ori we pe aran kan ibinu o tun tin wo inu okan re tabi ori we pe awon nkan to lero tele tele won tin yo wole o si ri we pe o n ba igbese aye igbagbo re je o n so di apeyinda oni iru akoko be no ye ki o woju oluwa iru akoko be ni o ye ki o kepe oluwa iru akoko be ni o ye ki o so agbara re dotun ninu oluwa iwe owe ni atun ka nisinsin yi ori ogun iwe owe ori ogun ese ikeji le logun iwo ma se wi pe emi o gbesan ibi iwo ma se wi pe emi o gbesan ibi sugbon duro de oluwa ohun o si gba o o seese ki oro kan bi awo ki o wa laarin iwo ati enikan ki eni yi ki o soro ibi nipa re ki eni yi ki o se ibi si o ki idanwo lati odo su ki o ma so si o lokan we pe gbesan lu pada paromo un na se bayi o ni niru akoko be ti esu to nfo oro re to nfo oro okan re to nso wi pe ki o gbesan fun ara re o ni niru akoko be o ye ki o duro de oluwa we pe bi o ba duro de oluwa ohun gba o ninu awon ikekun ti o n de ba awon yi ninu Isaiah ori kejo ese iketa din logun Isaiah ori kejo ese iketa din logun emi o duro de oluwa ti o pa oju re mo kuro lara ile Jacob emi o si ma wo ona re oni nigba ti o ba dabi eni wo pe olorun wa o jina rere nigba ti o ba dabi eni wo pe anu re jina si wa nigba ti o ba dabi eni pe awon ileri re imuse won won jina si wa oni ohun to ye ka se pe ki a duro de oluwa awon elomiran won ma kun niru igba be awon elomiran won ma sakakiri niru igba be awon elomiran won ma tun mu igbekele won ki o wa ninu eniyan tabi ninu orisa ni igba be oni awa ti a fe de orun awa ti a fe fi orun sereje leyin aye yi oni o te ye ka se ni pe ki a duro de oluwa ye ki a pada si Isaiah ori ogoji ki a to gbadura Isaiah ori ogoji ese ikokanlelogbon sugbon awon ti o ba duro de oluwa yo so agbara won dotun awon ti o ba duro de oluwa won o tun agbara won se won o fi iyegun oke biidi won o sare ki yo si re won won o rin aare ki yo si mu won se oke kan wa niwaju re duro de oluwa se o dabi eni pe okun lo wa niwaju re o si mo bo se fo re koja okun yi duro de oluwa se o tin re oni se o dabi eni pe adura ogba ni se oni wahala ni se o dabi eni pe awon keferi fi ose sin won fi ose eleya se o dabi eni pe ohun to tin reti o dabi eni pe won jina re won o ti de o ni ohun ti a lati se ni pe ki a duro de oluwa ki a duro de oluwa ki a ma je ki ohun kan ki o di wa lowo nitori be dide duro ki o so fun olorun we pe o se tan lati duro de o setan lati gbadura o setan lati musoro o setan lati kepe duro de oluwa duro de oluwa ma se je ki are ki o mu duro de oluwa kepe oluwa yo se da o sile yo tun o sile duro de oluwa yo tun agbara re se

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa eje ki agbadura Olorun alaanu adupe wipe e mu wa pejopo nihin adupe wipe ojo ti e fe be wa wo ojo ti e fe se wa lore ojo ti e fe bokun fo wa ojo ti e fe mu wa larada ojo ti e fe gun gbogbo ailera gbogbo osi gbogbo adanu ojo ti e fe gbon kuro ni igbese aye wa ojo na ti de amo wi pe ise iyanu ti a tin gboro ise iyanu ti a tin reti e ti a tin gbo pe e se fun awon elomiran ninu bibeli ati ti e ti se fun awon elomiran ni aye asiko ti wa amo wi pe ojo na pe ti a ri ti wa gba akiyin kaabo eyin olorun alagbara olorun olugbala olorun ti tun teni se olorun ti tun teni mo adupe wi pe e wa sarin wa akiyin kaabo e kaabo loruko Jesu anbe yin we pe agbara atorun wa agbara ti tun taye se agbara ti tun teni da agbara ti wo lokurun san agbara ti wo elese ti gba la kuro ninu ese agbara ti so ni di mimo agbara ti fi emi orun kun ni anbe yin we pe ki e da lo wa loruko Jesu abe yin we pe gbogbo awon eri kabiti kabiti ti a tin gbo wi pe e se fun awon elomiran ni ipago ara oto yi ti o je ti wa ti o je ti awon lede Yoruba an be yin wi pe ilopo ilopo e o se fun olukuluko wa loruko Jesu e fowo kan eni kokan wa bi e tin fowo kan wa ki a ma ni iyipada bi e tin fowo kan wa ki a ma ri iwosan bi e tin fowo kan wa ki oju afoju ki o ma la ki a ro ki o ma dide fo fayo ki awon ti esu ti won ti soko lojo an be yin pe bi e tin fowo kan wa ki agbara esu ki o ma pora loruko Jesu an be yin we pe ko si eni ti yo padanu laarin wa ko si eni ti yo pofo laarin wa we pe eni kokan wa le o fowo kan a o si ri ise iyanu yin ni aye wa loruko Jesu le kan si aki kaabo saarin wa e wa dabira ninu aye eni kokan wa adupe pe ti gbo loruko Jesu Kristi Oluwa wa awo iwe Genesis ori ikeji le ni ogbon lati ese ikerin le logun Genesis ori ikeji le logbon lati ese ikerin le logun o si ko Jacob nikan okunrin kan si nba jijakadi titi o fi di afemojumo nigba ti o si ri pe oun ko le da o fowo kan ki olorun ki o fowo kan o fowo kan ni ihu egungun itan re ihu egungun itan Jacob si ye ni orike bi o ti nba jijakadi o si we pe je ki emi ki o lo nitori ti ojumo motan oun si we pe emi ki yo je ki iwo ki o lo bi ko se pe iwo ba sore fun mi mo gbagbo we pe eyi ni ipinu okan re we pe o ja ijakadi ninu adura o si segun o ri agbara olorun ni igbesi aye re eyi ni angeli so fun Jacob we pe je ki emi ki o lo nitori we pe ile fere motan ni Jacob wi pe emi ki yo je ki iwo ki o lo bi ki ba se wi pe iwo sure fun mi tabi iwo bokun mi o si bi pe oruko re o nbere wi pe kini oruko re o fe mo boya o ni okan otito o fe mo wi boya o fe se atunse nitori wi pe ibere yi kan na ati bere lowo re le kan ri sugbon ko so otito to wa ni di oro sugbon nisinsin gege bi eni ti o nfe ibokun o dahun o wi pe Jacob ni oruko ohun o si we pe a ki yo pe oruko re ni Jacob mo bi ko se Israeli nitori pe iwo ti ba olorun ati eniyan ja e je we pe o jija kadi ninu ibere ninu isepe ninu adura iwo si bori Jacobo si bi owe o si wepe emi be o soru kore fun mi o si wepe eshe ti iwo fi nbere oroko mi o si sori fun nibe Jesu yo sori fun nihi Olorun fun ara re yo sori fun nihi Jacobo si so oroko ibe na ni Penieli oni nitori ti mo ti ri Olorun lojokoju mo gbagbo wepe o ri Olorun o ri ibukun Olorun o ri agbara Olorun ni igbese aye re o wi pe o si da emi mi si ojo ti oro oni binu je eniyan yo ba di ayo ojo ti a o ba nu omi je gbogbo nu koro loju eni tin sokun ojo ti oke isoro yo ba wolule wi ninu oro aye tara ile ati tara oko ojo na ni emi mimo man dari won sodo Olorun Olodumare oba to ntaye eni se oba to so aye eni di rere ohun ti o mu ki o je okan ninu awon olori ire to wa si ipago ajinde odo ire nje nitori na mo ki o ku ori ire mo si ki olukuluku wa kaabo si ipade ikini ipago ara oto yi loruko Jesu Oluwa wa sugbon o ye ki o ye wa wi pe orisi olori jori eniyan meji ni won ti ba Olorun pade ti Oluwa si fowo to igbesi aye won itan nikan ni mo ka fu o nisisiyi o so nipa egbe kini egbe kini ni awon to mura sile awon to pese okan won sile gege bi awo ton garan ti afo to mo toni toni ni imura sile lati gba isura iye biye si mo gbagbo wi pe o je okan ninu iru egbe be sugbon iru awon eniyan be ma ngba ifowoto ati ifowokan Olorun won ma ni iyipada ninu aye won isodotun iwenumo ni igbesi aye won won si di orisi ibukun fun awon elomiran bi o ba je we pe iwo na setan we pe ki owo Olorun agbara Olorun ipe ki o fi owo kan o mo gbagbo we pe yo ri be fun o loruko Jesu bi a ti nso ti okunrin ti o je ki Olorun ki o fowo kan ohun ki o je ti o je ki owo iseda owo iyipada owo agbara Olorun ki o kan ohun be ni a tun so ti awon obinrin ti won gba Olorun laaye ti won so we pe awon oni je ero woran abaniwa ti ki ri ohun ko ngba eyi ni a nso nipa ti Anna ninu Samueli kini ori kini a nso nipa ti obinrin yi lati ese ikesan aso fun awe pe be ni Anna si dide leyin igba ti won jeun ohun na o je ikan ninu awon ti o je alabapin ire orun alabapin ibokun Olorun ninu ipago bi iru eyi oni nigba ti won ti jeun tan ninu ago ti won si ti mu tan ni silo Eli alufa si joko lori apoti ni eba opo tempili Oluwa ohun si wa ninu ibinu je okan o si nbe Oluwa o si sokun gidigidi ohun si jeje o si we pe Oluwa awon omo ogun bi iwo ni toto ba boju wo iponju iransebirin re ti o si ranti mi ti iwo ko si gbagbe iransebirin re sugbon ti iwo ba fi omokunrin kan fun iransebirin re nigba na ni emi o fi fun Oluwa ni gbogbo ojo aye re abe ki yo si kan lori o si se bi o ti nbebe sibe ni waju Oluwa be ni Eli kiyesi enu re nje Anna ohun soro ni okan re kiki ete re ni o mi sugbon a ko gbo ohun re nitori na ni Eli fi ro pe o mu oti wine yo Eli si wi fun pe iwo ti mu oti wine pe to mu oti wine re kuro lodo re Anna si dahun wepe beko Oluwa mi emi ni obinrin
2: oni robinu je okan emi ko mu oti wine tabi oti lile sugbon okan mi ni emi tun jade ni waju olowa ma se ka iranse birin re si obirin belieli nitori pe ninu opolopo iro ati ibinu je enu mi ni mo tin so bi sisin yi nigba na ni ele dahun o si we pe ma lo le alaafia o gbo iru oro be loruko Jesu o lo le alaafia pelu iwosan olorun pelu agbara olorun pelu igbala olorun olodumare o ni ki o ma lo le alaafia ki olorun israeli olorun ti se ni lore olorun ti to tenida olorun ti funi ni ibukun ti orun ki olorun israeli ki o fi idahun ibere ti iwo bere lodo re fun o aso fun awe pe ana ri ohun ti o nbere lowo olorun mo gbagbo we pe iwo na ni ipago yi o ni ibukun olorun ma ni gbagbe ni igbesi aye re loruko Jesu bi o ba wa pelu okan ton ponpe o se ko nge olorun olodumare lesa ogbeji iwo na yo si gba ifowokan latode orun aye re yo yi pada ibukun olorun yo je ti re o si di orisun ayo o si ni iriri to ma royin re fun awon elomiran ti o mu won wa sinu ibukun ihiriri sugbon ki se egbe kan yi lo wa atun ni egbe awon eniyan miran ni idakeji ti o je wipe awon ma nfi oju tembelu ibapade olorun ati ifowokan ologbala so ti mo wipe eni to wa saye ko po bi eni to sin won wa eni to sin won wa ko po bi eni ti o ya lati wa woran mi o mo iru eyan ti o je boya o sin won wa ni boya o fe pare mo ero lara abi o kan wa ninu agbo o wa won ni ka wa na ni mo wa woran ni mo wa wo kini won se nbe sugbon mo gbagbo wipe bi o ba pinu wipe o ni sin won wa saye o ni pare maye lara o daju wipe ibukun olorun ajemonu ibukun yo je ti re loruko Jesu ari apere awon to je wipe won sin won wa awon to je wipe ibukun olorun ko je ti won mo be olorun wipe o ni wa ninu iru egbe be iru egbe be ni Esau lo wa ninu Genesis ori iketalelogbon Genesis ori iketa o le logbon ni ese ikesan Esau si wipe emi nito arakunrin mi pa eyi ti won ni mo fun ara re bi atin ri awon to ngbadura ti won be olorun wipe won fe ibukun olorun be na ni ari awon ara le Esau awon egbon ati aburo Esau awon ibatan Esau ti won wipe emi nito o pe ti mo tin lo si lesin mo kan wa ni ki se we pe mo fe gba ohunkohun lowo olorun o ni je ara ile ibatan Esau loruko Jesu ki on ti an so ki o le ye wa daada a wo iwasu yi ni ipa meta ikini ifowokan ikeji isodotun iketa igbagbo lekan si ikini ikini ni ifowokan mani gbagbe pelu ika Kristi ifowokan mani gbagbe pelu ika Kristi ikeji isodotun nipa ifowokan Kristi isodotun nipa ifowokan Kristi iketa igbagbo to nfowokan Kristi igbagbo to nfowokan Kristi ikini ni ifowokan mani gbagbe mo gbagbo wipe ohun to wa fun ni o nfe ifowokan to je wipe oni gbagbe titi aye loruko Jesu ifowokan mani gbagbe yi o pin si ipa merin ikini ifowokan nigba iseda ikeji ifowokan ti o yori si iyipada iketa ifowokan ti iwosan ati ikerin ifowokan ti ikaanu ikini ifowokan nigba iseda se o mo wipe olorun olodumare only oda gbogbo wa bi a ti ka ninu Genesis ori ikeji ese ikeje Genesis ori ikeji ese ikeje oni Olowa Olorun si fi eropẹ ile mo eniyan o si mi emi yi si iho imore eniyan si di alaye okan nigba iseda Olorun amokoko nla fi eropẹ mo eniyan li aworan ara re eropẹ je ohun atemole ti ko ni iye ninu sugbon ohun ti owo Olorun ba ti kan dandan ni ko di rere pelu ifowokan eleda o fi ogo ati ewa de eniyan ni ade eniyan si ni iye ati ewa iwa mimo eniyan di alase wa lori gbogbo eda alaye yoko to nbe loke eropẹ loro kan eniyan di eni amuseranwo ti anbola fun ti awon angeli papa ti won wo ti yanu ninu ebero ori keji ese ikeje ki o ba le je ki oran ti atika Genesis ori keji ese ikeje nisisi anwo ebero ori keji ese ikeje oni iwoda o nso nipa dida eniyan iwoda rele die ju angeli lo die ki se popo o da rele ju angeli lo niwon die iwo si fi ogo ati ola de ile ade iwo si fi je olori ise owo re eyi ni ohun ti Olorun se ni igba iseda aye sugbon o se ni laanu wepe eniyan subu ajalu ibanuje nla sele si Adamu ati awon omo iran Adamu eniyan se o di eni ete eni egan eni aboku ni waju Olorun o di eni ti Olorun yera fun nitori wepe ese ni so ni dedun arinle elese la fi ise fun elese ni fi gba ise moko o ye ki a ronu po ade ise wa nigba na bi a ba nfe ki owo Olorun ki o kan wa eyi ni a nso ni ipa keji wepe anilo ifowokan ti yori si iyipada ifowokan ti yori si iyipada anu Olorun po Olorun se ona lati mu eniyan ti o ti subu pada sori ite o ran omo bibi re kan soso Jesu saye fun iyipada fun igbala ati fun isodotun atunro eniyan eyi ni a fi so fun wa ninu Korinti keji ori ketadinlogun Korinti keji ori ketadinlogun wepe nitori na bi enikeni ba wa ninu Kristi o di iro edawo o di eda titun ohun atijo ti koja lo kiyesi won si di won di titun ese so eniyan di oku sugbon igbala Olorun ni so ni di alaye ifowokan olugbala ni tun aye eni ro bi alagbede se tun irin ti o ti dipe taro eniyan ti a bi gege bi elese wa ninu idibaje onilo ifowokan Jesu fun ise igbala ati ise iwenomo elese wa ninu okunkun nitori ifoju okan re ifowokan igbala Jesu lo ntan mole saye eni ti o ti dojuro mo si mo wepe bi ati wa si iru ipago yi temi Olorun paapa ti o nso fun awe pe ki a dide lati tan mole bi Jesu ba fowokan okunkun yo pora ni igbesi aye re ati awon ohun ti esu ti o ti fi pamọ si olara ti o fi pamọ si ebi re nigba ti o ba gba ifowokan Jesu gbogbo re la o le jade loroko Jesu iketa ni ifowokan ti iwosan ki o ye wa wipe agbara kan na ti Olorun fi si oju ise ni akoko iseda agbara yi kana ni Olorun fi si oju ise ni akoko iyipada agbara kana ni Olorun si tun lo ni akoko ifowokan ti iwosan ninu Marko ori ikejo Marko ori kejo ese ikeji le logun o si wa si Bethsaida won si mu afoju kan wa sodo re won si be pe ki o fi owo kan won be we pe ki o fi owo kan nitori won mo we pe bi Jesu ba fowo kan afoju oju afoju ala bi Jesu ba fowo kan aro aro yo dide lati rin bi o ba fowo kan eni ti o ni arun yala ninu eje yala ninu egungun tabi ninu eran ara bi Jesu ba fowo kan iru eni be o daju we pe iwosan yo de eyi ni won fi so wi pe ki o fowo kan okunrin yi ninu ese ikarun din logbon oni leyin yi ni o si tun fi owo kan loju o si mu ki o wo ke o si san o san loroko Jesu o si ri gbogbo eniyan gbangba mura sile nitori pe lasale yi nigbati a ba bere si ni gbadura o ri ifowo kan iwosan Jesu o lo iwosan nla ni Jesu o nikan ni awogba arun magbeje o ni iwe mimo jeri re we pe o n kiri sore o n se didara gbogbo awon ti esu n pon loju ninu iwe mimo la tun ti so fun a wi pe o n se iwosan gbogbo arun ati gbogbo aisan ni ara awon eniyan iwe mimo je ki o ye wa ninu Matthew ori kesan ese karun din ni ogoji Matthew ori kesan ese karun din logoji Jesu sirin si gbogbo ilu nla ati ileto o nko ni ninu sinagogo won o si n wa su irere ijoba o si n se iwosan arun gbogbo ati gbogbo aisan ni ara awon eniyan ninu Matthew ori ikeji laise ke dogo ni nigbati Jesu simo o ye ara kuro nibe opo ijo eniyan to leyin o si mu gbogbo won larada se o gbagbo we pe Olorun yo mo larada o ni Jesu jade lo ni Matthew ori kerin laise kerin la o si ri opo eniyan inu re si yo si won o si se dida arun ara won se o ranti obirin onisun eje odun mejila fun opo odun ni o fi da ajo aiko sowo awon onisegun lai ri iwosan ojo to ko fi ri Jesu bi won na se wa ni asale yi to fowo kan ise ti aso re ni isun eje isun itiju isun ibanuje isun ikoro lo gbe ninu aye obirin yi bi esu ba ti fi seke seke emi aimode o bi awon omo araye ba ti ta olofa bi o ba dabi eni we pe won ti tabon fun o loju orun kete bi o ba ti gboro Jesu lasale yi ti o ba se konge re pelu igbagbo ti o fi owo kan ni awon emi esu ti o tin da oloro lo yo gbagire loroko Jesu ifowokan Jesu yo mu ota awon ota ati ti awon emi esu yo mu ki won ki o pora ki won ki o yoro danu ni igbesi aye re pelu ifowokan Jesu lasale yi gbogbo igi kigi ti baba mi ti nbe lorun ko gbin ni a o fa tu ti gbongbo loroko Jesu a o si won won so sinu ina bi o ba dabi eni we pe oni majele ninu eje tabi oni eje riro tabi oni egun idile gbongbo ikoro aisan ojo pepe won o fese fe loroko Jesu gbogbo eyin ti satani si ti da iyo yin mo yepe ti aye ti su emura lati damuso lati korin dande nitori Jesu ti setan lati fi owo kan enikokan wa loroko Jesu nitori wipe eyi ni kerin a o ni ifowokan ti kaanu lati odo Jesu ifowo kan ti ikanu ninu Matthew ori kesan ese ikerin dilogoji sugbon nigbati ori opo eniyan anu won se nitori are mu won won si tukakiri bi agotan ti koni olusho Jesu ni olusho agotan ton kanu awon agotan re oni an pe ni abanikedun areni lekun ifowokan re lo mu ki banuje ki o dagbere ibi ki bi ti Jesu ba de ifoju adi ohun igbagbe iyagan ayago lona oshi ani odegbo se aisan asepora nitori wipe Jesu oni olodande oni olutunu oni abanikedun eni ti nre ni lekun o si wa nihin lasale yi lati mu ohun gbogbo ti esu ti fi pamọ si igbesi aye re lati mu won kuro yo si mu won kuro loruko Jesu ini o je ki asare lo nisisin si ikoko keji isodotun nipase ifowokan Kristi isodotun nipase ifowokan Kristi ninu orin Dafidi ori ikokan le ni adota orin Dafidi ori ikokan le ni adota lati ese karun oni kiyesi ninu aise dede le agbe bi mi ati ninu ese ni iya mi si loyun mi kiyesi iwo fe otito ni inu ati ni ha ikokan ni iwo o mu mi mo ogbon oni fi we sopo for me emi o si mo we mi emi o si funju egbon owo lo yi le o so nipa isodotun iwenumo ti Jesu yo se fun eni kokan wa ni asale yi oni mu mi gbo ayo ati inu didun ki awon egungun ti iwo ti run ki o le ma ayo pa oju re mo kuro lara ese mi ki iwo ki o si nu gbogbo aise dede mi nu kuro da aya titun sinu mi Olorun ki o si tun okan diduro sese se sinu mi o wa so we pe ni ese ikeji la mu ayo igbala re pada ton mi wa ki o si fi emi ominira gbe mi duro mo gbagbo we pe Olorun yo se yi fun enikankan wa lasale yi bi abawa pelu ironu powada bi abawa pelu igbagbo we pe ki o wo ese wa nu ki o we wa le awe mo o ti se ileri we pe ohun yo se ko si le se ke ninu Ezekiel ori ikerin din logoji Ezekiel ori ikerin din ni ogoji ese ikarun din logbon eyi ni ileri Olorun fun enikankan wa ti o nfe iwenumo enikankan wa ti o nfe isodotun ti o nfe igbala Olorun oni nigba na ese ke dogbon nigba na ni emi o fi omi mimo won yin eyi ni omi rere omi ori ofe omi atoke wa ki se omi awon woli ti ntan ni je oni nigba na le emi o fi omi mimo won yin eyin o si mo e o mo loruko Jesu emi o si we yin mo kuro ninu gbogbo egbin yin ati kuro ninu gbogbo orisa yin nigbati awon ti ojo won ni ti ijosi ti won ba Jesu pade o we won o gba won la o yi won pada o so won dotun ninu aye won bakan na ni aranti awon kan ninu majemo titun bi Matthew bi Saul ara Tarsu ti won ri isodotun gba nigbati won ba Jesu pade eni ti o ti je farisi tele se bi o ba ti mo itan Saul ara Tarsu o mo we pe o je farisi adani loro elesin sugbon o di ajin ririn o di alaanu o di onife o n paapa nigbati o gba ifowokan Jesu ati isodotun lati odo omo olorun o di orisun ibukun fun igbala awon elomiran Jesu yi solo yi pada eni to je wo pe tele tele o je apanilekun jaye sugbon o yi pada on wa de eni to ngbadura fun awon elomiran pelu omije isepe ni oju re loni bi Jesu ba fowo kan enikokan wa bi o ti le je we pe aje elese tele aje ni ti o buru tele yo yi wa pada moni yo yi wa pada yo so wa dotun a o di oju lowo omo olorun a o si di orisun ibukun fun awon elomiran bo bi eleda bi olugbala bi o ba bere ise ni igbese aye wa bi a ba je ki Jesu ki o fowo kan wa lati asale yi yo tun wa ro yo tun wa se yo so wa dotun ohun yi ni enikokan wa la nilo nitori ifowo kan re ni yo so aye re dotun nipa se ifowo kan Jesu elese ade eni mimo nitori gbogbo ese ti o wa ni igbese aye re ni yo we pelu eje ti o ti tasile ni ori oke Calvary o si so elepe di aladura iwo to je pe bo ba ji la ro kotukotu ipe lo fi bere ojo sugbon nisisiyi gba ti o ba gba isodotun igbala yipada lati odo Jesu a mu ipe kuro lenu re a so di aladura bi a ba Jesu pade o ma nso alagbere di oniwa funfun olododo ati olotito okan bi o ba je aborisha tele tele a so di olusin olorun bi o se je elesin la so tele tele a so di onigbagbo awa ti awa sihin o ye ki atura wa ni waju olorun eyi je wo pe gbogbo yi ti a ti fi pamo sokan ki a tupaya ni waju olowa bi a ba ti je oba yere tele ki a so fun olowa wo pe a nfe yi pada anfe sodotun a o si di eni ti a yi pada ti o yara re soto fun olowa loruko Jesu bi o ba je jagoda paali tele tele bi o ba ba Jesu pade a so di olododo oloto alaanu eniyan ti yo si je eni pele nitori ifowo kan Jesu lo mu isodotun wa sinu aye wa ifowo kan re ni o so ni dotun ti o si mu ki alaran kan ki o di onife ki alaimo ki o di oniwa mimo ki osonu ki o di oloyaya ati ki eru esu eru taba eru oti ki o di ominira iwo ti o ti je olofofo tele tele o di eni ti o le ko ara re ni ijanu iwo ti o si je apaniyan mayoda tele tele o di oniwa titu onigbagbo atunbi awon ti o si je oporo eleke ebo tele tele yo di olododo ati oniwa tutu bi adaba mo gbagbo wi pe Jesu setan lati ye wa pada mo ni Jesu setan lati ye wa pada sugbon ohun kan ni Olorun bere lowo wa e ni o mu wa lo si koko keta igbagbo to nfowo kan Jesu ipinu temi ni asale yi ni wi pe won o fowo kan Jesu se eyi na ni ipinu re nitori wi pe bi o ba to Olorun wa pelu igbagbo ti o ba si so wi pe o fowo kan Jesu pelu igbagbo ohun gbogbo ni sise ni igbese aye re igbagbo je ohun ti o se pataki bi a o se gbadura laipe Jesu n bi enikokan wa wi pe se a o fowo kan orisun ibukun a o fowo kan olugbala a o fowo kan eni ti so ni dotun a o se a o fowo kan oluwosan ti mu gbogbo aisan kuro ni igbese aye eni o ni bi o ba wa pelu igbagbo a o ni ta onu bi o ti won ki ori awon ibere re a o si se fun o loruko Jesu ninu Marko ori kesan Marko ori kesan ese iketalilogun Marko ori kesan ese iketalilogun Jesu si wi fun o pe bi iwo ba le gbagbo ohun gbogbo ni sise fun eni ti o ba gbagbo ni asale yi bi a ti n to Olorun wa bi a o ti ma gbadura Jesu ran wa leti wa pe bi a ba le gbagbo ohun gbogbo ni sise fun enikeni ti o ba gbagbo lati ni igbala sa gbagbo lati ni iwosan sa gbagbo ki a le yi igbese aye re pada sa gbagbo o daju wa pe bi o ba wa ti o si gba olorun gbo iyi pada nla yo sele ni igbese aye re loruko Jesu ninu Matthew ori ikesan Matthew ori kesan lati ese ikeji din logbon Matthew ori kesan ese ikeji din logbon oni nigbati o si wo ile awon afojuna to wa Jesu bi won pe eyin gbagbo pe mo le se yi e je pe se o gbagbo wi pe agbara isodotun agbara ti yi ni pada se o gbagbo wi pe o le wo afojusan o ni eyin ha gbagbo pe mo le se yi won wi fun pe iwo le se olowa nigba na le o fi owo ba won le oju o wi pe ki o ri fun yin gege bi igbagbo yin lasale yi Jesu so oro kan na fun enikokan wa yo ri fun o gege bi igbagbo re bi o ba gbagbo wi pe yo gba ola yo yi opada yo so aye re dotun oni gege bi o ti gbagbo ni oni be na ni yo ri ni igbese aye re bi o ba gbagbo wi pe arun ko gbogun to wa ni igbese aye re wi pe a o mu won koro lasale yi pe bo foju o riran bo yaro o dide bi oni arun miran ni ago ara re wi pe a o wo san oni bi o ba gbagbo be oni ki o ri fun o gege bi igbagbo re lese kese ti o ti so be fun won ari ni ese ogbon wi pe oju won si la oju won si la oju iwo na yo la agbara olorun yo wo ni igbese aye re a o mu olarada olorun yo se se ase pe ni aye re loruko Jesu ninu Marko ori kefa Marko ori kefa ese ikerin din ni ogota eyi ni ese ti o gbeyin ninu ori yi oni ni bikibi ti o ba si gbe wo ni ile to gbogbo ati ni ilo nla ati ni aroko won gbe olokunrun kale ni igboro won si be pe ki won ki o sa le fi owo kan ise ti aso re iwon awon ti o si fi owo kan amu won larada gbogbo awon ti o fi owo kan ni amu larada a se mo wi pe Jesu yi pada okan na lana loni ati titi aye bi o ti se ni igbani o fe se be loni ni igbese aye re bi o ba gba Jesu laye gbogbo wahala gbogbo ese gbogbo aisan ni yo mu kuro ni igbese aye re ki a to dide duro lati gbadura e je ki a wo Marko ori karun Marko ori karun ese ikerin din logoji Marko ori karun ese ikerin din ni ogoji loju kana bi Jesu ti gbo oro na ti a so o si we fun olori sinagogo na pe ma beru sa gbagbo nikan eyi ni oro itunu oro ikiya oro igbagbo ti Jesu n so fun enikokan wa ni asale yi oni ki a ma se beru oni ki a sa gbagbo nikan sugbon ki o to dide lati gbadura je ki n so eleyi fun o we pe bi omode ba ti ja sinu ere abata ti o si fe fi owo kan baba re to wo agbada funfun gbo baba ko ni le gbe mora omo yi ni lati koko wo ina oluwa ni ki iwo na ki o koko ronu po ada ki o si we ninu ejo odo agutan olorun oni bi o ba se be ki iwo ti o je elese ile iru elegbin ki o to le fi owo kan ohun oni owo ti o ti fi kan agbere ti o ti fi kan panshaga ti o ti fi kan riba gbigba tabi ole jija tabi iboresa tabi ipaniyan tabi wobia tabi itanje tabi imutipara tabi iwa eri gbogbo oni ki o koko we ninu eje Jesu oni leyin na ki o wa ki o le fi owo kan oba mimo alai le ri bi o ba ye igbese aye re wo tori wi pe ese wa ni igbese aye re iwa iri idoti egbin o wa ni igbese aye re o ni ki o lo luwe pelu igbagbo ninu eje Jesu ki a we omo ninu lode oni ni igba na o le pada wa lati fi owo kan Jesu bi o ba si fi owo kan Jesu pelu igbagbo ni asale yi o korin ayo idande yo je tire iwosan yo je tire gbogbo aisan gbogbo arun ko gbogun to ti wa ni igbesi aye re gbogbo won ni a o le jade loruko Jesu akoko na to bayi lati fi owo kan Oluwa lati fi owo kan eni ti so ni dotun eni ti yi ni pada eni ti wo ni san eni ti dani need akoko to fun eni keni ti ki se ara ile Esau fun eni keni ti ki se Farisi fun eni keni ti ki se alaga begebe akoko to fun eni ti o fe gbadura fun eni ti o wa ibukun Olorun fun eni ti o fe ki aye o pada ki a so aye o dire akoko to fun eni kokan ti o wa gege bi Anna ti o wa gege bi Jacob ti o fe gba iwosan ti o fe gba anu ti o fe ki a so aye o dire akoko to lati kepe Oluwa akoko to lati wa pelu igbagbo akoko to lati wa pelu ironupo ada akoko to lati kepe Oluwa wi pe ki o fi owo kan ki o tun aye re se ki o tun oro ki awon araye ki o dekun lati ma bere wi pe Olorun reda o se dide ki o so fun Olorun wi pe o fe yi pada tooto wi pe o fe ise anu Olorun wi pe o fe ifowokan agbara Olorun ni igbese aye re bi o ba kepe Olorun pelu igbagbo pelu emi otito lai si agabagebe o daje wi pe Olorun yo gbo Olorun yo so aye re dire Olorun yo mu gbogbo wahala ati gbogbo aisan ati gbogbo ide ati gbogbo idaloro satani ti o wa ni igbese aye re Olorun yo mu kuro kepe Oluwa kepe Oluwa kepe Oluwa nitori akoko to ti Jesu Christi olugbala olodande olowosan ti yo fowo kan eni kokan wa bi abagbadura pelu igbagbo oni se o gbagbo we pe o n le se yi ni igbese aye re bi o ba fi igbagbo dahun tinu tinu tokan tokan bi o ba so fun Olorun we pe o gbagbo wi pe ise iyanu o sumo bi ewo to wo sorun oni bi o ba gbagbo wi pe agbara Olorun sumo gege bi ewo to wo sorun ti sumo petipeti oni o dajo we pe ohun o gbo ti re ohun o nu omije gbogbo nu kuro sugbon ranti o bi o ba fe powo igbagbo kan Olorun ese to wa ni igbese aye re eri idoti ti o wa ni igbese aye re egbin to wa ni igbese aye re oni lati koko ko sile ki o so fun Olorun ki o ronu po ada ise re ki o kepe pelu emi otito ki o sa fun ese ki o yago fun ese bi o ba se be anu Olorun yo je ti re iyipada ni ibukun akoko igbala ni ibukun akoko kepe ki o gba ola ki o dariji o ki o we omo ki o pa agbara eserun ni igbese aye re ki o fun ni ki o fun ni iyipada tooto oni leyin na bi o ba se alai ni iwosan ilera ayo ibukun oni ohun o se fun o bi o ba jewo esere ti o si ko sile o ri anugba oni sugbon ni ti o ba bo esere mole ko le se rere
3: bi awa ba jewo ise wa oloto ati olodo lili ohun lati dare ise wa jiwa ati lati we wa nu kuro ninu aisododo gbogbo oni emi o fi omi mi won won yin eyin o si mo oni ohun we onu kuro ninu idoti eri iborisa gbogbo kepe olowa kepe olowa bi ese ba wa ni igbese aye re ese le dena ibokun olorun ninu aye re nitori be kepe ki o dariji o ki o we omo ki o so odotun nigbati o ba je wo sere ti o se ko sile eyi ni o je ki o wa ni imora sile lati gba ifowo kan Jesu je wo sere ki o se ko sile je ki a we o le awe mo ki o mora sile fun ifowo kan Jesu ni igbesi aye re ni oroko Jesu Kristi Oluwa wa wo ti o ba nfe ki Olorun ki o mu ese igbese aye re koro ti o fe di eni igbala ti o si ti fi otito okan je wa awon ese wonyi ti o ti pinu ti o si ti se ileri fun Olorun wi pe o ni pada sinu ibi ti aja re ti o ti po sile iwo ti oni emi ironu po ada tooto ti o nso fun Olorun wi pe bi o ba le dariji o ti o si fun ni ore ofe ati agbara ma lo ma dese mo wi pe orin ninu otito bibeli orin ninu iwa mimo ti Olorun ko wa sugbon ti o je wi pe ohun to reti nisisin ni ki Olorun ki o se anu fun o ki o dariji o ki o so odotun ki o yi o pada mo nfe ki o gbe owo re soke ki a le gbadura papo sugbon bi o tin gbe owo soke ki o ni ipinu ki o se se ileri fun Olorun wi pe awon ese to ti ko sile awon ese ti o ti jewo re o ni pada sinu won wi pe o gba ore ofe agbara eje Jesu laye ni igbesi aye re ki o so odotun ni toto ki o si je ki o gbe igbesi aye otun bi o tin nawo soke diji o ki agbadura papo Olorun alaanu ti n dariji ni ti n mu ese kuro ti n gba nila adupe wi pe iwo lo pe wa wi o si wi pe enikeni ti o ba ke pe oruko Oluwa ni a o gbala a n bebe fun awon wonyi ti o gbe owo soke pelu ironu po ada pelu ileri ati pelu ipinnu otun wi pe bi o ba le gba won la wọn ò ní padà sínú àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wọn àtijọ́ abẹ̀bẹ̀ wí pé kí ẹ dáríjì wọn lórúkọ Jésù àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tó ti di báraku àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tí ó jẹ́ wípé wọ́n fẹ́ já dànù ṣùgbọ́n kò ṣeé ṣe wọ́n fẹ́ fi sílẹ̀ wọ́n fẹ́ kọ́ sílẹ̀ ṣùgbọ́n kò ṣeé ṣe agbára wọn ò tó láti kọ àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wọ̀nyí sílẹ̀ à ń bẹ̀yìn wípé kí ẹ dáríjì wọn kí ẹ sì fún ọ ní agbára láti gbé ìgbésí ayé tó borí ẹ̀ṣẹ̀ lórúkọ Jésù ẹ wẹ̀ wọ́n lé àwẹ̀ mọ́ ẹ sọ wọ́n dọ̀tun ẹ yí wọn padà ẹ jẹ́ kí ìgbà ọ̀tún kí ó wọ inú ayé wọn lórúkọ Jésù ayọ̀ ìgbàlà àtòkèwá ẹ jẹ́ kí ó wọnú ọkàn wọn ẹ kọ orúkọ wọn sínú ìwé ìyè lọ́run lórúkọ Jésù ẹ ṣàánú fún wọn ẹ jẹ́ kí orin ayọ̀ orin ìgbàlà kí ó máa kọ láti inú ọkàn wọn nísinsìnyí lórúkọ Jésù adúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́ lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa àmì nísinsìnyí a fẹ́ gbàdúrà fún àwọn tí ó ní àìsàn ní ìgbésí ayé wọn tàbí ní àgọ́ ara wọn ohun kan tí Jésù ń bèrè lọ́wọ́ rẹ̀ ni wípé ṣé o gbàgbọ́ wípé òun lè ṣe èyí pé o lè mú àìsàn rẹ kúrò àrùn ọjọ́ pípẹ́ pé o lè mú kúrò ní ìgbésí ayé rẹ nínú ẹ̀jẹ̀ ni pé o lè mú kúrò ní ìgbésí ayé rẹ bó jẹ́ ọgbẹ́ ẹnu bó jẹ́ jẹjẹrẹ ló ń ba ọjà ṣé o gbàgbọ́ wípé Jésù lè mú nǹkan wọ̀nyí kúrò ní ìgbésí ayé rẹ ìwọ tí ó sì dàbí ẹni wípé o wá gẹ́gẹ́ bí afọ́jú tabi o mu omo kan wa o mu enikan wa ti o diti ti ko gboran se o gbagbo wi pe lasale yi olorun le se yi oni bi o ba gbagbo o ri ogo olorun bi a o ti gbadura mo fe ki o ma fi okan igbagbo ki o ma fi badura na lo nitori wi pe ohun to ti se fun awon elomiran o daju wi pe yo se fun o loruko Jesu ni aipe yi ni mo wa ni ilu pota ni bi a ti gbadura ni awon ti o ti foju awon ti o ti diti awon ti o ti yaro bi a se nse ami ikeyin be ni agbara olorun le o le foju kuro loju won be ni agbara olorun le o je ki awon ti o ti yaro tele ki won ki o si bere si ni rin bi olorun ba le se be ohun ti mo nso ki se ohun ti o ti sele ni ojo pipe ohun ti o sele ni osu ti o koja ni bi a ti pari nibe ni mo koja si ilu Kalaba si awon ilu miran kin to de Kalaba bi olorun ti mu ike eyin kuro lo mu gege orun lo mu kuro bi olorun ti mu awon ni warapa ti o mu won gba idande be ni o tun mu awon asinwin ni o mu won gba idande bi olorun ba se be ni osu to koja yi melo melo awa ti a wa nihi ti a fe gba ifowokan agbara tobiju ni igbesi aye wa mo gbagbo wi pe akoko tire niyi bi a o ti gbadura lese kese ti o ba ti gbo ami ti o keyin awon to le seri ko be si ni se won bi o ba le rin tele tele ko dide ko be si ni rin bi o ba foju tele tele ki o laju lati riran bi ohun kan ba wu si o ni ago ara boya ni itan lo wu si ni tabi ese lo wu si tabi orun lo wu si gere ti a ba ti gbadura ni ki o yi ara re wo okay hallelujah o yin olorun logo nitori wi pe olorun setan ni sisiyin lati mu awon nkan wonyi kuro ni igbesi aye wa ohun ti a fe ki o se ni wi pe ki o fowo kan ara re ibikibi ti o ba ni ohun ti o wu si ni ago ara re ibikibi ti o ba ni irora si ibikibi ti o ba dabi eni wi pe ibe ni isu ti n fitina re ti o ti n ba oja ki o gbe owo le ki o si je ki a gbadura nitori wi pe akoko na to mo ni akoko na to ti olorun funra ara re ti o dabira ni igbesi aye re fi owo le ara re nibi ti aisan na tin se o ki o si gbagbo bi a ti n gbadura ranti wi pe leyin adura o ni lati ye ara re wo bi o ti ye ara re wo o ri ise iyanu olorun lara re loruko Jesu bi o si ti ri ise iyanu na lo ma ke hallelujah lo ma yin olorun logo ni a o si ma patewo ti a o ma yin olorun logo pelu re ediju ki a gbadura olorun alaanu alagbara eni ti ko si ko sese pelu re awa ni sese pelu igbagbo a mo wi pe awon eri ti a ti gbo bi e ti la oju afoju bi e ti mu aro dide lati rin bi e ti mu arun boya arun were ni tabi arun warapa bi e ti mu koro awon eri wonyi ti a ti gbo ti e ti se ni ibomiran a mo wi pe asale yi ni ojo ti wa wipe e o se fun enikankan wa loruko Jesu emi mimo olorun akiyin kaabo laarin wa ni gbongan kankan a nbe yin nisin wipe ibaje okunrin ibaje obinrin ibaje omode ibaje agba wipe owo agbara atoke wa ki e fi kan enikankan won loruko Jesu nihi ni a mo wipe ko si ko sese fun olorun nitori be a wa nisese pelu igbagbo a si n bere wipe e o se ju bi a ti n bere loruko Jesu nisese mo gbadura fun awon ti o ni ohunkohun ti o wu ni ago ara won yala ipake ni tabi gege orun tabi ese ti o dabi ti erin tabi inu ti o wu iwo ohun ti o wu ni ago ara won mo pase fun o.

0: Ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Ni oruko Jesu. Bi o ba mo we pe o se tan tokan tokan pelu ipinu lati ko gbogbo ese sile pata pata ati lati gba eje Jesu Christi ki o wo inu okan re mo lai da ese kankan sile na owo re soko nibi ti o gbe wa ti o ba je wi pe ni tooto lai si okan agabagebe lai si okan ti o siye meji bi o ba je pe ni tooto tokan tokan tinu tinu ni o fi ko gbogbo ese sile ti o si fe ki eje Jesu Christi omo Olorun ki o wo inu okan re mo ni bi ti o wa mo fe ki o na owo re si oke eyi ni o fi so wi pe isopo ti o wa pelu emi ati ese mo ja e ti o wa pelu emi ati aye mo ja irepo ti o wa laarin emi ati esu mo ba je mo si fe ki eje Jesu Christi ki o wo inu okan mi mo lai ku ese kan soso mo fe ki igbese aye mi ki o de otun isise yi ni a pe ni igbala bi o se na owo re soke ni gba olorun gbo so fun olorun wi pe mo gbagbo e ko ti dariji mi mo si gbagbo wi pe lati oni lo emi ati ese a o ni nkan kan lati se mo gbagbo wi pe eje Jesu Christi o wo emi mo patapata lati oni lo mo si se ipinu lati ba Jesu ri lati oni lo mo se ipinu lati ma ri ni imo awon eniyan buburu ati lati ma se duro ni odo awon elegan ati lati ma se joko ni joko awon elese mo se ipinu mo si gbagba wipe olorun ti deriji mi ni oruko Jesu Christi Oluwa wa.
1: Amen.
0: Baba a dupe lowo re wipe awa ni o se ni olorire lati ri kokoro ti silekun ibukun Olorun a si dupe wipe esu to ma je ki ori eniyan ki o ko ire re o je ki a gbo si lenu o je ki o de wa ni igbekun o je ki o di wa loju o je ki o di wa ni eti a dupe wipe o fun wa ni anfani yi lati wa nihin loni lati mo wipe ibukun ire ati anu wipe o wa wipe kokoro re kokoro ilekun lati debe o si ti fi han wa pelu a dupe lowo re gba pe ati yin wa ni oruko Jesu.
1: Amen.
0: Je baba ese ti le moni ese ti gba ibukun lowo eniyan bi o ti wu ki o kere to gbogbo awon ti awon eniyan won ti won ti

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Irere ti luku ori ikeji o si se ni ojo won ni ase ti odo kesari augustu jade wa pe ki a koruko gugu aye sinu iwe eyi ni ko sinu iwe ikini ti a se nigbati kireni u fi jebale siria gugu awon eniyan si lo lati koruko re sinu iwe olukuluku si ilu ara re joseph pelu si goke lati nasareti ilu galili lo si ilu Dafidi ni Judea ti a npe ni Bethlehem nitori ti iran ati idile Dafidi ni se lati koruko re pelu Maria aya re afesona ti o tobi fun oyun o si se nigba ti won wa nibe ojo re pe ti ohun o bi o si bi akobi re omokunrin o si fi oja we o si te sinu ibuje ran nitori ti aye ko si fun won ninu ile ero awon olusu agunton be ni ilu na won su agbo agunton won ni oru ni papa ti won gbe sasi kiyesi angeli oluwa na yo si won ogo oluwa si ran yi won ka eru si ba won gidigidi angeli na si wi fun won pe ma beru sawo o mu irere ayo nla fun yin wa ti yo se ti eniyan gbogbo nitori abi olugbala fun yin loni ni ilu Dafidi ti se Kristi oluwa eyi ni yo si se ami fun yin eyin ori omo owo ti a fi oja we o dubule ni ibuje ran opolopo ogun orun si yo si angeli na li ojiji won yin olorun wipe ogo ni fun olorun loke orun ati ni aye alaafia ife inu rere si eniyan o si se nigba ti awon angeli na pada kuro lodo won lo si orun awon okunrin olusu agunton na ba ara won so pe e je ki a lo tara si Bethlehem ki a le ri ohun ti o se ti oluwa fi han fun wa won si wa logan won si ri Maria ati Joseph ati omo owo na o dubule ninu ibuje ran nigba ti won si ti ri won so ohun ti a ti wi fun won nipa ti omo yi enu si ya gbogbo awon ti o gbo si nkan won yi ti a ti wi fun won lati odo awon olusu agunton wa sugbon Maria pa gbogbo nkan won yi mo o n ro won ninu okan re awon olusu agunton si pada lo won fi ogo fun olorun won si yin nitori ohun gbogbo ti won ti gbo ati ti won ti ri bi a ti wi fun won nigba ti ijo mejo si pe lati ko omo na nila won pe oruko re ni Jesu bi a ti so tele lati odo angeli na wa ki a to loyun re ninu nigba ti ojo iwenu Maria si pe gege bi ofin Mose won gbe Jesu wa si Jerusalem lati fi fun oluwa bi a ti ko sinu ofin oluwa pe gbogbo omokunrin ti o se akobi oni a o pe ni mimo fun oluwa ati lati rubo gege bi eyi ti a wi ninu ofin oluwa adaba meji tabi omo eye ele meji si kiyesi okunrin kan wa ni Jerusalem oruko re a ma je Simeoni okunrin na si se olooto ati olufokansin o n reti itunu Israeli emi mimo si bale a si ti fi han lati odo emi mimo na wa pe ohun ki yoo ri iku ki o to ri Kristi oluwa o si ti pa emi wa sinu tempili nigba ti awon obi re si gbe omo na Jesu wa lati se fun bi ise ofin nigba na le o gbe ile apa re o fi ibukun fun olorun o ni oluwa nigba yi ni o to jowo omo odo re lowo lo ni alaafia gege bi oro re nitori ti oju mi ti ri igbala re na ti iwo ti pese sile niwaju eniyan gbogbo imole lati mo si awon keferi ati ogo Israeli eniyan re enu si ya Joseph ati iya re si nkan ti a so si won yi Simeoni si sure fun won o si wi fun Maria iya re pe kiyesi a gbe omo yi kale fun isubu ati idide opo eniyan ni Israeli ati fun ami ti a n soro odi si ida yio si gun iwo na le okan pelu ki a le fi ironu opo okan han enikan si n be Anna woli omobinrin Fanueli li eya Aseri ojo ogbo re po o ti ba oko gbe ni odun meje lati igba wundia re wa o si se opo iwon odun merinlelogorin eni ti ko kuro ni tempili o si n fi awe ati adura si olorun losan ati loru o si wole ni akoko na o si dupe fun oluwa pelu o si soro re fun gbogbo awon ti o n reti idande Jerusalemu nigba ti won si ti se nkan gbogbo tan gege bi ofin oluwa won pada lo si Galili si Nasareti ilu won omo na si n dagba o si n lagbara o si kun fun ogbon ore ofe olorun si n be lara re awon obi re a si ma lo si Jerusalemu ni ododun si ajo ere koja nigba ti o si di omo odun mejila won goke lo si Jerusalemu gege bi ise ajo na nigba ti ojo won si pe bi won ti n pada bo omo na Jesu duro leyin ni Jerusalemu Joseph ati iya re ko mo sugbon won se bi o wa ni egbe ero won rin irin ojo kan won wa kiri ninu awon ara ati awon ojulumo won nigba ti won ko si ri won pada si Jerusalemu won wa kiri o si se leyin ijo meta won ri ninu tempili o joko ni arin awon olukoni o n gbo ti won o si n bi won lere enu si ya gbogbo awon ti o gbo oro re fun oye ati idahun re nigba ti won si ri ha se won iya re si bi pe omo e se ti iwo fi se wa be sawo baba re ati emi ti n fi ibinu je wa okiri o si dahun wi fun won pe e se ti eyin fi n wa mi kiri eyin ko mo pe emi ko le sa ima wa nibi ise baba mi oro ti o so ko si ye won o si ba won so kale lo si nasareti o si fi ara bale fun won sugbon iya re pa gbogbo nkan won yi mo ninu okan re yesu si npo ni ogbon o si ndagba o si wa ni oju rere ni odo olorun ati eniyan
2: ki a to bere loni mo fe mo bi a ba ri enikeni ti o fe wa lasan ni asale yi se o wa mo gbagbo wi pe a fe mu nkan kan lo sile abi ke se be ni awon ibi ile isin kaakiri ati ibi ti a ti n ko eko bibeli ti ohun ti a fe so ni asale yi ko ba yi won daradara bi won ti lo be na ma n pada won ki ri ohunkohun mu bo bi ohun ti won gba lowo olorun lati ibi ti won lo ṣùgbọ́n mo gbàgbọ́ wípé ìpéjọpọ̀ wa ní àṣálẹ̀ yìí kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ nítorí bẹ́ẹ̀ ó jẹ́ ojúṣe tìrẹ gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan wípé ìbùkún àti eré tí ọlọ́run fẹ́ fún ọ ò fẹ́ kí èṣù kí ó fẹ́ dànù lọ́wọ́ rẹ torí bẹ́ẹ̀ kò ní ṣe ọ́ láǹfààní bí o bá ń sùn tàbí bí o bá ń jẹ́ kí àwọn ọmọ rẹ kí wọn kí ó jẹ́ ohun ìdíwọ́ tàbí ìdènà fún ọ yóò ṣe ọ́ láǹfààní bí o bá ti ń bọ̀ ní ọjọ́ ìṣẹ́gun ní àyà ọjọ́ òní kí o gbé bíbélì rẹ lọ́wọ́ iye àwa tí a ní bíbélì lọ́wọ́ mo fẹ́ kí o nà án sókè kí n rí i ẹ ṣe púpọ̀ a ṣe dáradára ní ti wípé a gbé bíbélì wá wá ìwọ tí ó jẹ́ bíbélì òyìnbó lè wà lọ́wọ́ rẹ nà án sókè kí n rí i irú àwa bẹ́ẹ̀ a ṣe dáradára tó ó jẹ́ wípé àwọn olóyìnbó bí wọ́n bá fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ wọ́n á sọ wípé a fẹ́ẹ̀lì torí wípé ohun àkọ́kọ́ tí ó yẹ láti mú lọ́wọ́ a ò mú lọ́wọ́ bí o bá ń bọ̀ ní ẹ̀kọ́ bíbélì ti yorùbá irú bíbélì wo ló yẹ ká gbé dání yorùbá àwọn bí a bá ti jókòó tán a rí wípé àwọn kan dìde dúró àwọn wọ̀nyí ni adènà wọ́n jẹ́ òjíṣẹ́ ọlọ́run láàrin wa bí wọ́n bá sọ pé kí a sún a ní láti sún nílé ọlọ́run a kìí jà a kìí jiyàn a kìí sọ wípé mo ti gbé bíbélì mi síbẹ̀ láti jókòó síbẹ̀ ni ilé ọlọ́run jẹ́ ibi tí ó lọ́wọ̀ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ nítorí bẹ́ẹ̀ kí ẹ má jẹ́ kí a di àwọn tí jésù tí a fi pàṣán ìdájọ́ tí a fi lé jáde bí a bá ti wá ibi tí wọ́n bá sọ wípé kí a jókòó sí a kìí bínú sí àwọn òjíṣẹ́ ọlọ́run pẹ̀lú tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ àti ìrẹ̀lẹ̀ a jókòó sí ibi tí wọ́n ní kí a jókòó sí bí a bá sì ń sọ ọ̀rọ̀ ọlọ́run lọ kò ṣàǹfààní kò sì tọ̀nà kí a máa bá ara wa sọ̀rọ̀ tàbí kí a máa sùn bí o bá rí ẹni tí ó ń sùn wà á fọwọ́ tọ irú ẹni bẹ́ẹ̀ kí ó lè ṣe etí sílẹ̀ láti gbọ́ ohun tí a ń sọ ṣé ó yé wa ohun tí a ń wí ẹ jẹ́ kí a dìjú wa láti gbàdúrà bàbá wa ti ń bẹ lé ọ̀run bàbá jésù kristi olúwa wa ìwọ tí ó dá ayé ṣùgbọ́n tí ẹnikẹ́ni kò dá ìwọ tí ó wà kí ayé kí ó tó wà ìwọ ìpilẹ̀ṣẹ̀ àti òpin ọlọ́run bàbá ọlọ́run ọmọ ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ a fi ògo fún orúkọ yín a sì fi ìyìn fún orúkọ yín gbà ọpẹ́ àti ìyìn wá ní orúkọ jésù a dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ wípé àwa ní orílẹ̀-èdè àwọn ènìyàn dúdú àwa tí a ò mọ ọlọ́run ní ìgbà kan rí àwọn tí bàbá wa fi pa ìtàn fún wa wípé ẹnìkan wà ti o nje olorun baba jesu christi sugbon awa ti o se ni olori ire lati je ki a se alarin ba pade irere baba gba pe ati wa ni oruko jesu ninu itan ninu isedale wa ni ati gbo wi pe awon obi wa awon baba nla wa won ma npa eniyan se ebo ni iwe mimo ti a npe ni bibeli won ori iri won o se pa ni tan fun wi pe olugbala wa ati wi pe eje jesu christi ni ma we ni mo kuro ninu ese gbogbo sugbon bi o se ti wa ni awa ni o se ni olori ire ti o je ki a je alabajo pin ninu ihirere ati igbala ti jesu wa pese re sile fun wa baba gba pe ati wa ni oruko jesu sugbon mo wi pe awon opolopo ni won wa ni akoko ti wa yi ti o je wi pe bi o tile je pe won gbe bibeli won ka won lo si ile isin sibe sibe esu ota wa ni olorun aye yi o fo won loju o ra won ni iye ko je ki won ki o mo otun si osi iwa ku wa kuro lowo won iwa ise kuro ni owo won sugbon sibe sibe won ke pe o won o si mo baba ambe o a fe ki ti wa ki o ri be a fe se ase danu a o si fe wa lasan ambe wi pe awon igi ti o di wa leti awon ti o ra wa niye awon ti o fo wa loju ba wa yo kuro ni oruko jesu nje je ni ti jesu ta sile ni ore ke calvary e ti o wi pe yi le eje mi ti ma je mu titu fun imukuro ese opolopo ambe wi pe gbogbo awon ese ti o si wa ti o le mo ni tabi ti o nsa pa mo ni igbesi aye wa e ti ko je ki oju wa ki o ri igbala olorun ba wa yo won kuro ni oruko jesu shanu fun wa o ni igba na ni ikeyin aye ni igba ti ipalarada awon eniyan mimo yo sele ni igba ti o mo okan ti o fi ekeji sile ni igba ti pe yo dun baba anbe o se waye ni oruko jesu nje bi o tin kilo fun wa leoni ti o sin je ki oro re ki o ye wa shanu fun wa egbe kegbe ti ki je ki agboran yo wa kuro laarin won ni oruko jesu awon ti won ba awon elomiran wa ti won wa wo ran ti won gbo pe a lo si oluwa ti awon na nbo sugbon ti ohun ti a nko ti ko ye won baba si won leti ni oruko jesu shanu fun wa je ki oro re ki o ye wa je ki eni kankan wa ki o le ni oruko ninu iwe iye ni oruko jesu kristi oluwa wa e je ki a joko loni a n ye iwe mimo wo ni ori eko pataki ti o se iyebiye eyi ni wipe elesin ni o tabi onigbagbo ni opolopo ibi ti a ti n pe oruko oluwa opolopo ibi ti a ti n gbe bibeli ni iyato ti o wa laarin elesin ati onigbagbo ti ko ye daradara bi a ba si n fi elesin pe onigbagbo ti a n fi onigbagbo pe elesin ede ayede yio wa nitori aimokan ti o wa ninu okan wa opolopo ni won tile dabi eni wipe won n si oluwa sugbon ti o je wipe agabagebe ati afarase lo poju ti won o si mo wipe ko si ohunkohun ti elesin le ri gba lowo olorun bi ko se iya idajo ati ibinu olorun ti o gbona popo popo sugbon nitori aimokan ati ede ayede ti o wa ni opolopo ibi ti a ti man lo ni o sese pataki loni bi a ba tin pe awon ori oro olorun ki o ma se je ki ohunkohun ki o di olowo bi o ba mo bi ati kowe ki o gbegege re bi mo ba tin pe awon ori ese wonyi ki o ma ko won sile bi o ba tin dele ki o tun ma ye wo lati je ki o le da oloju iyato ti o wa laarin elesin ati onigbagbo lati isedale aye lati igba ti awon eniyan ti nke pe olorun ni o dabi eni wipe ati epo ati alikama ni won wa ninu aye lati igba ti awon eniyan ti a ti nfi oruko olorun pe won ni awon onigbagbo tooto ati awon agabagebe elesin awon ti won fi enu sumo oluwa sugbon ti okan won jina rere si olorun ni won ti wa o wa ni ilu okere leyin okun o si wa ni ile ti wa nihi yi o ti le dabi eni wipe awon elesin ni won po ju onigbagbo lo bi iwo na ba ti wo ikakiri bi o ba de oko gege bi agbe awon epo ti o ma nku lai je wipe ati owo agbe gbin won awon ni o ma npo ju awon ohun ti agbin ti o lere ti o ma mo eso wa awon epo ni o ma npo ju alikama lo be na ni ni ile isin gbogbo awon ti won ma nwa sugbon ti ki se lati je onigbagbo tooto awon elesin awon ti won ma gbe bibeli awon ti won pe oruko olorun ma ara won sugbon ti olorun o mo won ni eniyan ti re awon ni won po ju awon omo imole lo o si sese a o ni feku laarin wa ni asale yi ti ajoko ti a ro wi pe onigbagbo tooto ni wa sugbon ti o je wi pe bi ojo ikeyin ba de ba o lai ni yi pada si iru ipo ti o wa nisisin yi ika abamo Olorun ma je ki a fi hanu. Nitori pe ni ojo ni ti o nbo wa, ojo idajo. Ojo ti onikaluku yo ri ara re gege bi Olorun ti ri ekun ati ose ati abamo yo po le ojo na. Mo si gbagbo wipe iwo ti o wa nihi loni nitori pe o fe tan ara re je ohun lo se wa abi be ko nitori be o se pataki bi olorun ba fi ohan gege bi elesin koni se anfani lati ba olorun jiyan eni ti o ba ba eleda re jiyan iparun ojiji ni o de ba iru eni be bi olorun ba fi esun sun o wi pe o je elesin alafarase eni ti ko mo olorun eni to ro wi pe ohun lo si ijoba orun nigba ti o wa ninu okunkun sibe sibe bi olorun ba tin fi ohan bi o ba le se bi dafiri ti o wi pe ni tooto elese ni mi ati elesin lasan o daju wi pe idajo yo kuro anu yo si tele ni iwe woli Isaiah ni o ti nte mo wa leti ti o si nje ki a mo apejuwe awon elesin ti won ki se onigbagbo iwe woli Isaiah Ori ikeji dini ogota 58:58. Lati ese ikini kerara ma se dasi gbe ohun re soke bi pe ki o si fi irekoja awon eniyan mi han won ati ile Jacob ese won o ati nbere ninu okan re boya o ti ka iwe ti anka yi ori ese yi boya o ti ka ri kini se ti Olorun lati ma so fun ojise re oni waasu ti an pe ni woli Isaiah wi pe kerara kini se ti o wi pe so ni ohun jeje so pele pele fun awon eniyan mi nitori wi pe bi o ba nba agbomagba alagidi okan eni ti o n fi ara re pe eni ti ko je bi o ma nba iru eni be soro oni lati gbe ohun re soke bi o ba ti n pe eniyan ni igbakugba ti o ti n so wi pe lagbaja ti o ni dahun bi o ba nba iru eni be soro oni lati kerara eyi je wi pe awon eniyan wonyi je agbomagba asetinu eni olori kunkun nitori wipe ki se akoko ti Olorun yo ke si won ti o si ba won soro sugbon nitori agidi okan won nitori pe won fi mimo se aimo nitori wipe won lo ni ona aigboran Olorun lati so fun oni waasu yi wipe ki o ke rara iwo na si mo ni awon ibi ti a tin josin wipe bi won ba fe so oro ese won ki ke rara won ki kigbe soke won aso ni ohun jeje ati pele pele awon yoruba si ma so fun a wi pe a ki fi boro gba omo lowo ikuro se ati gbo be ri eni ti o ti jinle ninu ese ki se pe a ma fowo ra ni ori a ma fowo ko le orun a ma reni pelu re wi pe ese oda ko da ko se be bi eyan ba se be idajo Olorun wa bo ba so be ko ni gbo ke rara ma se dasi kini itumo wi pe ma se dasi o nso fun a wi pe lati ori de ile lati oba titi de awon ijoye titi de awon ologbon titi de awon mekunu ti o wa ni orile ede na ni won je elese o si so fun wa loni wipe ati agba ati ewe ati okunrin ati obirin ko si enikan ti a le ri dasi ko si eni ti a le ri yo sile oni ke rara ma si se dasi o gbe ohun re soke bi pe ko si fi rekoja awon eniyan mi awon ko so wipe ki a fi rekoja eniyan mi han awon elomiran oni eni ti o n dese eni ti o wa ni iwa ti o lodi si ti Olorun awon ni ki a fi rekoja won yi han wese ikeji ki o wo iwa awon ti a n pe ni elesin bi won ti dese toni bi won ti je agbomagba toni bi won si ti je asetinu eni toni be ni won so fun ani ese ikeji sugbon won wa mi lojojumo won oye lo sile esin won oye ka bibeli won oye lo lati gba omi adura won oye ka saamu won o si ye lo si ile esin ni ojojo isimi o nso fun a wi pe sugbon won wa mi lojojumo won si ni inu didun lati mo ona mi bi orile ede tin se ododo ti ko si fi ilana Olorun won sile won bere ilana ododo won ni lowo mi won si ma se inu didun ati sumo Olorun an so fun wa iwa elesin elesin je eni ti bi o ba de ile re o se se ki oju bibeli kan ni o ma ri ni ori tabili bi o ba de ile re ki o to jeun a so wi pe e je ki a gbadura bi o ba si de ile re ti o nbere wi pe ah ohun ti o fe da wole ni ba o lo se le sese ah ani mo gbekele oluwa ni oluwa yo pese o se se ki o ti le ko ile re ki o so wi pe Jehovah Jire oluwa lo pese tabi ki o ra moto ki o ko seyin re oluwa le oluso agutan mi sugbon sibe sibe oti oye run lenu e o elesin o se se ko ti fa iyawo ko ti o se se ko ma ti le ti san owo ori iyawo ni sugbon ki won ti bi omo meji abi meta ki o wa di leyin omo meji abi meta ki won tun gba ile isin lo ki won so fun alufa wi pe a fe se igbeyawo awon na tun lo se waju pepe won tun won tun woso won awon tun pin awon iwe pelebe pelebe wi pe a nse ti igbeyawo won tun peran won fi ile pon won fi ona pon awon omo si wale rebe rebe sugbon sibe sibe won sese fe se igbeyawo awon elesin bo ba tin ri won osoro mo iru awon eniyan be ni o sese ki won ma lo awon egba owo ti orun ti oruka ti oruka gbogbo won akoko ra sugbon bi won ba tin bo ni elesin won se apamo omo apamo won ko sinu e tori pe won fe gurege ni waju oluwa bọ ba tun tin jade bi won ba tin tun fe wo oko ero won tun si apamowo won tun ko se ti won tun ko sorun awon elesin la npe be o so fun a wi pe sugbon bi iwa won ti buru to ni wi pe lojojumo ni won wa mi ese iketa o tun so fun a wi pe won je eni tin gbadura awon ni bo ba di oru bi alakala ba de ti won laagun wa lati ojo orun wa gbo Jesu gba mi Jesu gba mi Jesu gba mi dariji mi dariji mi dariji mi ese to dasun lale ana ojule ologbo tabi ekute tabi adiye won oye le loju orun bo ba si tin jibe lo wa samu ti o ka be lo gbadura si omi ninu igo ti o mu omi ti o n so pe aje kuro leyin mi aje e ba ti kuro leyin e ti pe ese ti o kuro lowo eni tori awon tese ba wa lowo e awon ti iwa kiwa irin kirin to ba wa lowo won awon laje le kakiri sugbon bo se ti awon ni gbagbo to to ni awon ti won ti bo lowo ese awon ti a fi eje Jesu Kristi ra pada awon ti a koruko won sinu iwe iye le orun baje n ri won sani bo so ri won o sani esu papa bo ba wa pelu idanwo tabi idewo re bo ba tin so wi pe ako ninu oro olorun wi pe mo je asegun be le su salo sugbon bo wa di wi pe olele mu latoju orun ansin o ninu omi ansin o ninu sare tabi ansin o kakiri o si nji o laagun o so pe pada lemi satani pada lemi satani igbala lo ye ko wa sugbon awon eyan won yi won gbadura won gba awe ododun o sese ki won ka ogoji ojo ko pe pata pata kan so pe mi o yo kan kuro nu eri o si sese lasiko awe ni ko je memo ko je muti ko je mu siga awon alarede ti won wa nita awon ti won rent ile fun nita awon a wa nbe ni gbogbo goje ojo ni won ma gba awe won ma se isera ni bi ogoje ojo ba ti koja o pari o tun pada sinu ebi e sinu oti e o di ko ma sun gota sugbon bo adojo sunday o an lati ri ninu ileisin o si sese ko ti e ma sise paapaa ninu ileisin awon wonyi ni bibeli n je ko ye wa wipe elesin lasan ni won bi ku ba pa oju won de niru ipo be o daju wipe orun apadi ni ese keta ni o so wipe sugbon ese keta nitori kini awa se ngba we ti iwo ko si ri iru awon eyan be won agbadura lasan won awa se ko bibeli lasan won agba we lasan iwo na lo bere lowo won o sa mo won on wa leti okun bi won tin gbadura toni ti won sin gba awe toni aje oju won le awon ni won gbo ton so pe eye nke bo se tawon ton ni igbala ni awon ti a ti dari gbogbo ese won ji patapata be ye ke o kan ke danu ni sugbon bo je ten ti o ti ni igbala eni ti o ti dari ese eji bo logbo rin loru bo ba ri oju ologbo ani won de o koni lesun gbogbo ti ese awon kan ti won rin nita koni lesun ibi kibi to wa ko si bi bedi to sun le lori ko si bo se le niye lori to o sese ko je ri pe se ni won mu bedi ni se ni won gbe wa lati oke okun sugbon sibe sibe koni le ronun sun bo ko le sile awon osu ati aje won ni je gbe nu e o le ko le sile ki awon eniyan ki won wa ninu re sugbon ki ohun ko tun lo wa iyara kan nita ko ma dagbe iru awon eyan be awon na o to be lati lo le lati ko ere ko lo sile won o to be nitori bi awon eyan nu aye bi won ba ri won ki won fo ba won nitori kini nitori pe won mo oju olorun won mo bi ati sin olorun won je elesin lasan sugbon won ki se onigbagbo bi won ba si gbawe olorun ki ri o ni o se so wipe nitori kini awa se ngbawe ti iwo ko si ri nitori kini awa je okan wa ni iya ti iwo ko si mo kiyesi le ojo awe yin eyin se afe e si fi agbara mu ni se gbogbo ise yin kini bibeli n pe ni wipe eyin se afe Isaiah ori keta mo n ka lati ese ikerindinlogun eyi je ohun ti o ba orile ede wa je o wa laarin awon ti won lo si ile isin o si wa laarin awon ti won ko ti e gbo kankan rara o wa laarin awon omowe o si wa laarin awon puruntu ti won o mo kankan afe o ba igbesi aye won je patapata won si nawo won fowo sofo lati ese ikerindinlogun ni Isaiah ori keta pelu oluwa wipe mo fe ki o fiyesi daradara ko so wipe oni waasu wipe awon elomiran bi a ba bi won ti a ba so wipe se bi o gbo wipe ana re n ye eyin oku pada o se lo ani soosi wa ni awon elesin niyen ko mo wipe oluwa wipe a so pe soosi wa ni bi ore ba de to so pe mo de o wa fi oti se mi lalejo ani soosi wa gba fun abe awon ele bo ba se mo awon elesin niyen awon ti ki se onigbagbo awon ti won o ni idaniloju ohun ti won gba won so wipe bo ba so wipe iyawo e o si bimo o si dake be bo ba dake tara ya ba dake o lo wo keji ko mu yawo keji latabule e boya o sese ko le bimo ani soosi wo je gba mi ma se be won le mi jade abi ka so fun won pe obirin sa ni iyawo e n fi omo bi ekini ikeji iketa obirin bo ba bi okunrin o ni reni ta se arole e o ni reni ta duro sile to ba ku o se fe keji bi won ba gba fun yin ni church yin o se fe sita ani won mo ba se mo awon elesin niyan won o ni dani loju kini oro olorun wi won o mo wipe oluwa wipe bodi asiko kesimesi ninu elesin won abi asiko isa ajinde ta ba so pe o si wa be ni wipe o n sofo o si mura gege be ni pe okunrin ni o o mo bo tin se ni ba ona tin se won ko seti ni won se ma n ko sorun ya dile gbogbo a si fi paju a si dabi egunita obirin a wo aso to pon kan le latoke bo ba tiri to ti yo lokere wa ni awon na nbo yen awon elesin niyan ṣugbọn won o si mo wipe oro olorun ko fun won be won o mo tun mo wipe oluwa wipe bi won o ba se won a so pe ah a sese ri eko bibeli kan o won so fun wa be wipe ka ma jale o ah o me nti o fe ko jale ni won ne agbodo gba ri ba o pe owo eyin o buru o se won wi ni iwo ori ka ninu iwe oro olorun o ni pelu pelu ta lo wipe Oluwa wipe nitori awon omobirin si oni gberaga ti won si rin pelu orun giga ojemo e ti an pe ni afẹ irin to rin lese bo se yan ti o nfi ife ku fe rin lati pe awon okunrin lati ba o se ife ku fe oju olorun ri o abajo to gbadura to olorun o gbo abajo to gba awe titi sugbon ti wahala re ti o fi o sile oni ati pelu oju ife ku fe ewo la npe loju ife ku fe bo ba roju wa mo tiro ati e ti won fi nko ete wa si ton ma soju regberegbe be ni to fe se agbere oju ife ku fe niyan awon na nje ki awon pastor olusho agutan awon na nje kan dese bo ba gbo pe ah pastor o tun ti bimo kan o ti a mo nipa e o awon oloju agbere na fa won si kun lesin kaakiri o si so fun a wi pe won rin pelu orun giga ati oju ife ku fe ti won rin ti won si yan bi won tin lo ti won si nje ki ese won roworo won fe saworo si ese awon mo esu la n fi si lese awon ti yoruba ba mo wi pe won ti n wa ti won si mona olodun ton so pe iwo omo yi ma lo mo won wa ko nkan si won lese e ti won ko si awon abiku lese ni won na tun ko sese to ko sowo to ko se ti to yan esu lo ko nkan si o leti esu lo si ko si olowo besu ba si tin ri onigboro o ti mo pe ikan nu won niyan awon eniyan re kosi ye fi la kure gbe da iru awon eniyan be lola aisan ju won sile rungurungun ko ju won sile ori yiyi nko bo ba lo sile ogba tan tin wo awon tori won yi wari won be won o si mo o ma se o ki enikan ki o le so fun won bon ti o sun won debe ni iru iwa ti won ku eyi ni olorun ko fi gbo ti won sugbon bi o se awa ti olorun si leti to si je ki oju wa ki o la mo gbagbo wi pe bi a ba jade a ma kilo fun won o nso ni ese keta dini ogun wi pe nitori na oluwa ye o fi epa lu atari awon omobirin si oni o ya mi lenu bo ba ri awon obirin to n pari oluwa lo lu won ni atari idajo olorun ni oluwa yo fi epa lu atari awon omobirin si oni won si kun igboro gbogbo irun ti lo tan patapata eyi ti run e o lo ina o kuro nbe opolopo etiju ni aso nbo mora èyí tí wọn bá sì bo ìtìjú wọn mọ́ra wọn á tún kó aṣọ oníhò wọn á tún wọ̀ ọ́ gbogbo nǹkan táwọn òyìnbó ṣe ó ti jẹ wọn ní ara tán pátápátá a ò tí ì gbé wọn sí wọn ń para wọn wọn ń kú láàyè olúwa yóò sì fi ìhòhò wọn hàn wí fún mi jẹ́ wọn kì í rìn ní ìhòhò nísinsìnyí wọ́n rìn ní ìhòhò obìnrin onílé ọlọ́nà o le ni moto ayokele sugbon sibe atun mu iro e ase si meji wa ma ri ohoho enta won ni tijumo bo ba ri won lejo
3: bori won ni bi ti won tin wo cinema kakiri bori won legbe titi iwo na we fun bi o ba je wi pe opolo opolo won pe nkan nkan pa o tun tin sele nbe a fi moto se egbe titi onile olona a ma jo ni gboro bo ba je ni to wa moto wa ni ejo eja fara eje ka koja eni to nsin esu oju won ki riran Olorun si so fun wa wi pe awon elesin ni won se be ko si mo se le se be to ni ojo Saturday bo ba ti jo di ojo Sunday won tun gbe bibeli kurukere won lo sin lesin nkan ton sin ka oye won bo ba si jade to so pe kini won so ni lesin a lo nkan lo na ni ohun gbo kina so ni ese ekeji ni dogun le ojo na oluwa yi o mu ogo saworo won kuro ati oso won ati iweri won bi osupa mo ba lo si ile isin ni igba miran gele ti elomi awe oni ri oni wasu wa se ma garun leyin obirin alafe aye ki lo si ko sinu e paper lo ko sinu e se iwa ologbon niyan abi omugo ka tun woso ka wegele ka ma je kari oni waasu ka ma je ki agbo oro olorun elomi wa joko segbe orun ni patapata latoke dele ati ewon ati jufu ati iboju ati akete ati oso ese ati oja ori ati ago olorun didun ati oruka eti se o ri ninu bibeli ti e abi bibeli temi yato tori awon elomi won so pe ngba to de tin lo si eko bibeli won ma ti fi ofin de e kale won o ka bibeli awon ti won ki se onigbagbo ko ye won ona olorun o ye won ona awa omo olorun papa ko ye won aboye won rara oruka ati oso imu iparo aso wiwo ati aso ileke ati ibo iborun ati apo ati awojiji ati aso gbo daradara ati ibori ati iboju yo si se pe orun buburu yo dipo orun didun ti won ba ti jo irun ti ti won ti fi nkan wora ti awa di arugbo kale ko ti pe ogbon odun ati di arugbo bo ba woju e wa nkan lo nbe idajo olorun niyan awon elesin ni an so yi sugbon sibe won aka bibeli won agbadura won agbawe abajo to olorun o gbo olorun ki gbo ti agabagebe yo si se pe orun buburu yo wa dipo orun didun akisa yo si dipo amure o ye ke awo won daradara awon ton wa ninu aye o si se ki wo na papa ko ti sonu sinu aye bo ba wo awon omokunrin mi won adaso eti aso won won tun ja welewele won fe wo akisa laya ti jo bi aso eyan ba ya die ni eti aya gbe lo si odo awon ti won ranso pe e ba mi ran ko fe wo akisa sugbon ni sisin yi fun ra won won tun te blade abe won tun te bo won tun ja eti e welewele bo ba ni ni apa won won tun ja welewele ki lo de gboro awon elesin ni won ti kode bi won na ba gba lowo won o di ara won odi ko gbadura ko Olorun ma gbo odi ko gbawe ko Olorun so pe won ori o odi ko wo wahala ko Olorun so pe ko ma nikan daran kan e yo si se pe orun buburu yo dipo orun didun akisa ni yo si dipo amure ori pipa yo si dipo irun didi daradara awon obinrin l'Olorun soro e nihin tori awon obinrin lo ma n diri abi be ko o ni ori pipa ni o si dipo irun didi iwo lo wo awon elesin gbogbo nkan ti an ka nihin ni o je ipin won sisan aso ofo dipo igbaya ijona ijona yo si dipo ewa won ti jo ara won si ti jo irun eyi ti je ki o di mo fun awi pe awon won yi won je lesin lasan lasan oni olorun o se gbo ti won je kin tun wo si ni ibi ti an ka tele tele Isaia ori ikeji din ni ogota ese ikerin kiyesi eyin gba awe fun ija ati agan ati lilu nipa ikuku iwa buburu e ma se gba awe bi ti ojo yi ke a le gbo ohun yi le oke eyin so fun apo lati ronu ko wada bi ki ba se be ilekun orun rere yo ti mo iru eni be sugbon bi o ba je ronu ko ada ti o so fun olorun wi pe o mo wi pe o je elesin tele tele sugbon nisisin yi o nfe je onigbagbo toto yo fi oju anu re wo mo fe ki o wo awon oba ori iketa din ni ogun 17 awon oba keji ori iketa din ni ogun ki o tun wo iwa awon elesin ti won ki se onigbagbo bi mo tin pe ni ki o ma ko sile ki o si ma si bibeli re nitori pe mo nfe ki awon nkan won yi ki o da oloju ki o le mo pe ki se aheso awon eni ti ko mo kan eyi je oro mimo olorun ti o nkilo fun wa ti o nso fun wa wi pe ki a koja jije elesin ki a je onigbagbo toto awon oba keji ori iketadinlogun mo nka lati ese ikeji le ni ogbon won beru oluwa pelu won si se alufa ibi giga won ni fun ara won ninu awon eniyan lasan tin rubo fun won ni ile ibi giga won ni wo ese keta le ni ogbon won beru oluwa won sin si orisha won beru oluwa bi ara ba san ni oju orun wa so pe olorun mi o bon ba ri eja ba moto won agbari won ni jesu won beru oluwa sugbon orisha kuro nile won iwo to fi orisha sile nle e to wa debi to ngbe wa lenu jo to n so pe e gbadura fun mi orisha oni je kadura tan gba fun oko ni je ko gba ere ibeji ni tabi e to n tapo si ninu ile e pe ki o le ni ko le ni ere ni ibi ise to si debi to dabi angeli to joko jejeje to si de to so pe a mo ni wahala ni orisha to wa nle lo ko wahala ba o se o mo pe o jeje isu titun bi o ba je pe o tun lo se irubo o si n gbe bibeli o si so pe o beru oluwa won kan ti won so fun wa ni ese iketa le ni ogbon won beru oluwa won si si orisha won sin orisha won gege bi ise awon orile ede ti won ko lati ibe lo awon ti won beru oluwa sugbon sibe sibe ti won dese awon ni a so fun a wi pe elesin lasan ni won o nje ohun to si se wa laanu ni wi pe awa ti a man kaakiri gbadura fun mi gbadura fun mi gbadura fun mi.

asi a ma wa won kaakiri eni to ni yawo meji ninu ile eni to bi ma le kaakiri ton po ti o ti e moruko won ton asi lo ma ba won ani e alagba won gbadura fun wa iwo na san pe lati ojo ta won alagba won ti ngbadura wahala o kuro nle e agba na o kuro ko gbo ko gba si ajade apo ko kuro mi wo funra ara re bo ba ko ese sile sugbon to so pe beru oluwa to so pe ah lati igba ti won tin se eko bibeli ni ojo isegun mi o pa je ri o to lo pa je o pa ese na je ojojumo lo ndese to mu ese bi eni momi to nje ese bi eni jeun sugbon sibe sibe to si nwa bo pe ro ijoba olorun wa so pe mi na wa nbe o je ronu po ada nitori idajo nbo wa ye kin so to sele ti awon ra bi fun o eyi a si je ikilo fun o wo ese ke dogbon o si se le atete ko gbe ibe won won ko beru oluwa nitori na ni oluwa se ran awon kini un sarin won ti won se pa ninu won awon ti won dese ni ikoko awon ti won fara pamo sugbon ti won dese nitori eyi ni won so fun wa ni ese ikesan awon mo israeli si se ohun ikoko ti ko to si oluwa olorun won won si ko ibi giga fun ara won ni gbogbo ilu won lati ile iso ti awon oluso titi de ilu olodi ese ke dogbon wa so fun wa wipe nitori ese ikoko ti won da o ni olorun se ran kini un sarin won ti o si npa won se iwo na se o nda ese ikoko bi o ba nda ese ikoko idajo nbo o sugbon bi o ba je ronu po ada ti o so fun olorun wipe saanu fun mi nitori elese ni mi mo gba ere olorun je wipe bi o ba ronu po ada jinle jinle ti o ronu po ada tokan tokan yo dariji o wo iwe woli Isaiah ori ikini iwe woli Isaiah ori ikini lati ese ikokanla oluwa ni kini opolopo ebo yin ja si fun mi emi kun fun ore sisun agbo ati fun ora eran abopa beni emi ko si ninu didun si eje ako maalu tabi si ti odo agutan ati si ti obuko awon elomiran wa loni ni awon ile isin kaakiri ti won si peran sibe fun irubo awon elomiran ati le gbe o sese ki o je ori eran yi lo si ikorita meta esu ni won sin o won o sin oluwa awon elomiran o sese ki o je ti abela tabi ti turari iru awon eniyan be won ti pa ilana olorun da eyi ni wahala o se kuro ni ile won bi o ba sin lo si iru ile isin be olorun so fun o wipe loni bi o ba tin gbo ohun re ki o ronu ku wada ki o kepe oluwa ni ese ikejila nigba ti eyin wa lati fi ahan niwaju mi ta lo beri ile owo yin lati te agbala mi nitori won o je onigbagbo to to won o je omo olorun won o je ni ti a ti ra pada pelu eje Jesu Kristi eyin ni olorun se nle won kuro ni agbala re e ma mu ore asan wa mo ewo ni ore asan idame wa elese ore asan ni eni to lo se fayawo eni to lo lu awon elomiran ni jibiti eni to njale eni to nta oti eni to nta siga lati owo siga owo ipaniyan owo oti owo ipaniyan o wa mu idame wa nu e oni mo wa fun oluwa o o ba se bo ba si di ojo isimi iru awon eniyan be won ajo wa siwaju pepe ni won so wipe oluwa bukun mi mo si wa fi ore olorun han ore olorun eni to nta oti to nta siga elomiran ise agbere lo se kaakiri ti awon okunrin ti won ba se iwa ibaje ti won se fun lowo

Baba dupe lowo re nitori wipe lati isinsin yi lo okuke ma gbadun igbala olorun be a se lo lasale yi ba wa lo ibi kibi ti a ba wo je ki imole re ki o wo be bi imole re ba si ti wole ki okun ki o ma parada bi a ba si ti nbo ni ojo mejo loni awon ti a ba ba soro oro olorun je ki won ki o gbo ki won ki o gba ki a si mu won wa ki igbala ti o je ti wa ki o le je ti awon na ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa.

0: DCLM Radio. Your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki agbadura Olorun baba wa adupe we pe awa si akoko ti o se pataki bayi bi ati fe wo inu iwe mimo an bebe we pe gege bi a o ti ma se alaye gege bi a o ti ma ka oro Olorun gege bi a o ti ma ko ni we pe e o fun olukuluku wa ni ore ofe lati fi aye sile fun emi mimo lati se itumo nkan wonyi fun wa lati la wa loye lati la wa loju lati je ki okunkun okan wa ki o poora an be yin wo pe gege be tin tan imole oro yin sinu okan wa we pe a o dide pelu iranlowo Olorun a o rin ni ona ti o ye ona ti o lo si ile ogotara we pe bi o ti ma si wa loju bi o ti ma la wa loye wi pe a o tele ona yi gan ti e la sile fun wa wi pe gbogbo okan tin sako okan tin se egboran okan tin se ori kunkun si oro Olorun e o le won jina si wa loruko Jesu adupo pe ti gbo e gba pe ati yin wa e si ma ba wa lo ninu gbogbo ita o se ni titi isin yo fi pari oko Jesu Christ Oluwa wa lati ibere odun yi ni Olorun ti nfi oju rere ore ofe ati anu re han fun wa nitori wipe o nfun wa ni aye lati wo awon nkan ti o se pataki ti o se koko ninu oro Olorun lati ibere odun yi Olorun ti fun wa ni awon apere ati awon orisirisi eko ninu iwe mimo lati je ki a mo ipo ti awon elese ti won wa nipa ti emi o si ti je ki a mo ife re ati ilana re nipa idande ati igbala okan wa bi ati nkeko si ti ati nri awon ohun ijile nipa eda abinibi ti eniyan ati nipa awon ese ati ibi ti o wa ninu okan omo eniyan be na la tun ri ife Olorun ni fifi aye sile lati ran olugbala si aye ke a ba le gba awa ti ati sako lo awa ti ati sonu awa ti ati jina rere si Olorun ke a ba le gba wala loni an wo itunriran fun ifoju okan itunriran fun ifoju okan o ye ke a mo we pe awa eniyan nipa ti eda yala aje ju ni tabi aje keferi yala aje alawo funfun abi aje alawo dudu ni ile Africa enikeni ti ba je ti o wa lori ile aye yi ti o je okan ninu awon omo Adamu ari wipe bibeli so fun wa wipe iru eni be o je alai lagbara iru eni be o je alai ni oluranlowo iru eni be o je afoju nipa ti emi eni ti ko ni ireti wipe yo le sese lati ri imole ogo ihinrere ti Olorun bi ki ba se wipe o ba Jesu Christ pade nitori abi wa ni afoju nipa ti emi eni ti abi ni afoju ti ko mo baba eni ti abi ni afoju ti ko mo olugbala eni ti abi ni afoju ti ko mo olufe okan re eni ti abi ni afoju ti ko mo ona iye ona igbala ni eni kokan wa ni o je asimo wipe gege bi oro Olorun ko sese fun eda kan lati la wa loju nipa ti emi bi ki ba se wipe a ba Jesu pade ye ki nka yi fun gege bi apere ninu Johanu ori kesan ese ikejile logbon lati igba ti aye ti se a ko si gbo pe enikan la oju eni ti a bi le afoju ri lati igba ti aye ti se okunrin yi so wipe a ko gbo bi ki ba se wipe o n ba Jesu pade a ko gbo wipe eni ti a bi le afoju wipe enikan la loju ohun ti o ye ki o ye wa ni wipe awa ti a je elese awa ti a jade lati inu ese ti a ti mu ese bi eni mu omi ti a n je ese bi eni jeun lati kekere wa o ye ki a mo wipe a bi wa gege bi afoju ko si se se fun enikeni ko se se fun esin kan ko se se fun irubo kan ko se se fun agbara ti wa tabi oye ti wa tabi imo wa ki a fi la ara wa loju nipa ti emi nitori be igbala kuro ninu ese idande kuro ninu ifoju okan o wa lati odo kristi nikan sosho sugbon kini awon aworan ti a fi han wa nipa ti emi nipa awon afoju kisi ni ohun ti o fa ifoju okan ati kini awotan tabi iwosan fun okan okunkun eni o mu ki awo oro olorun ni ipele meta ikini aworan ifoju nipa ti emi ikeji awon ohun ti o fa ifoju okan iketa iwosan fun okan okunkun wa ye ki a lo si ipele kini aworan ifoju nipa ti emi ohun ti a so ni ni wipe eni kokan wa gege bi eni ti a bi lati inu obirin eni kokan wa gege bi eni ti o wa si aye yi nipase adamu ati efa eni kokan wa gege bi eni ti o gbe ago ara erope yi wo abiwa le afoju bi ati bi wa ni afoju a ko mo rere yato si boburu afoju ni ni bi ati bi wa ni afoju a ko mo ona igbala ona iye ona ti a orin ti a o le lo sodo olorun taara a ko mo eyi ni a npe ni afoju nipa ti emi je ki a wa awon aworan ti bibeli ti o la sile fun wa ti o ya fun wa nipa ti awon afoju nipa ti emi ninu Isaiah iwe woli Isaiah ori ikokandilogota lati ese ikewa anwa ogiri kiri bi afoju awa si nwa ona bi eni ti ko li oju awa nkose losan gangan bi eni pe loru ni ibi ahoro bi oku eyi ni a fi se apere ati apejuwe ifoju okan ti o ti deba eni kokan ninu aye bi o ba wo aworan ti a ya sile yi aworan nipa re aworan nipa elese kokan awon nipa eda kokan ti o wa ninu aye o so wi pe awa nwa ogiri bi afoju o je wi pe a ori ibi ti a nlo o si so wi pe awa nwa ona bi eni ti ko li oju o tun wa so wi pe awa nkose losan gangan bi a ba so wi pe a nkose losan gangan osan gangan ti a nso nipa ti emi ni o so wi pe Kristi ti wa si aye imole aye yi o ti so okunkun o ti so di osan gangan ati fun ani bibeli ati fun ani oro olorun ati fun ani awon asaju nipa ti emi ati ri apere awon aposteli ninu majemu titun asi ti ri awon ti won ti mo ona igbala sugbon bi o ti le je wi pe a wa le osan gangan sibe sibe awa nkose asi nwa ona kiri bi eni ti ko li oju elomiran a fi ijosile a fi ibi ti a ti nwa asu eko ti o ye koro eko oro olorun a fi sile a tun ma kaakiri bi eni ti o nwa ona ala ona igbala sile fun o wa ninu awon iwe kekeke iwe ipolongo ihinrere o wa ninu iwe feregede ti a ma n pin fun awon eniyan o wa ninu iwe wa inu iwe mimo o wa ninu bibeli o wa ninu cassette ti a ti gba sile sugbon sibe sibe afoju nipa ti emi a pa nkan won yi ti a tun ma wa ona kiri gege bi eni ti ko li oju eni apere ati apejuwe ati aworan awon ti ko lolorun awon ti ko ni igbala awon ti ko mo ona iye awon ti a pe ni afoju nipa ti emi e je ki a wo Ezekiel ori kejila lati ese ikeji Ezekiel ori kejila ese ikeji omo eniyan iwo n gbe aarin olote ile ti won ni oju lati ri ti won ko si ri won ni eti lati gbo won ko se gbo nitori olote ile ni won nihi ni a so fun Ezekiel to je woli laarin awon omo Israeli awon omo Israeli ni o ye ki a ro wi pe o ye ki o mo ona igbala nitori awon ni a ti fi majemu lailai le afile lowo majemu lailai yi ni o so nipa odo agutan olorun ti n bo wa si aye lati gba olukuluku wala ma jemu laila yi ni o so nipa eni na ti o ti o bi lati nu wundia ti yo je ki agba wa kuro lowo ese ati lowo esi osogbon bi o ti le je wi pe agbe bibeli fun won afinu olorun han won ala won loye afun ni ilana ati ase ati ofin olorun sogbon sibe sibe won je olote won je alagidi won je asetinu eni won je ala igboran omo nitori be ni olorun fin so wi pe Ezekiel wa laarin awon olote ile Israeli awon ti o ni oju lati fi ri ona igbala sugbon ti ko si ri eni apere ati apejuwe fun wa lati mo wi pe eni kokan ti abi lati inu obirin wi pe afoju ni bi aban so yi nipa ti awon Israeli bi aban so yi nipa ti awon ti ati fi ilana olorun han bi e ba nso yi nipa ti awon omo lati ran diran fun Abrahamu bawo ni ke so nipa ti awon keferi awon ti ko lo lorun awon to je wi pe igi ati ope ni won bo awon ti o je wi pe igbekele won wa ninu okuta igbekele won wa ninu ohun asan ti aye yi melo melo ni ke so bi e ba pe awon Israeli ti o ni woli ti o ni awon adari ti o ni awon ti o nko won ni oro lorun bi e ba pe won ni afoju kini ke a pe awon keferi ti ko lo lorun ti ko ni imo ti ko ni majemu olorun e je ki o ye wa wi pe ati Jew ati keferi aje afoju abiwa gege bi afoju e je ki a wo ekun Jeremiah ekun Jeremiah ori kerin lati ese iketala Jeremiah ekun Jeremiah ori kerin lati ese iketala nitori ese awon woli re ati ese dede awon alufa re ti won ti ta eje awon olododo sile le arin re won ti rin kiri bi afoju ni ita won si di alaimo fun eje to be ti eniyan ko le fi owo kan aso won nihi ni atun je ki o ye wa ni ese ikerin layi we pe ese gbile kan ni odo awon mo Israeli awon ti ati la ona igbala fun sugbon won ko ona igbala awon ti o je wi pe aran woli si won eyi ti woli ba fi se iyi pada ni ile Israeli awon woli papa won di elese won re ofin olorun koja aturan alufa si won awon alufa papa eti won iba fi mu aise dede kuro awon alufa papa won tun dakun aise dede ile Israeli eni olorun fe wa wi pe awon won yi rin kiri bi afoju ni ita sugbon ki se be nikan bi a ba wa arin wa awon ti o ye ko ma to wa sona gege bi adari ni orile ede awon ti o ye ko ma to wa sona ki o ma fi ona olorun han wa gege bi alufa gege bi awon ti o ti keko gboye ninu eko bibeli ti won ti di bishop ti won ti di opo ti won ti ni opolopo oye ati ipo ninu ijo ki ha se awon na ni won baye je ki a se awon na ni won ta eje sile ki se laarin won lati ri agbara okunkun ki se laarin won lati ri awon to lo mule pelu awon oso pelu awon aje ni bi a ba ri be laarin awon bishop laarin awon alufa laarin awon woli ki a se awon woli leti okun lo tun kobirin jo eni a fi so fun a wi pe gba ti woli ati alufa ti won tin dakun aise dede ile na we pe awon eniyan papa won rin kiri bi afoju ni ita bi o ba wo igboro wa o ri awon ti o rin kiri be ni we pe won ni bi re won ji laaro won ma rin kaakiri nbo ni won tin bo nbo ni won wa nbo ni won lo kini de ti won wa se aye yi nigba wo ni aye yo pari fun won nigba wo ni a o fi ipepe won ti a o pe won lo si orun won ko mo won kan rin kaakiri be ni ti ko niye ninu won rin kaakiri be ni pe won o mo bi ti won lo won rin kaakiri be ni wi pe won o mo nkan ti won wa won rin kaakiri be ni wi pe ona igbala ona iye ona itesiwaju tabi ilosiwaju ko ye eni kokan wese ikerin lale kan si o ni won rin kiri be afoju ni ita won si di alaimo fun eje to be ti eniyan ko le fi owo kan aso won on ti an so ni we pe awon eniyan ni igboro wa bi won ti rin kaakiri irin kunrin ti won rin kaakiri o nfa ife ko fe o nfa iwa ipa o nfa iwa odaran laarin igboro ti o je wipe a ko le sumo won nitori pe bi a ba sumo won won ba ti wa je bi a ba sumo won ibaje ti won ati iwa ipa ti won o le ko nkan miran ba wa e bi a ba sumo won o le je ki nkan ti a o mo ti a o mese re o le je ki won pe wa sile ejo lati ma da won ejo nkan ti a ko mo nipa re e ni ifoju okan ti o ti de ba aye e ni ifoju okan ti o wa laarin wa ya se awon ti mo so lekan wi pe boya awon ti ko mo bibeli wi pe boya awon ti ko ti lo si ile eko giga awon ti ko mo bi ati wasu boya awon nikan ni an pe ni afoju wo ma je mo ti tun ki owo Matthew ori ke dogun Matthew ori ke dogun ese ikerinla e jowo won si afoju tin fona afoju ni won bi afoju ba si fona han afoju awon mejeji ni yo shubu sinu iho Jesu leni ti o soro yi ki se eni ti o le soro ti a le so wi pe ki lo nso eni to mo nkan to nso ni Jesu ki se asoro magbesi eni ti kan ma nso boto boto lai ni tumo ki Jesu to so oro kan ati yewo ati gbe yewo dara dara ati mo wepe otito patapata ni ohun ti ohun so nihi ni Jesu nso nipa awon oniwaasu ati nipa awon omo ehin oniwaasu nihi ni Jesu nso nipa awon adari ileesin ti o tun so nipa awon omo ijo ninu ileesin o lo ede yi afoju o lo le merin je kin tun ka ki o wo dara dara wi pe afoju yi o lo le merin e jowo won si afoju tin fona han afoju ni won bi afoju ba si fona han afoju awon mejeji ni yo si shubu sinu iho o lo ede yi afoju le meji fun awon ti o nto awon elomiran nipa ti olorun o si lo ede afoju yi fun awon ti ntele eko ati ilana awon ilesin won yi o nso nipa awon alufa o nso nipa awon oniwaasu o nso nipa awon ti won fi ara won se evangelist o nso nipa awon ti won la ona fun awon elomiran wi pe won la ona ijoba orun o ni afoju ni won eni ti o ro wi pe a o ni igbala bi a ba nrubo afoju ni eni ti o ro wi pe nipa ise rere wa eni ti o ro wi pe bi a ba fun alagbe lowo eni ti o ro wi pe bi a ba se sahara eni ti o ro wi pe bi a ba lo sori oke nipa be ni o fi ri oju olorun nipa be la o fi bo lowo ise afoju ni eni ti o ro wi pe bi a ba wo aso funfun iwo na gbe yewo okan dudu iwa je buburu ise o je ibi ija okuro nbe ibinu okuro nbe arankan okuro nbe o le jija okuro nbe ki a wa ro wi pe gba ti o le wa ninu gba ti ija wa ninu gba ti oju kokoro ti o wa ninu wa ti o fi okan wa se bi ite ibi igun wa sugbon ti a gbe aso gereje aso funfun wo ti a ro wi pe aso funfun yi ni o je ki a le gbadura agba yori ki a le ri oju olorun ifoju okan ni elomiran a ro wi pe bi a ba wa si ileesin ni ibere odun ti a wa ni asiko ajinde ti a si wa ni ipari odun wi pe o pari ati keseja ninu igbagbo o mo wi pe ifoju okan ni awon elomiran a ma so wi pe bi o ba ti dawo si apo alufa ti bo ti en gbele ejoko bo ti en nigbala sugbon bi o ba ti n fi owo si inu apo alufa wi pe o pari igbala ti de o pari orun rere yo je tire ifoju okan ni on lo fun so wi pe awon farisi awon ti won ro wi pe won la ona ijoba run fun awon elomiran o ni e fi won sile e jowo won be wi pe amona tabi afoju ti o nfi ona ha afoju ni won wi pe awon mejeji yo subu sinu iho se omo iho ti a nso iho ki se sare nikan ni won so nipa orun apadi won so nipa orun arimabo won so nipa ibi ti eniyan ba de ti ki le pada mo ibi ti ko si atunse ti ko si ronu po ada mo wepe orun apadi bi won ba ti jin si koto yi o pari lai lai nje oni gbe yewo nje oni gbaro lati wo awon wo lo fona ho se eni ti oni gbala lo ma fona ho bo se nigbala se eni ti o bo lowo ese akobirin jo se ohun lo ma so fun e bi a se n bori idanwo idanwo ti ara se eni to n ka akiri nigba ti o ba kuro ni ori aga e wasu ti o tun lo mu ti se ohun lo ma wa so fun o lo ma wa la oloye bi o se le bori awon ese igbese aye re ran ti o wepe oro jesu a ko le ko danu bi abaye sile nisisin yi ti adagunla ti a ko gbo ohun ti jesu so a o tun ba jesu pade ni ojo idajo yo si ran wa leti wepe se o ka ninu bibeli ohun ti o so wepe bi afoju ba n fi ona han afoju wepe awon mejeji yo jo subu si inu iho inu ikoto orun apadi ye ke wo korinti keji ohun ti mo so ni aworan ti a fi han wa ninu bibeli wepe awon ti ko lọlọrun awon ti ko ni igbala wepe won je afoju ye ke wo korinti keji ori keta lati ese ikerinla sugbon oju inu won fo mo ro wepe o yi o daradara nisinsin yi ninu korinti keji yi ori keta ese ikerinla sugbon oju inu won fo nitori pe titi di oni oloni ni kika majemu lailai iboju na wa laika soke iboju ti amukuro ti ati mukuro ninu kristi nihi ni afin ni an so nipa oju inu oju ti okan e ni afin so nipa ituriran fun okan fun ifoju okan sugbon so wipe awon ju ati awon kefiri pelu wipe titi di oni oloni bi won ti le nka bibeli wipe oju inu won ti fo won ko le ri wipe jesu kristi ni odo agutan olorun ti o ko ese araye lo won ko le ri wipe nipa eje jesu kristi ni a fi n we lese mo ti o n funfun ju snow lo won ko le ri wipe nipa ododo jesu eyi ni a n ka si ododo fun okan elese ti o ran mo agbelebo ki o ba le je eni itewogba ni waju oluwa won ko le ri wipe jesu kristi nikan soso ni olugbala wipe ko si oruko miran yala ti angeli yala ti igi yala ti oludasile ejo yala ti okuta yala ti orisa kan ti o le gba eni kenila oruko yi kan soso ni a fun wa wipe bi a ba fe ni igbala bi a ba fe ri oju olorun wipe ke a wa sodo olorun nipase jesu kristi wipe nipa be nikan ni a fi le ri igbala kuro ninu ese ati idande kuro ninu okan okunkun wa sugbon fun opolopo oju inu won fo nitori pe titi di oni oloni ni kika majemu lailai iboju na wa laika soke iboju ti a ti mu kuro ninu kristi jesu kristi nikan ohun ni o le fun wa ni igbala idande kuro ninu ese bi a ba n so nipa ti afoju o seese ki o ma toka si awon elomiran o seese ki o ma ti apejuwe wipe lagbaja ni won soro e pe lagbaja ko ye afoju ni ko mo ona igbala sugbon bo se ti wa ni awa ti mo ona igbala awa ti bo sinu ona igbala ati la wa loju je ki n ka ese bibeli kan fun o ki o tun ma se ki o tun ma mu ki oro yi ki o wa si ara elomiran ki o gbe yewo boya a n so nipa re abi a n so nipa awon elomiran ni ninu Johanu kini ori keji ese ikokanla Johanu kini ori keji ese ikokanla sugbon eni ti o ba korira arakunrin re o n gbe inu okunkun o si rin ninu okunkun ko si imo ko si mo ibi ti ohun re nitori ti okunkun ti fo le oju eni ti o korira arakunrin re o je afoju nipa ti emi je ki a fi soro se alaye ni kikun fun wa bi e ba nso nipa arakunrin o bere lati odo alabagbe wa bi o ba je eni ti o ti gbe yawo si ile tabi eni ti o loko sugbon ti oko ti se o ti o wa so wi pe lai lai aforun alakeji ni ati le pari eja yi o korira arakunrin re o korira oko re tabi o korira arabirin re iyawo re o si nso wi pe ko so nto le se ko si ebe to le be o le ma kunle lojojumo sugbon sibe sibe o ni gbebe bibeli so wi pe okunkun ti fo le oju tabi o sese ki o je wi pe awon aladugbo awon ojulumo awon ti an ba pade lode o sese ki o je wi pe awon ni o se wa tabi nkan kan lo sele boya won se iwo sisi omo wa boya won re wa je lona kan tabi omiran o si ni ikorira ninu okan re o si so wi pe o n duro de akoko ti o gbesan o n duro de akoko ti o je pe awon ti ju okuta awon ti ju iyepe won julu o sugbon okuta gidi lo julu won ti o fo ori won yanyan iru eni be ti o so wi pe o n duro de akoko lati gbesan o je eni ti o korira arakunrin re o n gbe ninu okunkun o si rin ninu okunkun ko si mo ibi ti o n re o n korin wi pe o n lo si joba orun o n korin wi pe Jesu Kristi n pada bo lati mu mi lo sile o n korin wi pe gbangba lajo ma de ijoba orun ko mo bi to n re ko mo wi pe o n roko orun apadi sile o ni nitori ti okunkun ti fo le oju nibo lo wa ewo lo n se ewo ni ipin re se o je eni ti Jesu Kristi ti la loju ni o ti ri ona igbala o ti ri ona iya ni pekun tabi o se wa ninu okunkun sibe sibe awon aworan ti a fi han wa yi ki se awon nkan ti a le fowo ro ti seyin ki se awon nkan ti a le gbagbe ti a le ro wi pe ko ja mo nkan kan olorun je ki o ye wa wi pe gbogbo eniyan ti o gbe ara yi wo wi pe afoju nipa ti emi ni nitooto o je afoju nitori iru eni be ko mo ohun ti o wa ni ona jijin rere ohun ti o le ri ni awon nkan ti aye awon nkan ti o wa ni arowo to re bi e ba n so nipa awon nkan ti aye raye awon nkan ti ijoba orun bi e ba n so nipa orun rere bi e ba n so nipa wura re ile didan re bi e ba n so nipa awon ere ti o n duro de awon asegun iru afoju be ko mo nkan ti a n so nipa re ko ti ri olorun ko si le ri olorun ko ti ri ewa orun ati ewa ewa mimo iru eni be bi o ti le ni

ni o sun o si wi pe ki o ta eje alaise sile sugbon ohun kan ni o daju ati obirin ati okunrin ati onisegun ati awon agbebi tabi eni keni ti o ni owo ninu iru ohun ko ohun be won le fi ori sin ki won fi orun sin won le ka bibeli lati ibere de ipari ni ododun won le lo si ori oke ninu aye tabi ki won ki o we ni okun o sese ki won ti e ma tan abela tabi ki won ma wo aso funfun o si sese wi pe ki won ro pe won ma lo si ijo onihin rere bi won ba nta eje alaise sile olorun so fun o wi pe bi o ba fe de orun rere ironu po ada ni o ye ki o ni ki o so fun olorun pelu ekun kikoro pelu omije pelu okan ti a faya pelu ironu po ada ti o jinle tooto wi pe o ti je eni ti owo re nta eje alaise sile sugbon awon ti owo won ko mo ni ona won yi o sese o fe ile o fe kole ohun ta ma ni ninu aye ti a ki mu lo sorun ile ile moto tabi obirin o sese o fe gba iyawo lowo elomiran o wa di pe enja ajakadi lori obirin yi tabi lori ile tabi lori okohun o wa di wi pe ki a ma wa ogun kaakiri ki won ti so fun o wi pe eni ti o wa ni idile lagbaja o ni ko je ki ile yi ki o bo si olowo o wa sare titi yala nipa ogun dudu tabi nipa egbe awo tabi nipa gbigbe ada tabi ibon tabi nipa sise adehun pelu awon onimoto lati pa enikan tabi nipa fifi majele si inu onje fun eni ti o je eni ti o pe ni ota re ni ota eje ni yi sile ti o se pa gba ti o pa tan ile wa di tire o wa joko lori ile we pe ninu aye bo ba mo lati sare lati nile lati ni moto bo ba mo ibi to ye ko rin awon baba isale to ye ko lo ri awon balogun ni ilu ti o ye ki o bewo lati fun o ni ogun awon ti owo won gbo o ni le ni kankan o si ti nile nipa be o ti ni ohun ini nipa be nipa tita eje alaise sile olorun so wi pe ohun duro de o wi pe owo re ko mo opolopo ninu orile ede wa ni won ti pa awon elomiran nitori igbeyawo tabi nitori angba obirin o sese pe okunrin kan ti lo si idile kan lati fe yawo o wa je eni yi gan lohun o lati fe obirin po ni ilu sugbon sibe sibe eni yi gan ti a ti e tin se owo ori lori re sugbon ti o si je afesona o nikan lohun o lati fe igba miran o ti e ma sele wi pe o ti ni iyawo kan sile o ti e tun ti fi afowofa mu eni keji obirin keji wale o sese iketa papa ti n bimo fun o sugbon sibe sibe eye obirin kan ti elomiran fe fe ohun gan lowo loju lo tun so wipe mo meta to wa nile e to ti lalaafia ten pari ija losan loru to le toju ikini tabi ikeji tomo oro njeje siga ato ti o si je ko gbadun iwo funra re ori buburu ati alakala

ki o le wole lati pa won run lati da won lejo ki o je ki o le wole lati se won lose bayi ni awon mo israeli se eyi ni o fun won ni igbala kiko ti o si je ki won ki o bo lowo apanirun ti o la ile egypt koja awon mo israeli ati opo awon elesin loni ni o npadanu ibukun olorun nitori pe won ko se afiyesi gbogbo ohun ti olorun pa lase fun won ki ibukun won yi ki o le je ti won eje ke awo ni finifini awon ohun mefa ti a le ri keko ninu re awon afiyesi ti a ko gbodo gboju poda ikini ni wi pe a o pa odo agutan eyi ni o je fun igbala won ranti wi pe bi odo agutan ti le je alai laba won alai le ri bi a ko ba pa odo agutan na apanirun yo wole to won lo bi ki ba se nitori iku odo agutan na awon won yi iba ku pata pata sinu awon isiro ati iponju ti won wa ni ile egypt wo ni exodus le kan si exodus ori kejila lati ese ikefa eyin o se fi pamo titi di ijo kerinla osu na gbogbo agbajo ijo ni yo se pa li asale ranti wi pe ni pipa odo agutan na ni yo mu ese won kuro ni yo mu asedede ati iponju won kuro eyi ni an toka si jesu wi pe odo agutan na ti o je olugbala fun wa ti o je eni ti o da wa sile kuro ninu iponju oni jesu christi oluwa wa wo lati johanu ori kini ese ikokandinlogbon ni ijo keji johanu ri jesu nbo wa sodo re o wi pe wo odo agutan olorun eni ti o ko ese aye lo awon miran ma nso fun wi pe won gba jesu gbo gege bi olukoni nla sugbon ranti ki se ikoni re nikan soso le o fun ni igbala bi ki se wi pe iku re fun wa lori agbelebo awon miran ma nso wi pe won gba jesu gege bi woli nla sugbon ki se iriran tabi isotele tabi iwasu ti jesu kristi se gege bi woli ni o fun wa ni igbala bi ki se nipa iku re ni ori igi agbelebo ti pe lasiko aye awon omo israeli bi ki ba se wi pe apa odo agutan na won ki ba le ni igbala tabi idasile lowo apanirun ti o la ile egypt koja wo ni korinti kini ori karun ese ikeje oni nitori na emu iwokara atijo kuro ninu yin ki eyin ki o le je iyefun titun gege bi eyin ti je aiwokara nitori ati fi irekoja wa ani kristi robo fun wa je ki o ye wi pe jesu kristi ni odo agutan yin toka si ati iku re fun wa ni ori igi agbelebo eje re ti ata sile ohun lo gba wa lowo ese to gba wa ninu aisan to gba lowo iponju to gba lowo inu ni bini lati odo esu to gba lowo wahala ti abakosi to si gba lowo idajo ayeraye ti nbo lori awon elese afiyesi keji ti o ye ki ani ni wi pe odo agutan yin ni lati wa ni alai laboko odo agutan ti a nso nipa re yi ni lati wa lai ni aiboko kankan rara to pada si exodus ori kejila ese ikarun exodus ori kejila ese ikarun oni ailaboko ni ki odo agutan yin ki o je ako olodun kan eyin o mu ninu agutan tabi ninu ewore ohun ti olorun be lowo omo israeli ni wepe bi won ba fe ni igbala kuro ninu iponju ti o wa ni ile egypt won ni lati mu odo agutan ti ko laboko rara eyi n toka si jesu kristi nitori pe jesu kristi ni eni na
ti o wa ni ailaboko kankan bi o ba wo igbese aye Kristi lati ibere de opin o ri wi pe ko si ese kankan ni igbese aye re o ni odo agotan ti o ko fun wa odo agotan ti ko laboko eyi ni Heberu n toka si ni ori keje Heberu ori keje lati ese ikerin din logbon nitori pe iru olori alofa be le o ye wa mimo ailegan aileri ti a ya si oto kuro ninu elese ti a si gbega ju awon orun lo eyi ni eje Jesu Christi sese yebiye fun wa eyi ni o fi je wi pe eje yebiye yi ni a fin gba wala kuro lowo idajo olorun ninu peteru kini ori kini ese ikokandinlogun peteru kini ori kini ese ikokandinlogun ko se pe bi ko se eje iyebiye bi ti odo agotan ti ko li aboko ti ko si li abawon ani eje Kristi awon elomiran ma gbekele awon oludasile ile isin won ranti wi pe gbogbo eni ti abi lati nu obirin elese ni nitori be ko si oludasile esin oludasile ijo tabi oludasile tabi enikeni nibi kibi ti o wa ni ailaba won aileri ailegan nitori be ni o fi je wi pe Jesu Kristi ni kan soso o ni odo agotan alailaboko eni ti o le ko ese wa lo si ranti wi pe nigba ti a kan Jesu Kristi mo agbelebo a se yi ni akoko irekoja lasiko awon omo Israeli ranti ni eketa wi pe afiyesi keta ti o ye ki a ni wo Exodus ori kejila ese ikerin dini adota Exodus ori kejila ese ikerin dini adota ni lekan le o je iwo ko gbodo mu ninu eran ara re jade sode kuro ninu ile na be li eyin ko gbodo fo okan ninu egungun re eyin ko gbodo fo okan ninu egungun re tani eyi n toka si nitori pe ankeko nipa odo agutan ti apa ni asiko igbesi aye omo Israeli nipa ise yi to je pe won ni igbala won ni idande asigba won kuro ninu iponju nla ti o wa ni ile awon ara Egypt ni akoko na aso we pe odo agutan yi ti a fi robo fun won won ko gbodo fo egungun re tani eyi n toka si je ke a wo Johanu ori ikokandinlogun ese ketalelogbon sugbon nigba ti won de odo Jesu won ti won si ri pe o ti kuna won ko se egungun itan re kini itumo yi ese ikerin dilogoji nkan woyi si se ki iwe mimo ki o le se ti o wi pe a ki yo fo egungun re eyi ni o je ki o da wa loju wi pe Jesu Kristi ni odo agutan na nitori pe awon afiyesi pupo ti o wa ninu majemu lailai awon won yi ni a ri ninu majemu titun ti o n toka si Jesu Kristi eni ti o ku fun wa lati yo wa kuro ninu Egypt lati yo wa kuro ninu iponju lati yo wa kuro ninu aye lati mo wa kuro ninu okunkun tabi awon nkan ti o wa ninu aye afiyesi kerin eje ti a ta sile yi ko to bi ki ba se wi pe a fi igbagbo won eje na si aterigba ati opo ile na mo so fun ni isaju wi pe ani lati pa odo agutan na sugbon yi ko to ikeji o pe odo agutan na lati je alailaboko alaileri alailegan eyi ko to iketa wi pe a ko fo egungun re sugbon ni itesiwaju ni a n so fun a wi pe bi eje yi ba wa ninu awo koto bi a ko ba fi eje na si aterigba ile won
bi a ko ba fi eje na si awon opo ile won sibe sibe bi o ti le je wi pe ati pa odo agutan na bi o ti le je pe ati gba eje re si ibi kan bi o ti le je wi pe ati si awon nkan won yi gege bi ilana oro olorun bi a ko ba lo eje yi gege bi olorun ti pa lase sibe sibe awon eniyan won yi ba se pe pata pata wo exodus ori kejila exodus ori kejila lati ese ikejile logun eyin o si mu idi ewe hisopo el si fi bo eje ti o wa ninu awo koto el fi el si fi eje na ti o wa ninu awo koto kun ara aterigba ati opo iha mejeji enikeni ninu yin ko gbodo jade lati enu ona ile re titi yo fi di oworo nitori ti Oluwa yo koja lati kolu awon ara Egypt nigba ti o ba si ri eje na lara aterigba ti lara opo iha mejeji Oluwa yo si re koja enu ona na ki o si je ki apanirun ki o wole yin ki o wole yin wa lati kolu yin ohun ti a so ni wipe ni toto ni Jesu Kristi ti ku ni toto ni o ti ta eje re sile sugbon o ku sowo re lati fi igbagbo ro mo Jesu ati lati fi igbagbo we ninu eje Jesu ki ami eje Jesu ki o le wa li okan re tabi li ara re ni Heberu ori kokanla Heberu ori kokanla ese ikeji din logbon ni a so wi pe nipa igbagbo le o da ase irekoja sile ati ibo won eje ki eni tin pa awon akobi omo ki o ma ba fi owo kan won nipa igbagbo le a da nkan won yi sile nipa igbagbo le a fi awon eje won yi kun aterigba ile ati opo mejeji ti o wa li enu ona nipa igbagbo ni won duro ninu ile nibi ti ami eje na wa nipa igbagbo ni won gbe gbogbo awon isise won yi ki olupanirun ki o ma ba wole to won lo eyi si ja si fun wa wi pe awa paapa ni won gba ti a ti mo wi pe ati pa Jesu Kristi ati ta eje re sile o je ojuse wa lati ni igbagbo ninu eje na nitori nipa igbagbo yi ninu eje Jesu Kristi le a le fi ni igbala tabi idande tabi ipamo tabi iwosan je ki o yi o wi pe bi ki ba se wi pe o gbadura o je wa awon esere fun olorun o si so fun olorun wi pe o se olanu wi pe o ti je elese ti o boruju o si so fun olorun wi pe o gbagbo ninu eje Jesu Kristi ti atasile fun o bi ki ba se wi pe o se be apanirun yo wo ile re bi ki ba se wi pe o gbagbo ninu eje Jesu Kristi idajo aye raye yo to wa pelu sugbon bi o tin so fun olorun wi pe o gbagbo ninu eje Jesu Kristi ti atasile fun o logan ni eje yi o we okan re mo ti a o mu ese re kuro ti igbagbo yi yo so di eniyan oto eni ti o ni igbala olorun ninu lokan ni ile re ikarun jije eran odo agutan na akoko ko si fun wa lati ka opolopo ibi ti o ye ki aka sugbon ran ti wi pe aso fun won wi pe won ni lati je eran ara odo agutan na wo exodus ori kejila exodus ori kejila ni ese ikejo won o si je eran na ti a fi ina sun le oru na ati akara aiwo ewebe kikoro ni ki won ki o fi je kini itumo yi wi pe won o je odo agutan na ranti pe odo agutan ja si Jesu Kristi o n toka si Jesu Kristi fun wa ki wa ni itumo wi pe won ni lati je odo agutan na wo Johanu ori kini lati ese ikini le atete ko se le oro wa oro si wa pelu olorun
Olorun si le oro na ese ikerinla oro na li o di ara o si n ba wa gbe awo si n wo ogo re ogo bi ti omo bibi kan soso ati lodo lati odo baba wa o kun fo ore ofe ati otito itumo wi pe ki a je odo agutan na ni wi pe oro ti o so fun wa awon alaye ti o se ni kikun fun wa wi pe ki a gba awon oro won yi sokan nitori pe o so ni ori kefa johanu ese ketale ni ogota ori kefa ti johanu ese ketale ni ogota emi ni nso ni di aye ara koni ere kan oro won ni ti mo so fun yin emi ni iyesi ni oro olorun ti an so fun wa lati enu jesu christi oro olorun ti o ranse si wa onu ye ki agba si okan wa eyi ni o n toka si wi pe bi ati wa labe ami eje jesu christi nipa igbagbo be ni an lati fi odiwon aye wa si oro olorun bẹẹni a ni lati fi ọrọ ọlọrun ṣe odiwọn igbesi aye wa o n sọ fun wa wipe ọrọ naa ti emi n sọ fun yin iyi ni o ni emi si ni pẹlu ikefa ni wipe wọn ni lati jẹ akara aiwo pẹlu rẹ gbogbo eyi ni a ti ka fun wa ni exodo ori kejila a si ti ka fun wa ninu korinti kini ori karun korinti kini ori karun lati ese ikeje si ikejo lati je akara aiwo korinti kini ori karun lati ese ikeje nitori na emu iwo kara atijo kuro ninu yin ki eyin ki o le je iyefun titun gege bi eyin ti je aiwo kara nitori ti ati fi ire koja wa ani kristi robo fun wa nitori na e je ki a se ajo na ki se pelu iwo kara atijo be ni ki se pelu iwo kara aran kan ati iwa buburu bi ko se pelu aiwo kara ododo ati otito opolopo ni won ma nlo si lesin ti won ma so wi pe won gbagbo ninu eje jesu sugbon iwa buburu e ti an pe ni iwo kara atijo o wa ni igbesi aye won aran kan tabi ki a ma huwa ti ko ba bibeli ti ko ba ro olorun mu eyi si wa ni igbesi aye won sugba so fun wi pe bi a ba fe je anfani ti a si fe ni ibukun ti o wa ninu ire koja ti a n ko nipa re loni wi pe ani lati je eni ti o ko ese sile wi pe aiwo kara aran kan iwa boboro agbere panshaga ole opopo oju kokoro awon nkan won yi ko gbodo si ni igbesi aye wa bi abati se awon afiye si won yi ki wa ni awon anfani ati ibukun ti o wa lori wa bi aba wa labe eje odo agutan ni kiakia je ki a wo exodo ori kejila lekan si lati ese iketala oni eje na ni yo se ami fun yin lara ile ti eyin gbe wa nigbati emi ba si ri eje na nigbati emi ba si ri eje na ko so wi pe nigbati emi ba ri ise ododo ara eni oni nigbati emi ba si ri eje na ko so wi pe nigbati mo ba ri ise anu ti o nse fun awon alagbe oni nigbati mo ba ri eje na ko so ti omi adura tabi abela o ni nigba ti mo ba ri eje naa ko so nipa aso funfun nigba ti mo ba ri eje naa ko so nipa ki a je elese lasan o ni nigba ti mo ba ri wipe o ni igbagbo ninu eje jesu kristi ti a ta sile nigba ti emi ba si ri eje naa emi o re yin koja iyonu tabi iponju tabi idamu ti o wa lori awon ti o wa ninu aye iyonu naa ki yo si wa sori yin lati run yin nigbati mo ba kọlu ile Egypti eni ti ko ba si labe abo eje Jesu o dabi eni ti o n gbe ile kan ile ti ko ni ilekun ile ti ko ni ferese ile ti ko ni orule kini a ti mo
iru eni be si iru eni be yo wa ninu ewu popo ikini ewu ole nitori wepe ko si ilekun ko si ferese nitori be yo rorun fun ole lati wole o je mo wepe bi o ba si labe eje Jesu Christi ole tabi apanirun ni e ti an pe ni satani yo le wole yo si le ma se gudugudu meje ni igbese aye re yo ma da olamu yo ma pon oloju nitori pe o ko si labe orule tabi labe abo ti o wa ninu eje Jesu Christi o je bi eni tin gbe ile ti ko ni ilekun ti ko ni ferese tabi ti ko ni orule iru eni be ti o gbe iru ile be awon eran ko buburu gege bi ejo won le wole won si le se olose iru eni ti ko si ni abe abo ti o wa ninu eje Jesu Christi ejo lailai ni iyi ni esu yo ma wole ni igba gbogbo pelu awon emi esu yo ma wole bi a ba ri eni ti o n gbe ile ti ko ni orule eye yo ma fi ibe se bogbe awon aparo tabi awon eye miran yo ma yagbe si iru ile be bi o ba wo ayika re opolopo ni o wa ti won gbe ile ti ko ni abo ile ti ko ni orule ile ti ko ni ferese ti o je wipe awon eye awon eye ojorun yi ni an fi we awon emi okunkun ni won joba ni won gbe iru ile be nipa ariwo won nipa jamba ti won se fun iru eni be awon won yi njiya lopo lopo kini ki a so nipa bi ojo ba nro bi iji ba nja fun eni ti o n gbe ile ti ko ni orule tabi ti ko ni ferese ati ilekun ajakale arun popo lo wa lori awon ti won ko mo Jesu awon ti won ko si labe eje odo agutan na nitori wepe ojo idajo olorun ojo ajakale arun iji aisan onja ni ile iru eni be bi arabasan ti o n gbe ile ti ko ni ilekun bi arabasan bi ti o n gbe ile ti ko ni ferese tabi ti ko ni orule o mo wepe iku ojiji ko jina si iru eni be opolopo awon ti o wa ninu aye ni won fi ara won si abe iku ojiji nitori wepe ko si eje Jesu ti o bo won ko si eje Jesu ti o dabi orule fun won nitori be kia ni o ye ki enikokan wa ti a ko ti si ni abe abo eje Jesu ki a sa wa si ibi ti anu ki a je ki eje Jesu ki o bo wa ki a je ki eje Jesu ki o pa wa mo nitori wipe eni ti ko ba si ni abe abo eje Jesu o fi ara re sinu ewu ati iru ese ti o n se iru awon eniyan be ko lonka eje ki a wo Dafidi orin Dafidi ori kejidini ogorin orin Dafidi ori kejidini ogorin ki a wo nkan ti o sele si awon eniyan woyi ni ese ikokan dini aadota o mu ki koro ibinu re wa sori wa si won lara irunu ikanu iponju nipa riran angeli ibi sinu won eyi so nipa awon omo Israeli eyi so nipa awon omo Egypt se gafara fun mi awon ti ko si labe eje odo agutan na so wipe ohun ti o je ipin won ni irunu ibinu gbogbona olorun ikanu ati iponju popo nitori be je ki eyi ki o je ki o sare wa sabe abo ti o wa ninu eje Jesu Christi ki dande ipamo igbala olorun ki o le je ti re ikeji ni wepe awon wonyi ti ko si ni abe abo ti o wa ninu eje odo agutan na won bo si idajo idajo ninu aye yi eyi ni ipa ikini eyi ni ilepa ikini ti o ma le won ba idajo ti inu aye yi ikeji idajo ninu aye ti n bo bi o ba wo exodo nso fun wa ninu ori keji lati ati kale kan o so wipe idajo yi o ba awon omo Egypt wipe a o pa akobi gbogbo awon ile won nitori be bi o ba wa si abe abo ti o wa ninu eje Jesu abo kuro ninu idajo ninu aye yi ati idajo ninu aye raye yo le je ti re bi a se le bo lowo idajo Olorun ni pe ki a gba Jesu Christi gbo
ki abale bo lowo ibinu olorun opolopo ni won se wahala ninu aye yi ti o dabe ni wipe nkan o tora won ni igbese aye won erede yi ni wipe idaje olorun ti aye esinsin yi o wa lori won bi won ba si ku siru ipo be idaje aye raye ni o je ipin won pelu iketa a fi yato si aarin awon omo israeli ati ti egypt nipa wipe eje odo agutan na o je abo fun won ninu aye wahala wa iponju wa aisan wa ise jamba popo lo wa sugbon bi o ba fe ki yato ki o wa laarin igbese aye tire ati igbese aye awon ti o wa ninu aye iyato ti o le ni ni wipe ki o wa se abe abo ti o wa ninu eje jesu christi nipa be ni awon nkan tin sele si awon ti o wa ninu aye ki o le fi sele si o ninu exodo rike edogun ese ikerin dilogbon o si wipe bi iwo ba teti sile gidi gidi si ohun oluwa olorun re ti o ba si se eyi ti o to le oju re iwo ti iwo ba peti si ofin re ti iwo ba si pa gbogbo ase re mo emi ki yo fi okan ninu arun won ni ti mo mu wa sara awon ara egypt si o lara nitori emi le olowa ti o mu o lara da awon ti o wa ninu aye aisan popo ni o wa lara won aisan ko gbogun aisan ti pani lo wa lara won bi iwo paapa ko ba fe ma jiya bi iwo paapa ko ba fe ni iponju bi awon ti o wa ninu aye ohun ti o ye ki o se ni pe ki o wa si abe abo ti o wa ninu eje jesu christi ikerin iwosan je ti awon omo israeli won yi nitori wepe won wa labe eje odo agutan na ninu orin dafidi lekan si orin dafidi ori karun dini adofa orin dafidi ori karun dini adofa arun le ni ogorun ese iketa le ese iketa din logoji o si mu won jade ti awon ti fadaka ati wura ko si si ailera kan ninu eya re bawo ni o se sese fun ogun logo awon eniyan won yi egberun lona egberun lona meta lati wa ni ara dida sasa lai ni aisan kankan ni ago ara won nitori eje jesu ti a fi bo won ti a fi daabo bo won eyi ni o je ki o sese ni igbese aye won ranti pe bi iwo paapa ba fe ni iwosan kuro ninu gbogbo arun ohun ti o ni lati se ni lati gbagbo ninu eje jesu christi ti a ta sile ranti pe anfani tabi ibukun ti o wa labe eje odo agutan ni we pe a o gba o lowo iparun wipe o bo lowo iparun lati owo apanirun ni ikeji o bo lowo idajo ninu aye yi ati idajo ninu aye ti nbo iketa a o fi yato si arin re ati awon ti o wa ninu aye ikerin iwosan pepe kuro ninu gbogbo arun yo je ti re nisisin ya o to olorun lo a o so fun olorun wipe agbagbo wipe fun wa ni jesu christi ko wipe jesu christi ni odo agutan ti a pa nitori ese wa ti a ta eje re sile nitori tiwa ati wipe agbagbo ninu eje ti o ta sile fun wa bi o ba ti n fi igbagbo we ninu eje naa ti o n so fun olorun ti o n ko ese re sile be ni igbala olorun iwosan latoke wa idande tooto yo je ti re eje ki a dide duro lati ba olorun soro ranti pe jesu christi nikan soso ni odo agutan ti a pa fun wa eje re nikan soso le o le gba kuro ninu idajo olorun eje re nikan soso ni o le fun wa ni igbala eje re nikan soso ni o le fun wa ni idande so fun olorun awon iwukara ti o wa ni igbesi aye re mo won kuro ese ti o wa ni igbesi aye re aran kan ti o wa ni igbesi aye re oju kokoro ti o wa ni igbesi aye re agbere tabi panṣaga ti o wa ni igbesi aye re awo ohun aito ti o wa ni igbesi aye re bi o ba tin je o ti o tin kan won sile be ni o mu iwukara kuro ni igbesi aye re ti o si so fun olorun wipe o gbagbo wipe ata eje jesu christi sile fun o ata eje jesu christi sile fun o ata eje jesu christi sile fun o
gbagbọ ninu eje na gbagbọ ninu eje na ki o ba le bo lowo idajo ninu aye yi ki o ba le bo lowo idajo aye raye ti nbo lori awon elese gbagbọ ninu eje Jesu Christ ti atasile fun o ki o ba le bo lowo idajo aye raye ki o ba le bo lowo apanirun tin ka kiri aye lode oni ki yato ki o ba le wa laarin iwo ati awon ti o wa ninu aye gbagbo ninu eje na ti atasile fun o gbagbo ninu eje na ti atasile fun o bi o ba ni aisan ni ago ara re eje yi kan na ti atasile ni yo wo san sugbon ran ti wi pe bi ese ba nbe le owo re abo ti o wa ninu eje Jesu Christ ki o le je ti re bi ise buburu iwa buburu irinkurin ifekufe ba wa ni igbese aye re abo ti o wa ninu eje Jesu Christ ki o le je ti re sugbon bi o ba ko ese sile bi o ba ko ese sile bi o ba kepe oluwa bi o ba fi igbagbo ro mo eje Jesu Christ ti atasile fun o igbala kikun yo je ti re a o dari ese re je o a o gba okan re la o de atun bi gẹ́rẹ́ tí o bá ti di àtún bí ni ìdájọ́ ayérayé kúrò lórí rẹ àti ìdájọ́ fún àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tí o ti dá àwọn nǹkan wọ̀nyí pẹ̀lú yóò kúrò ọlọ́run yóò máa tọ́jú rẹ bí apanirun ti ń kọjá ní ìgboro bí agbẹ̀sán ẹ̀jẹ̀ ti ń kọjá ní àyíká rẹ bẹ́ẹ̀ ni yóò máa rí ọ kọjá nítorí wípé o wà lábẹ́ ààbò ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristì bí àìsàn bá wà ní àgọ́ ara rẹ àìsàn ká àìsàn yòówù kó jẹ́ bí o bá gbẹ́kẹ̀lé agbára tí ó wà nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristì ó ní nígbà tí èmi bá rí ẹ̀jẹ̀ náà èmi ò rí eyín kọjá àìsàn yóò re ọ kọjá bí a bá rí ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristì lé ọkàn rẹ pẹ̀lú ìgbàgbọ́ ìpọ́njú yóò re ọ kọjá wàhálà ayé yìí yóò re ọ kọjá ìsìnrú lábẹ́ agbára Sàtánì yóò re ọ kọjá nígbà tí èmi bá rí ẹ̀jẹ̀ náà èmi ò rí eyín kọjá

0: Ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Olorun alagbara. Adupe fun awon eri ti a ti gbo. Adupe fun ise iyanu meri iri ti en se. Amo we pe bi e ti se fun awon elomiran. E o se fun enikokan wa ni asale yi loruko Jesu. Amo we pe ko si ko se se pelu eyin Olorun. Nitori be ni a se ni igbagbo, igbagbo ti ko gbo, ti ko ye. Wi pe lasale yi e o se ti enikokan wa loruko Jesu. Gbogbo awon arun ti aye pe ni ko gbogun. Ni an bebe we pe ni asale yi bi a ba tin daruko Jesu. Bi a ba tin gbekele oruko Jesu. Bi a ba tin gbadura loruko Jesu. Bi a ba tin fi eyin ti eyin Olorun alaye. Be ni o mu gbogbo won kuro loruko Jesu. Nje awa bi awon ti gba ni bi won ti wa awa bi awon ti o wa lana bi won ti ri ise iyanu won gba awa na wa loni an be yin we pe e o fi owo kan ni kokan wa loruko Jesu gbogbo aisan gbogbo arun ko gbogun gbogbo arun ajogunba gbogbo egun idile gbogbo won ni o mu kuro loruko Jesu. Bi oro wa yo ti ma lo iwasu an be yin we pe eran oran na jade yo se ise idande ise itusile ise iwosan ni ara enikokan loruko Jesu. Eje ki aro ki o fofayo ki oju apoju ki o la ki awon aditi ki won ki o gboran ki awon alaisan ki won ki o de alara dida sasa agbagbo wo pe e ti se a o fi oju wa ri a o fi eti wa gbo awon ise iyanu ti e o se nitori wi pe agbadura loruko Jesu Kristi Oluwa wa. Ejoko ninu Jeremiah ori kejele logbon ni Oluwa n bere ibere kan lowo wa sugbon bi o ti n bere be ni o n fun ara re ni o tun fun wa ni idahun ninu Jeremiah ori kejele logbon ese iketa di logbon wo emi le Oluwa Olorun gbogbo eran ara ibere ti Olorun bi o lasale yi ni yi we pe o won ka wa ti o soro fun mi bi o ba wo igbesi aye re bi o ba wo wahala to dojuko bi o ba wo aisan ti aye pe ni ko gbogun to wa ni igbesi aye re bi o ba wo oke soro tabi oke tiju ti o wa ni aye re Olorun wa bi o wi pe ni asale yi ohun kan ha wa ti o soro fun mi bi ye ki a wo idahun ti Olorun fun woli Jeremiah ni ese iketa di logun oni a Oluwa Olorun wo iwo ti o da orun ohun aye nipa agbara nla re ati nina apa re oni ko si ohun kohun ti o soro fun o ninu aye mi ko si ohun kohun ti o soro fun Olorun ninu aye re ko si ohun ti o soro fun Olorun ninu ebi re tabi lara awon omo re mo gbagbo wi pe ni asale yi ko si ohun ti yo soro fun Olorun lati se loruko Jesu. Bi a ba mo enikan ti o mo Olorun baba duju duju ti o mo ohun ti Olorun le se ti o mo ohun ti Olorun pinu lati se ti o mo ohun ti Olorun fe se mo gbagbo wi pe Jesu Kristi omo bibi Olorun kan soso o mo Olorun o mo agbara re o mo ti tobi to re oni o wa nso fun wa ninu Matthew ori ikokan de logun ese ikerin de logbon Matthew ori kokan de logun ese ikerin de logbon Jesu so fun wa oni sugbon Jesu wo won o si wi fun won pe eniyan li eyi soro fun eniyan ni eyi soro fun sugbon fun Olorun ohun gbogbo ni sese fun olorun ohun gbogbo ni sese bi o ti wo awon isoro awon aisan ko gbogbo ti o wa ni aye re ni ara re ni asale yi ma fi okan ba oro olorun lo ki o si ma ranti wi pe bi o ti le je pe o soro fun awon eniyan sugbon fun olorun ohun gbogbo ninu aye re yo di sise loruko jesu ninu marko ori kesan marko ori kesan ese iketa le logun loju kan na baba ese iketa le logun jesu si we fo pe bi iwo ba le gbagbo ohun gbogbo ohun gbogbo ohun gbogbo ni sise fun eni ti o ba gbagbo bi o ba gbagbo ni asale yi o daje we pe ohun gbogbo yo di sise ni igbese aye re loruko jesu nitori we pe oluwa le wo gbogbo arun ko gbogun gege bi olorun ti le se gbogbo ko sese pelu eniyan ko sese ni oran arun ete namani sugbon namani gba iwosan ati iwenomo lese kese nigbati o te ara re bo inu odo jordani le meje ni igboran si oro olowa ohun ti a o so fun o ni asale yi bi o ti le je wi pe ohun to rorun ni bi a ba ti n so fun o gege bi elisha bi o ti so fun namani gbo ki o si gba ki o si se lese kese bi o ba ti n fi si oju ise ni o ri wi pe arun to wa lara re aisan ojo pipe to wa lara re yo di ohun igbagbe loruko jesu mi o mo boya o ti ka itan batimio afoju nitori wi pe awon eniyan won ti fi ainireti lu agogo ko sese lori batimio afoju yi sugbon kristi ti ko mo ohun ti a n pe ni ko sese o wo san ni waransesa mo si gbagbo wipe lese kese loju ogan bi a ba ti gbadura ni asale yi ni gbogbo eyi ti satani to ko si o lara to ko si o ninu to ko si o lopolo lese kese bi a ba ti n daruko jesu ni won pora loruko jesu mo kan nipa okunrin alarun egba kan ti ijo city won na ti kan nipa re ti esu ti o ti so di edun arinle ti ko se le ran ara re lowo fun odun mejidinlogoji gbako o ri iranlowo gba iranlowo nla o si ri iwosan awoseha o ri igba lodo jesu kristi eni ti n ji oku dide were bi eni ti n ji ni loju orun jesu yi kan naa o wa loni agbara re ko si yi pada obirin kan ti oni ti emi ailera to ti de loko to teba fun odun mejidinlogun o di eni ti o gba idande laarin iseju aya pelu agbara kristi ti ki kuna ti ko si le kuna laye mo gbagbo wi pe kristi pelu agbara nla re o wa nihin lasale yi bi o ti se ti awon wonyi yo se ti re pelu loruko jesu gbogbo wa ni atika ti obirin onisun eje ti o jiya jiya to si na ohun gbogbo ti o ni tan to se we pe kaka ki ewe agbon re ki o de nse lo nle si eni ti esu foju re gbole ninu isun eje fun odun meji lagbako sugbon nigbati o se alabapade jesu o gba iwosan lese kese lati fi idi re mule we pe awotan wa fun gbogbo arun ti awon eniyan pe ni ko sese okunrin were ara gadara ti awon emi esu legioni ti won roro ti won fi inu re se ibogbe ni awon ara ile ati aladugbo re ti won ti tanu ti won so wi pe orun eleyi koja sisese sugbon nigbati jesu de ibe ti kristi soro ase oro agbara logan ni atu okunrin na sile
1: o ti wa da wa loju gbangba bayi wi pe ni waju olorun ko si aisan tabi arun kankan ti o nje ko sese mo si gba

ayira nile ki olorun ki o to gbo sokiki oro kan ko le gba ti abagbadura titi afẹ mojumo ki olorun ki o to mu ko sese igbesi aye wa ki o to mu koro sugbon sokiki oro kan a o si mu omo odo mi larada mo gbagbo wipe eyi ni iwo na so fun olowa ni asale yi wipe kiki oro kan bi a ba ti n daruko jesu bi a ba tin gbadura bi o ba tin gbo ami ti awon eni olorun se be ni gbogbo awon wahala ti o wa ni igbese aye re be ni wo ma gbagere loroko jesu wo ohun ti jesu wa so fun wa nipa igbagbo okunrin yi oni ni ese ikewa nigba ti jesu gbo enu ya o si wi fun awon ti o nto leyin pe looto ni mo wi fun yin emi ko ri igbagbo nla bi iru eyi ninu awon omo Israeli ese iketala Jesu si wi fun balogun orun na pe ma lo bi iwo ti gbagbo be ni ki ore fun o eyi ni Oluwa nso fun o ni asale yi bi iwo ti gbagbo se o gbagbo pe afoju yo riran se o gbagbo wi pe aditi yo gboran se o gbagbo wi pe eni to yaro yo dide yo rin yo fo yo sare oni ki o dide ki o ma lo ki o ri fun o gege bi igbagbo re bi ati soro ki o ma wo awon ohun ti o wa ni ago ara re nitori wi pe oni ni ojo ti re mo ni oni ni ojo ti re gbogbo awon ti a ti ka sile wonyi ti o gba ise iyanu lati owo Oluwa eni ti o nso ko sese di sise ti o si nwo igba arun lofe oun lo ni ogun awotan fun ohun ti araye pe ni arun ko gbogun Oluwa yi ko ye pada nitori o so fun wa ninu Malaki ori keta ese kefa oni nitori emi ni Oluwa emi ko ye pada emi ni Oluwa titi di ojo ni ti a fi soro yi Oluwa o ye pada agbara e kokona ko si ni kuna lae loruko Jesu aka nipa Jesu we pe Jesu Christi okan na ni liana ati ni oni ati titi lae ni koko keji ni ati nwo awotan awon aisan gbogbo ti Jesu se awotan awon aisan gbogbo ti Jesu se mo fe ki o ma fi oju ba lo bi a o ti ma ka lati Matthew ori kejo lati ese ikini nigbati o ti ori oke sokale opo eniyan nto leyin si wo adete kan wa o teriba fun o wi pe Oluwa bi iwo ba fe iwo le so mi di mimo adete yi o so wi pe mo mo wi pe o ki baati agbara re kokona ri mo si mo wi pe bi iwo ba fe iwo le mu ete mi kuro iwo le so mi di mimo Jesu si na owo re o fi ba o wi pe mo fe iwo di mimo loju kana mo fe ki o fala si di loju kana nitori wipe lale yi loju kana a mo arun re koro loju kana oju afoju yo riran lese kese bi a ba ti nke pe roko Oluwa loju kana ete re si mo eyi ni Oluwa yo se lasale yi ni Matthew ori ogun lati nka nisisiyi Matthew ori ogun lati ese ikeje le logbon Jesu si dese duro o pe won o si wi pe kili eyin fe ki emi ki o se fun yin won si wi fun pe Oluwa ki oju wa ki o la be ni Jesu saanu fun won Jesu yo saanu fun o yo mo esan re koro o si fi owo ton won loju logan bi o ba je eni ti o gbo ede wa daada o ri wipe bi a ba nso wipe loju kan na
bi a ba nso wi pe logan bi a ba nso wi pe lese kese gbogbo re tumo si ohun kan na nigba ti o so wi pe logan o nso fun a wi pe loju kan na lese kese oju won la oju re yo la won si to leyin bi Matthew ti so fun wa wi pe ise iyanu Jesu o ma nsele loju kan na be ni Mark papa lo so fun a wi pe ise iyanu Jesu ki se wi pe ka lo ka bo ka to ri ni Mark ori keji je ki orin ole ti wo pe eni ti an ka ni pare nihi o je eni ti o ni arun egba wo lati ese iketa won si wa sodo re won gbe eni kan ti o li egba to wa eni ti awon merin gbe sugbon ki a wo ni sisi on ti olorun se o wa so fun ani ese ikewa sugbon ki e le mo pe omo eniyan le agbara le aye lati dariji ni o wi fun elegba na pe mo wi fun o dide gbe akete re ki o si ma lo ile re o si dide kini oro ti o tele e so fun mi ki ngbo oni o si dide loju kan na o si gbe akete na o si jade lo li oju gbogbo won to be ti enu fi ya gbogbo won won si yin olorun logo wi pe awa ko ri iru eyi ri eyi ni a npe ni ise iyanu meri yiri awa ko ri iru eyi ri wo Marko ori keje Marko ori keje ohun ti mo fe ki o yi oni wi pe nigba ti Jesu ba be si ni sise iyanu loju kan na logan lese kese bi a tin gbadura ti an ke pe oruko re be ni yo ma dabira ni igbesi aye eni kokan wa ninu Marko ori keje lati ese ikeje le logbon won si mu eniyan kan wa sodo re ti eti ready ti o si nkololo won si be pe ki o fi owo re le o si mu kuro laarin ijo eniyan lo si apa kan o si te ika re bo li eti nigbati o tuto o si fi owo to li ahan o si gbe oju soke wo orun ati okedun o si we fun pe e fata eyi ni ni iwo si ninu ese ikarun dini ogoji kini oro to saju loju kana eti re si si oko ahon re si tu o si soro kete kete mo gbagbo wi pe olorun fi awon kan won yi han wa ki o le da loju wi pe lese kese bi a ba tin gbadura loju kana logan bi a ba tin gbadura olorun yo fowo kan o yo mu arun aisan re yo mu kuro loruko Jesu ye ki a wo Luke ori ikejo Luke ori kejo lati ese iketa le logoji Luke ori kejo ese iketa le logoji obirin kan ti o si ni esun eje lati igba odun mejila ti o ti na ohun gbogbo ti o ni fun awon onisegun be ni a ko le mu larada lati odo enikan wa o wa leyin re o si fi owo to ise ti aso re logan loju ese logan lese kese loju kan na logan ni isun eje re si ti gbe mo gbagbo wi pe bi a ti nkan kan won yi iwo na mo wi pe olorun yo se fun o agbara olorun yo le awon aisan won yi jade kuro ni igbesi aye re kuro ni ago ara re logan loju kan na lese kese bi a ba tin gbadura lasa leye loruko Jesu ninu Luke ori ketala lati ese ikokanla Luke ori ketala ese ikokanla bi a tin kan nipa okunrin bẹni an kan nipa obirin wi pe loju kan na lese kese logan ti agbara olorun
ti o kọlu igbese aye won be ni won gba imularada ati idande Luke ori ketala ise ikokanla sikiyesi obirin kan wa nibe ti o ni emi ailera lati odun mejedilogun wa eni ti o tetan ti ko le gbe ara re soke bi o ti wo ki o se nigbati Jesu ri o pe si odo o si wi fun o pe obirin yi atu osile lowo ailera re obirin yi bo ba wa nbe lasale yi atu osile iwo okunrin yi ti aye ti de lokun aifojuri o so wi pe okunrin yi atu osile lowo ailera re bo je wo pe omode ni o lati nu oyun lati de o gba ta ti bi o le rin o so fun o wi pe omode yi lasale yi atu osile lowo ailera re o si fi owo re le ni ese ketala o si fi owo re le kini oro ti o tele e pe soke loju kan na ase so di tito o si yin olorun logo iwo na o yin olorun logo lasale yi loruko jesu ninu joanu nisese lati nka o joanu ori karun Joanu ori karun ese ikejo ati ikesan anka nipa okunrin to je wipe lati odun mejidinlogoji lo ti wa ninu ailera to je wipe ko leniyan ko lara ko si ni nkankan sugbon nigba ti Jesu debe ari ohun ti Olowa se ni ese ikejo Jesu wi fun o pe dide gbe akete re ki o si ma rin kini oro ti o tele ni ese ikesan oni logan je ki o ye o wi pe bi Matthew bo se nse akosile re bi Matthew se nko be ni Mark nko be ni Luke so fun wa be ni John so fun wa wi pe gbogbo awon wonyi ti Oluwa fi owo kan logan lese kese loju kan na oni logan asimu okunrin na larada o si gbe akete re o si rin ojo na si je ojo isimi ojo ayo ojo imularada ojo ibukun ojo tire ti de loni loruko Jesu a o ni fi akoko sofo rara mo fe wo koko keta nisisin nitori wipe mo gbagbo pe o ti mura sile mo ni o mura sile a fe wo ategun akaso sinu iwosan ti Olowa nse ategun akaso sinu iwosan ti Olowa nse ninu Marko ori karun ni ati wo apere obirin onisun eje odun mejila nitori wipe o ni awon igbese kan ti obirin yi gbe ti o je ki iwosan nlanla ki o je tire ninu Marko ori karun ese ikarun din logbon obirin kan ti o ti ni isun eje li odun mejila eni ti oju re si ti ri ohun popo lodo awon onisegun bi o ba nso fun awi pe onisegun o nso nipa awon ajagilegbo sogun awon ti a npe ni babalawo onisugbon ti o si ti na ohun gbogbo ti o ni tan ti ko si san rara sugbon kaka be o po si waju nigbati o gboro Jesu jo ti gboro Jesu mo ni jo ti gboro Jesu eni ti o nse awotan gbogbo arun nje o ti gboro eni ti o sese ki o mu awon oke awon wahala awon aisan awon egun to wa ni igbese aye re ki o mu kuro lasale yi so ti gboro e mo ni so ti gboro e oni nigbati o gboro Jesu o wa seyin laarin opo eniyan o fowo kan aso re nitori o wipe ninu okan re bi mo ba sa le fi owo mi kan aso re ara mi yo da ara re yo da mo ni ara re yo da o wa so fun wa ni ese ikokandinlogbon o ni logan lese kese loju kan na ni isejo aya o ni logan ni isun eje re si ti gbe o si mo lara re pe amu ohun
ni amo larada ninu arun ohun ni ese ikerin le logbon o si wi fun pe obirin igbagbo re mu o larada iwo ti o wa nihin lasale yi obirin igbagbo re mu o larada okunrin igbagbo re mu o larada omode igbagbo re mu o larada oni ma lo le alaafia ki iwo ki o si san ninu arun re bi a tin wo ategun akaso sinu iwosan ti olowa nse o meje ni mo fe ki o yo ikini o gbo nipa jesu o gbo nipa jesu nitori aso wi pe nigba ti o gburo jesu o wa seyin re laarin opo awon eniyan o fowo kan aso re o gba iroyin ti o gbo o gba gbo iwo na ti o si ti gbo iroyin ayo ti a so fun o ohun ti olorun se lale ana bi o ti n gbo iroyin jesu lasale yi mo gbagbo wi pe o ti mo nisese wi pe gbogbo ko sese ninu aye re jesu a soro re dayo loruko jesu ikeji o pinu lati to jesu wa fun iwosan re oni nigba ti o gboro jesu o wa laarin opo eniyan o fowo kan aso re o pinu oni lasale yi loni ni won ri iwosan temi gba nitori o pinu lati ko awon onisegun aye sile o to jesu wa ko gba opo ero lati je idiwo fun ohun iketa obirin na ko fi aye sile fun ikuna tabi ijakole o pinu pe akoko to o gbekele olowa ti ki janikole o si so wi pe ohun o gba ise iyanu bi iwo na ba wa ni asale yi bi o ba gbagbo lai siye meji mo gbagbo wi pe akoko iponju akoko aisan o ti dopinna ikerin o pinu akoko iwosan re oni bi mo ba ti fi owo kan ise ti aso re ara mi yo da o pinu akoko ti iwosan yi yo je ti re opo eniyan lo nsun ojo iwosan won siwaju ti won so wi pe boya ni ipade miran sugbon obirin yi wi pe nisisin yi ni akoko ise iyanu ti mi nigba wo ni akoko ise iyanu ti re mo ni nigba wo ni akoko ise iyanu ti re ikarun o gbe igbese igbagbo lai gba aigbagbo kankan lalejo ninu okan re oni esu o to ge emi esu o to ge isun eje o to ge iye meji iranse esu o to ge mo gbagbo wi pe eyi ni iwo na lo nso lasale yi wi pe gbogbo arun ko gbogun gbogbo arun arunmolegun gbogbo jedo jedo gbogbo nkan to nje mi ninu o to ge iwosan de lasale yi yo se de loruko jesu ikefa o fi owo kan aso jesu kete ti o si ti fi owo kan aso jesu ni agbara oluwa ni o fowo kan mo gbagbo wi pe bi o ba ti n dide lori ese re bi o ba ti n so fun olorun wi pe mo de akoko temi to be ni olorun fun rara re ni yo fowo kan lese kese loju kan na logan loruko jesu ikeje ni wi pe o gba ise iyanu o gba ise iyanu emi ori temi gba loruko jesu ori iwosan fun arun ko gbogun igbagbo aye to daju gba ise iyanu aye to si daju pelu eyi ni jesu fi so fun wi pe omobirin igbagbo re mu o larada mo fe ki o dide lori ese re nitori wi pe jesu so fun nisisiyi omobirin omokunrin baba iya omode igbagbo re mu o larada ki o mo wi pe lese kese loju kan na logan bi o ba ti n gbo ti awon eniyan olorun se ami be ni iwosan ti re be ni idasile ti re be ni idande ti re be ni yo ma te o lowo ise iyanu ti de agbara olorun wa nihin ti o mu o larada nitori iwosan wa fun gbogbo arun ko gbogun iwosan wa fun gbogbo arun ko gbogun bi o ba je kepe oluwa bi o ba je kepe oluwa yo mu o larada yo mu arun re kuro yo mu aisan re kuro iba je ifoju tabi iyaro tabi iditi
tàbí ọgbẹ́ inú tàbí ègún ìdílé tàbí ègún àjogúnbá ní ìgbésí ayé rẹ bí o bá ti ń képe olúwa bí o bá ti ń gba ọlọ́run gbọ́ bí o bá ti ń sọ wípé àkókò tèmi tó bẹ́ẹ̀ ni iṣẹ́ ìyanu yóò máa kàn ọ́ lára yóò máa tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́ àkókò tó láti gba iṣẹ́ ìyanu àkókò tó láti rí ìwòsàn àkókò tó kí a tu sílẹ̀ àkókò tó fún afọ́jú láti ríran àkókò tó fún ẹni tó yarọ láti dìde kí ó rìn àkókò tó fún àwọn tó ń síwí láti gba ìtúsílẹ̀ láti gba ìwòsàn àkókò tó fún àwọn ẹ̀mí wárápá àwọn ẹ̀mí ìsinwí láti gba gere kí wọn kí ó sá jáde ní ìgbésí ayé rẹ àkókò tó fún oyin ọjọ́ pípẹ́ láti wálẹ̀ àkókò tó fún ìjù tí ó wà nínú ikùn rẹ láti pòórá àkókò tó fún iṣẹ́ ìyanu láti tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́ àkókò tó láti rí ohun tí ó ti sọnù láti rí gbà padà àkókò tó fún àwọn àgàn láti bímọ iṣẹ́ ìyanu ti dé agbára ọlọ́run wà nítòsí rẹ bí o ti ń képe o ń gbọ́ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ lójú kan náà lọ́gán yóò ṣe iṣẹ́ ìyanu ní ìgbésí ayé rẹ iṣẹ́ ìyanu ti dé agbára ọlọ́run wà níhìn-ín láti tu ọ sílẹ̀ láti mọ́ ọ láradá láti mú òkè ìṣòro inú ayé rẹ láti mú kúrò sọ fún èṣù wípé ó tó gẹ́ẹ́ sọ fún ayé wípé ó tó gẹ́ẹ́ sọ fún ohun tí ó pọn lójú wípé ó tó gẹ́ẹ́ ọjọ́ ìdáǹdè ọjọ́ ìwòsàn ọjọ́ ìtúnisílẹ̀ ọjọ́ iṣẹ́ ìyanu ti dé fún olúkúlùkù wa.

Ni orukọ Jesu Kristi Oluwa wa. Awa melo ni a setan lati gba ise iyanu. Awa melo ni a mo wi pe loju kan na lese kese logan ni wara nse sa bi e ba tin gbadura ti an daruko Jesu be ni ise iyanu yo ma wa si ago ara re be ni gbogbo arun yo ma kora ni ago ara re awon melo ni o da loju wi pe bi e ba tin po ami ikeyin be ni o yi ara re wo ni o ri agbara Olorun ni igbese aye re wi pe gbogbo esan gbogbo arun gbogbo egun gbogbo ijega ba satani wi pe yo kuro ni igbese aye re ni oruko Jesu ni agbadura mo fe ki o gbe owo le ara re ki o si na owo iyoku owo kan to ku soke ki o mo wi pe bi o ba tin gbo ami awon eniyan Olorun wi pe ise iyanu ti de nitori wi pe ami itumo re ni wi pe be ni ki o ri bi abati so wi pe ifoju pora ami je wi pe be ni ki o ri bi abati so wi pe ki ayaro ki o dide bi abati so wi pe ami tumo si wi pe be ni ki o ri bi aban so fun iwo agan wi pe ki o di olomo ami je wi pe be ni ki o ri nitori be ni asale yi bi o ba tin gbo ami o je wi pe ati ogun orun ati awon eda alaye ti o gba Olorun gbo won so wi pe ibukun Olorun ki o je tire iwosan Olorun ki o je tire itunse Olorun ki o je tire nitori be mo fe ki o nawo soke pelu igbagbo ki o si fi owo kan toku ki o fi kan ibi ti arun tabi onkohun ti ko barade ni ibi ti o tin se o ni oruko Jesu Olorun adupe lowo yin wi pe e to je ki o ye wa wi pe lese kese loju kana logan bi abati ndaruko Jesu ni gbogbo arun gbogbo aisan gbogbo ailera gbogbo egun yo ma pora ni igbesi aye wa agbagbo wi pe agbara yin o yi pada agbagbo wi pe ko so to soro fun lati se ati igbagbo wi pe gege bi oro Jesu wi pe bi a ba le igbagbo ohun gbogbo ni sise fun awon ti o ba gbagbo ni asale yi anfe iwosan Olorun anfe itusile anfe idande anfe awon ise iyanu ti o tobi e se fun wa loruko Jesu mo gbadura fun awon ti o ni ohun kan ti o wu ni ago ara won iba je ni ibi ikoko ara tabi ni orun gege bi gege tabi ike ti won ru seyin bi oke nla nje mo gbadura wi pe logan lese kese iwo oke gbo oro Oluwa iwo gege gbo oro Oluwa ati iwo ike gbo oro Oluwa iwo ipake gbo oro Oluwa e pora loruko Jesu gbogbo nkan won ni ti o wu si ikun ti o wu si inu ti o wu si ni egungun ti o wu si inu ara mo pase wi pe e kuro nibe loruko Jesu awon aisan ti o nfa irora ti o nfa wa aisan kaisan ti ibaje oruko koko ti a ba ma pe won mo gbadura pe nisisiyi iwo aisan bi ati se ami be ni ki o pora loruko Jesu gbogbo irora gbogbo iba gbogbo tulu gbogbo jedojedo mo gbadura mo pase wi pe e jade loruko Jesu gbogbo iko fe gbogbo nkan to rin lago ara gbogbo e to ndani loro nikun ninu edo ninu itan ninu agbari mo gbadura wi pe e jade loruko Jesu awon ti aye de loko awon ti aye so lota a nbebe nisinsin wi pe gbogbo ota isu gbogbo ofa isu mo gbadura wi pe e jade loruko Jesu Olorun alagbara atobiju aseda mo gbadura nisese wi pe gbogbo ohun ti o n si awon eniyan niwi ohun to ya won niwere ohun to n ko warapa ba won emi warapa emi isinwi mo gbadura nisese ye jade loruko Jesu awon ti o je wi pe
won ti loko won ti laya sugbon ko si omo laarin oko ati aya eyin olorun ti e se fun ana eyin olorun ti e se fun elizabeth eyin olorun ti e se fun sarah an bebe fun won nisisi wi pe eni kokan won bi igbagbo won ti ri nisisi bi a ti gbagbo pelu won nisisi yi an gbadura wi pe iyagan ni igbese aye won yo di oyin igbagbe loruko jesu egba omo ti yin loruko jesu ni wo yi amodun bi jesu ba fa bibo re seyin bi o ba pade ni yin e o gbe omo tuntun ti yin wa loruko jesu mo gbadura fun awon ti o je wipe won ro lapa won ro lese ti aye so fun wipe koni sese lati dide rin mo gbadura wipe ki agbara lati ori ite agbara lati odo olorun ki agbara olorun ki o san si igbese aye won nisisiyi agbara bi ara ki o wa si igbese aye re iwo ti o yaro dide ki o rin loruko jesu iwo ti o je wipe o le gbe apa o le gbe ese o wa loju kan nitori wipe esude olokun aifojuri mo gbadura nisisi wipe gbogbo okun ti a fi di o ki agbara olorun ki emi olorun ki o ja won loruko jesu ninu agbara olorun dide ki o rin loruko jesu mo gbadura fun awon afoju mo mo wipe ko si ohun to sore fun lati se e ti se fun awon elomiran e si se fun awon wonyi pelu iwo ti o foju mo so fun o wi pe gba imolarada gba iriran loruko jesu jesu ti ki kona jesu ti ileri re ki ye an gbadura nisisi wi pe ki o fi owo ton won le oju ki o fowo kan won le oju ohun gbogbo to ti di baje ninu oju won ki o tun se le oruko jesu je ki won ki o laju ki won ki o si riran loruko jesu ohun kon ti ba wa ni ago ara awon eniyan wonyi bi aisan bi arun bi ailera mo le won jade pelu agbara olorun lese kese logan ni seju aya nisisin loruko jesu iwo esu ati emi esu emi aisan mo gbadura nisisin wo pe ki e jade loruko jesu Olorun alagbara agbagbo wipe nisisiyi iba se ninu gbogbo kini ikeji iketa ikerin ikarun ikefa ikeje ati awon ti o wa ni ikejo ikesan ikewa ati awon ti o wa lode ki agbara Olorun agbara ewosan agbara ti mu ki ko sese ki o di sese ki o te won lowo ki o fi ara kan won nisisin loruko Jesu bi yin ati nlaju ki a ma laju si ise iyanu Olorun bi a ti n laju wa nisisin ki a ma laju si idande loruko jesu ki alaafia ki imularada ki isodotun ki o je ti eni kankan loruko jesu mo gbagbo wipe ti se mo gbagbo wipe ti fowo kan won wipe ise iyanu o je ti eni kankan wa nitori agbadura ni oruko jesu kristu oluwa wa o je temi mo ni o je temi o je temi ma yara re wo nitori wipe ise iyanu ti di odo re wo ago ara re ki owo ti o wa nibe tele tele nitori wipe agbara olorun o ti kolu o mo si ri wipe awon arun awon aisan awon egun awon arun ojo pipe won ti kuro ni ago ara re bi o ba si ti n se awari ohun ti olorun ti se ki o ma ki hallelujah ki o ma yin olorun logo ki a le yin olorun logo pelu re nitori wipe ise iyanu ti de mo ni ise iyanu ti de ori ti e gba loruko jesu

akunleyan ni adayeba eyin so fun wi pe awon oro won yi won je asipa owe ton si ogun logo awon eniyan lona ti o sin ran won lo si orun igbe nitori iwe mimo je ki o ye wa wi pe olorun ko fe ki enikeni ki o segbe nitori na bi o ba tin lo ede yi tele wi pe boya ko ori buburu mo tabi akọ asetimo tabi o dabi eni wepe igbala ko le je tire ki o mo wepe oro olorun so fun awepe enikeni ti o ba ke pe oruko lowa ohun ni a o gbala ninu romo orikewa ese iketala nitori enikeni lo wi o iba se okunrin iba se obirin iba se odo iba se agba tabi arugbo enikeni ti o ba sa pe oruko lowa li a o gbala bi o ba so le kan sosu o ye ko to sugbon o tun tenumo titi de iwe ti o gbeyin ninu majemo titun ori ti o gbeyin ninu majemo titun ifihan ori ikejile logun ese iketadinlogun ifihan ori kejile logun ati ese iketa de logun ati emi ati yawo wi pe ma bo o nso fun a wi pe o le wa sinu ijoba olorun oni ki o ma bo ati eni ti o gbo ki o wi pe ma bo ati eni ti o ngbengbe ki o wa eni keni ti o ba si fe ki o gba omi iye na lofe eni keni ti o ba si fe bi o ba wa nihin loni ti o ti ni igbala ti o je wi pe o ti nfo ni dola o si karamasi ki iya ni pekan o ye ko ye o wi pe bi o ba ni igbala owo e lo wa nitori wi pe olorun fe araye to be ege o fi omo bibi re kan soso fun ni pe enikeni ti o ba gbagbo ki yo segbe sugbon yo ni iye aini pekan sugbon o ye ki a je ki nkan kan ki o ye wa ninu oro olorun wi pe bi o ti le je wi pe olorun feran wa bi a ba se alai gbagbo bi a ba dakunla tabi bi a ba se alai nani igbala olorun iye ani pekan tabi ife olorun o sese ki igbala yi ki o ma le je ti wa je ki nfun ni apere kan apere eni ti olorun so fun a wi pe oun feran pupo sugbon sibe pelu ife ti olorun fe nitori ko ko iha to dara si ife ti olorun fe yi ari wi pe o padanu igbala ife tabi iye ani pekan ti olorun fe lati fun ki a wo ninu Jeremiah ori kokanlelogbon ese ogun Jeremiah ori kokanlelogbon ese ogun omo won ani Ephraim fun mi bi omo inu didun ani nitori bi emi ti soro si to sibe emi ranti re nitori na ni okan mi se lu fun emi o se iyonu fun nitoto li oluwa wi o ye ki amo ni iwe pe olorun pe Ephraim ni omo won omo ti inu re dun si omo ti o je wi pe inu ohun o nlu fun o ni ife to jinle to si gboro to si ga o ni ife yi fun Ephraim sugbon bi a tin wo akosile ti a ri nipa Ephraim ni a ri wi pe nitori Ephraim yi ko gba ife olorun ko gba olorun gbo ko si rin ni ona ti olorun fe ki o rin ife yi ko fun ni igbala ife yi ko je ki anu olorun ki o wa fun ki o je ajemonu fun ninu Hosea ni a ti n ka awon opo ese lati kiabe lati ori keje Hosea ori keje lati ese ikejo a n ka nipa Ephraim ranti wipe ohun ti a n so ni wipe bi olorun tile fe wa to be ege ti o fi omo bibi re kan soso fun wa wipe ki a ma ba segbe o duro lori wipe a ni lati gba olorun gbo ayafi to wa nibe niyen bi a ko ba gba ayafi yi ti a o si fi ara wa si olorun lowo o daju wipe igbala yi ko ni le je ti wa a n se apere yi ni ti Ephraim ti olorun feran pupo sugbon ti o dabi eni wipe Ephraim yi ko karamasi ki ife olorun si ninu Hosea ori keje lati ese ikejo Ephraim ohun ti da ara re po mo awon eniyan na Ephraim ni akara ti a ko yi pada eyi n so nipa akara ti a n din lori ina wipe apa kan jona apa kan baje wipe o dabi eni wipe Ephraim yi ko ya ara re soto kuro laarin awon alejo awon ajoji e la fi n so ni ese ikesan awon alejo si ti je agbara re run ohun ko si mo nitooto ewu wa kaakiri li ara re sibe ohun ko mo ni
ese ikokanla oni Ephraimu pelu dabi ope adaba ti ko li okan won ko si Egypt won lo si Assyria iketala igbe ni fun won nitori won ti sa kuro lodo mi iparun ni fun won sori nihin we pe eni ti Olorun feran ti ko kara masiki ife Olorun eti ba fi ni igbala eti ba fi ni iye Olorun so wi pe iparun igbe iponju ibanuje yo wa fun iru eni be ninu ose yi kan na ori kerin ese iketa din logun ose ori kerin ese iketa din logun Ephraim odapo mo orisha jowo re si o so fun a wi pe Ephraim yi ni toto ni Olorun feran re sugbon nigba ti ko gba ife Olorun o fara mo orisha Olorun wa n so wi pe ki a fi sile nitori o dabi eni wi pe Ephraim o ti te ni waju Olorun ogungi koja ewe ni ori kejo osia ni ese kokanla nitori Ephraim ti te pepe popo lati deshe pepe yo je ohun ati deshe fun Ephraim ti Olorun feran Ephraim ti Olorun pe Ephraim ti Olorun fe fun ni igbala ayeraye yi ayeraye sugbon nitori ko gba Olorun gbo o lo te pepe ese fun ara re o si so awon ese won yi di popo ninu ese ikejila oni mo ti kowe ohun popo ti ofin mi si sugbon a ka won si ohun ajeji Ephraim yi to ye pada o ka oro Olorun si ohun ajeji eichi anu Olorun iye Olorun ore ofo Olorun iba fi je ti re ko le je ti re nitori wi pe o pa ife Olorun o pa ti bi aba fi oju inu wo oro eniyan ti asika oro Olorun ni akaye a o ri pe opo lo nko ife Olorun ti won sin padanu igbala ati iye aini pekan adura mi fun eni kokan wa ni wo pe a o ni ko ife Olorun a o si ni padanu iye ayeraye loroko Jesu e lo mu wa lo si ipa keji ninu iwasu ti oni iye aini pekan nipase ife Kristi iye aini pekan nipase ife Kristi bi a ba fe ni igbala bi a ba fe ni iye ni pekun ani lati mo we pe nipa ife Kristi ni sugbon ke mo we pe onkohun ti oni lati se o ti se on gbogbo to ni lati se ni o ti se ki a ba le ni igbala o ti pese igbala fun eni kokan wa o wa ku ki iwo gan ki o gbe igbese bi o ba ti ni igbala yi ki o gbe igbese ti o to ki igbala Olorun ki o ba le je ti re atun pada sinu Johanu ori keta ese ikerin din logun ki a tun gbe yewo lekan si wi pe ife Olorun ife ti ko legbe ni ife to po ife to gani o si fe wa to bege ti o fi ran omo bibi re kan soso ti o si so wi pe ki o ko fun wa lori igi agbelebo ki enikeni ti o ba gba gbo ki o ma ba se gbe oni enikeni ti o ba gba gbo iba je wi pe o wa lati ile awon aborisha tabi wa lati idile awon elesin miran tabi abio sinu agbole igbagbo eyi ki se eyi odi olowo igbala ori nitori Olorun fe araye to bege ti o fi omo bibi re kan soso fun ni o ti fi omo bibi re kan soso fun wa fun igbala wa fun iye ayeraye enikokan wa o si so pe enikeni ti o ba gbagbo nisisin yi yo ni iya ni pekun ki yo si segbe rara sugbon oni lati gbagbo igbala re iya ni pekun re ati isepo re idapo re pelu Olorun o jemo igba o ro mo igbagbo re ninu Kristi ninu Petero ninu Johanu kini ori kerin ese ikerin din logun ni Olorun ti nte mo wa leti oni awa ti mo asigba ife ti Olorun ni si wa gbo ki igbala Olorun ki o to le je ti wa ani lati mo ani lati gba ninu okan wa ani lati gbe yewo ki a ronu lori re ani lati gbara le ki a si gba ife ti Olorun ni si wa ki a gba gbo oni ife ni Olorun eni ti o ba si n gbe inu ife o n gbe inu Olorun ati Olorun ninu re nitori na ohun akoko ti ani lati se ni ki a mo we pe awon nkan ti oro Olorun lodi si awon nkan ti Olorun fun ara re ti o lodi si ki a kan won sile
bi aba tin ko won sile e je wo pe arunu poada bi aba si tin ronu poada ke ama wo Jesu Christ ti o ko fun wa lori ige agbelebo ti o ta eje re sile nitori iya ti o je fun wa nitori ife re fun wa ki a si gbagbo bi aba tin gbagbo ni igbala idariji iya ni pe kan yo ma je ti enikokan wa ke ama wo pe igbala ti an so nipa re o nje ti awon ti won gbagbo o dro le ori wipe bi abagba ife re ti oni si wa bi abagba gbo efeso ori keji ese ikerin tijide ese ikarun efeso ori keji ese ikerin sugbon olorun eni ti se oloro li anu nitori ife nla re ti o fi fe wa nigba ti awa ti le ti ku nitori ire koja wa o so wa di aye pelu Kristi ori ofe le ati fi gba yin la e je ki o ye wa wi pe igbala wa ki se wi pe mo ndawo sinu ijo igbala wa ki se wi pe mo ni iribo mi gege bi omode igbala wa ki se wi pe mo nlo si ile ise kan igbala wa ki se lori wi pe mo fun alagbe lowo igbala wa ki se wi pe rere ti mo nse ninu aye mi o po ju buburu ti mo ti se igbala wa wa lori ki se sowo ara wa sugbon lori ife olorun fun wa oni nitori anu re ti o po re koja o je oloro li anu nitori ife nla re awa ti a ti ku sinu ese tele nisisi a nso wa di aye ninu Kristi ninu Johanu ori karun Johanu ori karun ese ikerin le logun Johanu ori karun ese ikerin le logun looto ni mo wi fun yin enikeni ti o ba gba oro mi ti o ba si gba eni ti o ran mi gbo o ni iye ti ko ni pekun ohun ki yo se wa si idajo sugbon o ti re iku koja bo si iye ninu Johanu yi kana ori kefa ese iketa din la dota erin eje iketa din ni adota looto ni mo wi fun yin eni ti o ba gba mi gbo o ni iye aini pekun o ni eni ti o ba gba ohun gbo o gba gbo gege bi olugbala o gba gbo gege bi enikan soso ti a fi rubo fun ese wa o gba gbo gege bi aropo re o gba gbo gege bi eni ti a fun wa gege bi odo agutan olorun eni ti o ko ese ara aye lo o si fe wa to be to je wi pe eje ti o ta sile yi ni o fi we wa nu kuro ninu ese wa gbogbo ni o fi mu iri ati idoti aye wa ni o fi mu won kuro gege bi ati so fun ninu ifihan ori kini ese ikarun oni lati gba eyi gbo ki eje Jesu ki o le we gbogbo ese re nu ki eje Jesu ki o le je itutu fun ese re ifihan ori kini ese ikarun ati lati odo Jesu Christi eleri olooto akobi ninu awon oku ati alase awon oba aye 36 ti o tele eni ti o fe wa ife re lo fun ani igbala eni ti o fe wa ti o si we wa nu ninu eje re kuro ninu ese wa o we wa kuro ninu ese wa ife olorun lo ran Kristi saye ese yi lati ku fun ese wa ife Kristi lo je ki o gba iku wa ku ife re lo fun ani idariji ko se enikeni ti o le ni idariji lodo olorun bi ki ba se we pe o ro mo eje Jesu bi ki ba se wo pe o gba Jesu Kristi gbo eni ti o ku fun ese wa ife re lo fun wa ni igbala ife re lo fun wa ni irapada ife re lo fun wa ni isimi ibale okan ohun lo fun wa ni idande kuro ninu ese ohun lo fun wa ni iye aini pekun gbo bi olorin kan ti wi o ni ife iyanu olorun ife alailegbe pe Kristi omo olorun ku lori oke Calvary ife to ga to si jinle pe o wa ku fun elese ninu egbe re ni o tin so pe ife iyanu ni o ife baba simi ife iyanu ife ti ko legbe o jinju okun lo ijinle ife ni o gaju oke orun lo ife nla ni nitori be o ye ki o ye eni kokan wa wi pe ife yi ife to ga ife to jinle ti Jesu Kristi fi han nigba ti o ku fun eni kokan wa eyi ni o fun wa ni igbala lati ni igbala yi ati awon ibukun ti ife olorun pese fun wa ani lati gbagbo ki a gba Kristi sinu okan wa
ki a si gbagbo pe ohun paapa ti gba wa nipa ore ofe re leyin yi ki a ma gbe ninu ife yi ninu igboran si gbogbo ase re lati fi emi imore han bi o ba feran wa bi awa paapa bi a ba fe fi emi imore han a ma bere we pe olowa nitori ife to ni simi nitori igbala to fun mi nitori ayeraye to je temi nisisiyi ki lo fe ki nse ki o si ye wa we pe ife yi ni a fi n gbe igbesi aye christiani igbesi aye onigbagbo ninu galatia ori keji ni paul ti n so fun wa bi ohun se n gbe igbesi aye ohun ti o fi je we pe lori ife jesu ife olorun ni ohun fi n gbe igbesi aye ti ohun gbe ninu galatia ori keji ese ogun galatia ori keji ese ogun ati kan mi mo agbelebo pelu christi sugbon mo wa laaye sibe ki se mi mo sugbon christi wa laaye ninu mi wi wa ti mo wa laaye ninu ara mo wa laaye ninu igbagbo omo olorun eni ti o fe mi ti o si fi ohun ti kara re fun mi o n so fun a we pe ohun ti ohun se tele tele ohun o le se mo iwa ti ohun hu tele tele ohun o le hu iru iwa be mo nisisiyi ohun gbe igbesi aye otun oni bi o ba bi ohun lere agbara wo tabi ipa wo ni o wa ninu okan ohun ti ohun fi n gbe igbesi aye otun oni ki se mi o bi mo ba n bori idanwo oni ki se nipa agbara mi bi o ba dabi eni wo pe olorun ran mi lowo mo si n gbe igbesi aye ododo iwa mimo oni ki se nipa agbara ti ohun ti kara ohun oni tori pe a ti kan mi mo agbelebo pelu re oni bi ti ese jesu ba wa ese wa nbe ibi ti owo jesu ba wa owo ohun wa nbe ibi ti ara jesu wa ara ohun wa nbe e je pe ko si iya nipa tabi ipinya nipa jesu ati okunrin yi oni sugbon mo wa laaye sibe ki se mi mo sugbon christi wa laaye ninu mi nitori be agbara christi ninu re ori ofe christi ninu re emi christi ninu re ni o je ki o gbe igbesi aye otun bi iwo paapa bi o ba faramo jesu bi o ba faramo olorun ti o fi gbogbo ese re ti o fi sowo si jesu ti adariji o ti o ni igbala ti o ni iya nipe kan ti jesu wa n gbe inu re ki se wipo n gbe inu re nikan to n joba ninu re o le bori idanwo o le bori awon ese ti o wa ni ayika igbesi aye re yo je igbesi aye otun nitori pe jesu yo ma gbe inu re lati fi agbara re han yo ma gbe inu re lati gbe igbesi aye otun yi nje bi o ba ri be wipe o ti gba jesu bi o ba ri be wipe igbala jesu ti je tire bi o ba ri be wipe nisisiyi o ni idaniloju iya eni pekan nitori wipe o ti wo le fun jesu o ti fi gbogbo ese re o ti fi kan si ori ige agbelebo eje jesu christi o ti we omo emi olorun o ti ba emi re jeri wipe o ti di omo olorun bi o ba je be kini ihuwasi re kini o ye ki o je irin re tabi oro re tabi isesi re si olorun eni o mu wa lo si ipa iketa ninu iwasu ti oni ife atokan wa si olorun nitori christi oni bi abati gba jesu christi gbo ti a ti mo we pe o feran wa o ni ohun kan ti a ni lati se awa paapaa lati fi emi imore han a ni lati ni ife si olorun ki se ife ori ahan ki se ife ti ete ki se ife ti a kan so oro re sugbon ti ko jinle ninu okan wa eni a fi pe ni ife atokan wa si olorun nitori christi ti o ku fun wa nitori ise iyanu ise igbala ise irapada ti jesu ti se ninu okan wa ki a wo johanu kini ori kerin ese ikokandinlogun johanu kini ori kerin ese ikokandinlogun àwa fẹ́ràn rẹ̀ nítorí òun lè ó kọ́ fẹ́ràn wa àwa fẹ́ràn rẹ̀ nítorí òun lè ó kọ́ fẹ́ràn wa bí ó bá jẹ́ pé nítòótọ́ ni òtítọ́ adùn ìjọba ọlọ́run wọ̀ bí ó bá jẹ́ pé nítòótọ́ ni òtítọ́ ìfẹ́ ọlọ́run wọ̀ bí ó bá jẹ́ pé nítòótọ́ ni oore ọ̀fẹ́ ọlọ́run ni ó ti gbà ọ́ kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ ó fẹ́ràn ọlọ́run nítorí pé ó mọ̀ wípé ó fẹ́ràn rẹ̀ ìfẹ́ aláìlẹ́gbẹ́ ìfẹ́ àìlópin ìfẹ́ tí ó jìn ju òkun lọ ìfẹ́ tó ga ju ọ̀run lọ ìfẹ́ tí kì í kú ìfẹ́ tí kì í yẹ̀ ni ìfẹ́ tí ọlọ́run fi fẹ́ wa
nitori be ni enikokan wa ni an lati gba ro loni we pe nje bi olorun ti fe mi to bayi nje mu fi han ninu igbesi aye mi ninu ise esin mi nje mu fi han ninu igboran si oro olorun wi pe olorun ti o fe mi bayi wi pe mi papa mo feran re ife wa si olorun ye ki o farajo ife re si wa bawo ni ife olorun si wa bawo ni o se ri ki o si ma gbaaro ki o ma gbe yewo wi pe nje ife temi ti mo ni si olorun nje o farajo ife ti olorun ni si mi je ki a wo apejuwe ife olorun si wa ife kristi si wa ki a si ma bere lowo ara wa ninu okan wa wi pe nje ife ti emi nfi han si kristi si olorun nje o farajo ife ti olorun fe mi ninu johanu ori ketala ese ikini johanu ori ketala ese ikini nje ki ajo ere koja ki o to de nigbati jesu mo pe wakati re de ton ti ohun o ti aye yi kuro lo sodo baba fi fe ti o fe awon ti re ti o wa le aye o fe won titi de opin ranti ohun ti a nso ohun ti a nso ni wepe bi o ti le je wepe nisinsiyi Jesu Kristi ni akoko ti a nka oro yi o nlo si ori igi agbelebo o fe ku fun wa o fe jiya fun wa a si mo wepe ijiya na po to bege ti o fi n kerora wipe ibase pe ago yi le ri mi koja sugbon ife tire ni sise bi o ti le je wepe iya iponju ati awon kan yi won wa niwaju re sibe ni ti wipe o fe awon omo ehin re o fe awon ti re o fe awon omo igbala o so wipe o fe won titi de opin ki o si ma gbe yewo wipe o ye ki ife ti re o ye ki ife temi ki o farajo ife ti kristi ti o fi fe wa nje ni akoko aisan jo feran olorun ni akoko airije ji o feran olorun ni akoko iponju ji o feran olorun ni akoko ti o je wepe awon ore won shaoti nje o feran olorun ni akoko ti o dabi eni wepe wahala lo rogba yi oka nje o feran olorun ki a mo wepe Jesu Kristi ife ti o fe wa ki se ife ti o je wepe a ma ro ti ara re nikan nigbati wahala tabi iponju tabi ijiya ori igi agbelebo ti o doju ko je ki ife ti re ki o farajo ife ti Kristi fe o ninu Johanu ori kedogun ese iketala ko si enikan ti o ni ife ti o tobi ju eyi lo pe enikan fi emi re lele nitori awon ore re eyi ni an so fun nipa ife Kristi ife ti o fun wa ni igbala ife ti o fun wa ni iye nipe kan ki se ife kekere o ni o fi emi ara re lele fun awon ti re fun awon ore re ife ti re o ha farajo eyi si Jesu Kristi ati si olorun nitori wepe nitori igbala ti re nitori ati jogun iya nipe kan ni Jesu se fi emi re lele nje iwo fi ohun gbogbo lele fun olorun fun Jesu nitori ife ti o fe ninu Johanu ori kokan le logun ese ke dogun nje leyin igba ti won jeun oworan tan Jesu wi fun Simoni Peteru pe Simoni omo Jona iwo fe mi ju awon wonyi lo bi ese ti Jesu Kristi fi nbere iru ibere yi ohun ti o nso ni wepe Peteru o mo wi pe mo wa ni ajule orun tele o mo wipe awon angeli lo nfori balẹ fun mi o mo wipe ile didan ile to lewa o ni mo wa o si mo wipe mo wa lori ite o ni sugbon mo fi gbogbo re sile lati fi ife mi lati fi han fo nje iwo feran mi ju gbogbo nkan won yi emi feran re ju gbogbo nkan to wa lorun mo si fi won sile lati wa sinu aye lati ku fun o lati se ise irapada ise igbala re o ni nisinsiyi Simoni omo Jona nje iwo fe mi ju awon won yi lo bi olorun bi o ni ibere kan na we pe awon nkan to yi oka iba se owo re iba se bi re iba se awon ore re iba se awon aso iba se awon dukia iba se awon nkan to gbe le okan wi pe mo fe se tibi mo fe se ton mo fe di bayi mo fe di nkan mi nje o fe Jesu nje o fe olorun ju gbogbo awon nkan won yi lo ni Peteru dawon o si we fun pe be ni olowa
iwo mo pe mo feran re o wi fun pe ma bo awon agutan mi on ton so fun ni wo pe bi o ba fe mi ni toto o ye ki o le sise fun mi bi o ba fe mi ni toto o ye ki o ma bo awon agutan mi bi o ba fe mi o ye ki oju se kan wa ni eto igbala ni eto iwaasu irere ti o ni lati kopa ninu re iwo na bi o ba so we pe o fe olorun sugbon o madura agba o fe olorun sugbon o ki wa sile sedede o fe olorun sugbon o ki wa su irere o fe olorun sugbon o ki bo awon agutan jesu o fe olorun sugbon o fi han ninu iwa re ninu ise re wi pe ife ti o nso yi ki se ife ori ahan o je ife ti a fi si ojuse o nso fun awe pe bi o ba je pe ni toto ni a fe jesu o ye ki a fe ju akoko wa ki a fe ju oyin ni lo ki a fe ju awon ore lo ki a fe ju ebi lo ki a fe ju onkohun ninu aye lo ninu Johanu ori kedogun ese ikesan ati ese ikewa ni Jesu Christi lo tun ti ran wa leti ohun ti o yori si bi o ba je pe ni toto wi pe ife wa o fara jo ti Christi ninu Johanu ori kedogun ese ikesan gege bi baba ti fe mi be li emi fe yin e duro ninu ife mi bi eyin ba pa ofin mi mo e o duro ninu ife mi gege bi emi ti pa ofin baba mi mo mo si duro ninu ife re o nso fun a wi pe iba se igba ojo iba se igba erun o nduro ninu ife baba o ni iba se igba ti a rije igba ti a orije o nduro ninu ife baba o ni iba se pe a wa ninu lori agba mi ati ijisin ijinja o ni emi duro ninu ife baba o ni bi emi ti duro ninu ife baba ti nko yese ti mo duro lai siye meji ninu ife baba bi eyin ba fe mi ni toto o ni ki a wa na ni igba iponju ni igba wahala ni igba idunu ni igba iponju ni igba rije ni o ni igba orije ni igba ise wa ni igba ti ko si ise ki a duro ninu ife baba ki a si ma gboran se yi ni an pe ni wepe a feran olorun ni toto ati wepe a nse igboran si ohun ti o pa lase fun wa ninu Johanu ori kerinla ese ikedogun oni bi eyin ba feran mi e o pa ofin mi mo bi eyin ba feran mi eni ti a ba feran a o ka si eni ti a ba feran a o ka ro re si eni ti a ba feran a o pa ase ati ilana re mo eni ti a ba feran ohun ti o ba nfe ni awa na yo fe oni bi o ba fe fihan wi pe ni toto lo feran ohun oni ki o pa ofin ohun mo epistle kini ti Johanu ori karun ese ikeji si ese iketa epistle kini ti Johanu ori karun ese ikeji ese iketa nipa eyi le awa mo pe awa feran awon omo olorun nigba ti awa feran olorun ti a si n pa ofin re mo ki se wi pe tori pe a n kigbe hallelujah tabi wi pe a n ko orin nigba gbogbo tabi wi pe a ma n wa si ile isin nikan ni a fi mo wi pe a feran olorun o ni bi a ba feran olorun ni toto a o pa ofin re mo gbogbo to pa lase fun wa ni a ni lati karamaisi ki e ninu ese iketa nitori eyi ni ife olorun pe ki awa ki o pa ofin re mo ofin re ko si nira bi o ba je pe ni toto la feran re ofin re ko ni nira fun wa ko ni gba wa ni ojo pipe ti a tin gbo oro kan o se se nipa iwoso nigbagbo o se se nipa atunse o se se nipa loko laya gege bi oro olorun ki a ma gbo ki a ma gbo ki a ma gbo ki a ma le se ki a ma so pe o soro ni mo fe se emi nfe o soro fun ara ni ko ye ko ri be o ni bi a ba feran olorun ofin re ko ni nira fun wa eni ti a ba feran ohun ti o ba fe a o fe nkan won yi pelu o nso fun abi ani lati bi a se ni lati fi olorun ninu Matthew ori ikeji le logbon Matthew ori keji le logun ese gafara fun mi ori keji le logun ni ese iketa din logoji ori keji le logun Matthew ese iketa din logoji 37 Jesus si we fun o pe ki iwo ki o fi gbogbo aya re ati gbogbo okan re ati gbogbo inu re fe Oluwa Olorun re
ki o ye wa wi pe nigba ti a ba fe olorun a o pa ofin re mo nje kini eyi tumo si o nso fun a wi pe bi a ba feran olorun pelu gbogbo aya wa a o pa ofin olorun mo pelu gbogbo aya wa bi a ma feran olorun pelu gbogbo okan wa a o pa ofin olorun mo pelu gbogbo okan wa bi o ba si se pelu gbogbo inu wa agbara wa ni a fi fe olorun ani lati pa ofin re mo pelu gbogbo inu gbogbo agbara gbogbo oye gbogbo imo ti o wa ninu wa ife tooto ni ife ti ngboran bi aba fe ni tooto a o ka oro re si a o si gboran si lenu ju gbogbo eniyan lo ife atokan wa si olorun lo nwi pe awon ko gbodo ma gbo ti olorun ju ti eniyan lo bi o ba ri awon kan ti won lo ede yi ni akoko ti awon ebi ti won koju si won ni akoko ti awon aladugbo ti won doju ija kan won ni akoko ti awon ti won jo nse ise kan na ni bi so won ti won so fun wi pe o ti o rara o oni lati so nta fe ni ti o ri iru eni be ti won so wi pe awa ko gbodo sai gboran si olorun ju eniyan lo o ye ki o mo wi pe ife Kristi ninu iru eni be lo nsoro bi ati ri ninu awon aposteli ise awon aposteli ori karun nigbati aki won nilo wi pe won ko gbodo daruko Jesu won ko gbodo fi oruko re koni mo nigbati a so fun won wi pe won ni lati peyinda si Jesu ki won ko ise ti Jesu ti o gbele won lowo ki won ki o ko sile a ri awon wonyi ti won so fun awon anini lara awon tin se nu ni bi ni si won wi pe ninu ese ikokan din logbon sugbon Peteru ati awon aposteli dahun won si wi pe awa ko gbodo ma gbo ti olorun ju ti eniyan lo ife olorun lo soro ninu won ki se awon ife olorun ife Kristi ti won mo wi pe Jesu o ti se nkan won yi fun won lati fun won ni igbala eyi ni awon paapa pelu ife olorun ninu okan won ni won fi so wi pe igboran won won ti fi fun olorun nitori be awon oje sha igboran si oro olorun olorun si je ki o ye wa wi pe awa na bi a ba le gbe iru igbese be bi a ba ni iru ife be ohun yo pa wa mo ibi a ba feran olorun ni tooto gege bi awon eniyan ti ma nso a o di eni ti olorun fun ara re to nbojuto a o si di agbado inu igo e je wi pe owo ota oni le ka wa owo oso oni le ka wa nitori pe so mo pe bi agbado bi o ba wa ninu igo bi adiye bi o ba nri agbado yi o kan ri lasan ni ko so nti adiye le se e ni a fi so wi pe bi o ba feran olorun ti olorun si feran re ti o n gbe inu re ti o n si gbe inu re o je bi agbado inu igo aye koni ri ofisi koni le se nkankan fun o ese tabi esu tabi aje tabi oso won ni le fowo kan nitori wipe eyi je ogun awon ti won feran olorun ki a to gbadura e je ki a wo ipese olorun e je ki a wo awon nkan ti olorun pese sile fun awon ti o fe ni korinti kini ori keji korinti kini ori keji ese ikesan sugbon gege bi ati ko pe ohun ti oju ko ti ri ati ti eti ko ti gbo ati ti ko ti wo kan eniyan lo awon ohun won ni ti olorun pese sile fun awon ti o se kini mo ni awon ti o se kini awon ti o fe bi o ba je eni ti o ti ni igbala bi o ba je eni ti o fe eni ti o fe olorun mo ki oku orire nitori wi pe awon nkan ti olorun pese sile fun o ko si ohun to le gba lowo re ohun ti oju o ti ri ohun ti eti o ti gbo ohun ti o ti wo okan eniyan lo ni awon nkan ti olorun pese sile fun o nitori be bi o ba ti ni igbala bi o ba ti gba ife olorun ife Kristi fun o ye ki o gba ife Kristi losan yi bi o ba si je ni ti o ti gba ife Kristi sugbon ti o tun wo ita ti o ro wi pe nkan kan wa lode lohun to fe lo mu lohun ko si nkan kan be gbogbo nkan to n fe o wa ninu ijoba olorun e to ni nisinsin bo ti le ti ni ibukun so fun wi pe ibukun to tobi ju be lo nitori ife to jinle nitori ife to ga olorun ti pese awon nkan wonyi sile ibukun ayeraye ati ibukun ti isinsin yi ohun ti oju ko ti ri ti eti ko ti gbo ati ti ko ti wo okan eniyan lo awon wonyi ni nkan ti olorun pese sile fun awon ti o fe njo feran olorun tokan pelu okan re pelu agbara re
pẹlu inu re pẹlu ohun ini re pẹlu gbogbo aye re njo fe olorun njo si nfe lati pinu fun olorun wi pe ojo iba ma ro ina iba ma jo iba je osan gangan iba je oru oganjo iba je nigba kigba iba je idaji awon ota iba ma yimika awon ebi iba ma ko won ba ma ko ti mi mo ni lati fe olorun mo fi gbogbo aye mi gbogbo emi mi gbogbo okan mi gbogbo ara mi gbogbo nkan iwaju mo fun olorun patapata mo fe fe olorun mo fe fe olorun ju be lo pelu gbogbo okan pelu gbogbo ero pelu gbogbo aye pelu gbogbo ipa mi mo fe fe olorun gbadura ki o so fun olorun bi o ba si je ni ti o chi ni igbala o ye ki o ke pe olorun o ye ki o so fun olorun wi pe o ti gbo nipa ife re nitori olorun fi araye to be ge ni ti o fi omo bibi re kan soso fun ni pe eni keni ti o ba gba gbo ki o le ni iye aini pekun so fun olorun wi pe losan yi o gba jesu christi gbo je wo ese re ki o kan won sile ki o fi aye re ki o fi gbogbo re fun olorun patapata wi pe o je ti olorun o je ti olorun o ni pada sinu ese o ni pada sinu aye christi yo ma gbe nu re ife christi yo wa ninu re agbara christi yo mu oduro o le je omo olorun ni toto bi o ba ti di omo olorun bi o ba ti di eni ti o ni igbala so fun olorun wi pe pelu gbogbo okan pelu gbogbo aye pelu gbogbo ife re o fe olorun ju ohun ni lo o fe olorun ju aye lo o fe olorun ju ebi lo o fe olorun ju enikeni ju ohun kohun lo oni bi o ba ri be o di eni ti owo ta o le ka o di eni ti yo ni yo je ajogun olorun ati ajumo jogun pelu christi awon ohun ti ko ti iwo na omo okan eniyan ohun ti oju o ti ri ohun ti eti o ti gbo olorun yo pese won fun e nitori be wa sodo olorun ki o si fi ife re ife ti isaju ki o fi fe olorun olorun reti re o reti ki o gbadura o reti ki o kepe ohun ki o ba le je ti olorun ni toto ki ife re ki o si ma joba ninu okan re.

dududu miran o ti fe ba awo yi je a ma nja awon ewe kan bi awa ti adagba lati abule ewe yi o je ewe ti a le fi fo awo mo a fi erusi a we nkan won ni awe mo eyi ni apere ti David nlo ti o fi so wipe fi ewe hisopu for me ki se wipe olorun ma nlo ewe hisopu ewe lati fo inu okan mo ohun ti o so gege bi apere wipe gege bi awa eniyan bi ati man ja ewe lati le fo awo lati le fo isasun wa ki o mo lau lau pe be gege ki olorun ki o we ohun ni awe mo o si ni ki o fo ohun ju egun owu lo ni ese ikejo mu mi gbo ayo ati inu didun ki awon egungun ti iwo ti run ki o le ma yo nisisin ni ariwe pe David o nso we pe ah bi o ba le dariji mi bi o ba le fun mi ni ayo igbala bi o ba le mu oju re kuro ninu ese ati ase dede mi wi pe eyi yo fun mi ni ayo se o mo we pe bi abani dariji toto bi abani igbala toto eyi ma fun ni ni ayo je kin se apere kan fo ki awo daran kan ti a mu lo si ile ejo bi ati mu lo si ile ejo ni ashi iwe ofin ni ashi ni waju re ni adajo wa ka oran ti eni yi da o si ka ofin orilede o wa so fun pe ewon lai lai ewon gbere ni o to si iru eniyan bayi eni ri pe isise kan soso lo wa laarin ohun ati ewon gbere ewon lai lai ewon arimabo o mo wi pe bi ko ba si anu wi pe a o so se won ti ohun ki o fi ri iyawo ohun tabi omo ohun tabi awon ara ile ohun mo wi pe bi ohun ba si de ewon yi ki se ewon faaji ki se ewon gbefe wi pe ewon ijiya ti o po jojo ni ni iru eni be o se se ki a si wi pe anu de lati odo onidajo yi ki o so fun wi pe a da o sile ki se ko sanwo ki se ko sanwo abetele ki se pe o se ohun ko ohun ti a le fi dariji kini o ro wi pe yo wa ninu iru okan eni be yo ni ayo be gege ni awa ti a ti je elese awa to je wi pe odaran ni wa ni waju olorun awon angeli mo wa si elese olorun mo wa si elese jesu christi papa o mo wa si elese kini ke a so nipa ti emi mimo ti o tin toka si awon ese ti a tin da eri okan wa papa mo wi pe elese ni wa ati awon aladugbo wa awon alabagbe wa won mo wi pe elese ni wa a si mo wi pe ese ti a da yi yo mu wa lo si orun apadi sugbon kini a ti ri si ife olorun inu didun olorun ni lati dariji wa o si dariji wa o ni ko si ijiya mo wi pe ko si ebi mo fun wa nitori pe agba jesu christi oluwa gbo e ni o mu ki ayo ki o so lati inu okan wa e ni olorin david nso wi pe mu ayo igbala re pada tomi wa ki o si fi emi omnira re gbe mi duro sugbon o ye ki o ye wa wi pe gege bi ati ni ayo igbala bi avante si waju ti a wa lodo olorun be ni ayo yi yo ma gboru ju be lo ayo yi yo ma ga ju be lo ayo yi yo ma jinle ju be lo ayo yi yo ma gun ju be lo ni igbese aye wa yo ma dabi agbon igbe omi lati inu kanga tabi agbon igbe omi lati inu odo to nsan nitori igba ti ayo yi ti bere ni igba ti a ti ni igbala bayi ni ayo ile o ma lo siwaju ati siwaju ati siwaju bi ati nwa ninu olorun ninu Isaiah Isaiah ori kokandilogbon ese ikokandilogun ayo awon onirele yo bi si ninu Oluwa ati inu awon talaka ninu awon eniyan yo si dun ninu eni mimo Israeli oni ayo awon onirele se amo we pe eni ti o ba ni igbala oni a le pe ni onirele nitori pe ko si eni ti a bi ninu obinrin eni ti ko ti iba Jesu Kristi pade eni ti ko ti to igbala Olorun wo ti a le pe ni onirele o sese ki a ri eni jeje ni ode ara o sese ki a ri eni kan ti o dabi eni wo pe o ni iwa tutu bi a ba wo loju sugbon o je onija gidija gan eniyan ninu sugbon eni ti a pe ni onirele ni eni ti o ti ba Jesu pade eni ti o ti ri ore ofe lati owo Olorun eni ti o ti ni idariji okan eni ti o ti ni iyipada aya eyi ni eni ti a pe ni onirele tooto o ni ayo iru awon eniyan be ayo awon ajogun igbala ayo awon onirele yo ma bi

si ninu oluwa eni wo pe bi ababa oluwa pade bi aba ni igbala bi aba ni idariji ese wa bi aba koroko wa ni iwe ye lorun wi pe ayo igbala yo bere ki se be nikan bi atin rin soju bi atin to Jesu Christi leyin ni a ri wi pe ayo wa yo ma ju be lo yo ma bi si yo ma gboro ju be lo ayo wa a je ohun ti ko ni ni ipekun ninu Jeremiah ni atun ri Jeremiah ori ke dogun ese ikerin dilogun nigbati a ri oro re emi si je won oro re si je inu didun mi nitori oruko re le a fi pe mi iwo oluwa olorun awon mo ogun nihi ni Jeremiah nso fun wa wi pe oro olorun o dabi ounje oni nigbati emi ri oro re emi si je won ninu oro olorun ni a tun fi oro olorun we a fi oro yi a fi we omi o dabi eni ti o ni ara didoti tabi eni ti o ngbengbe ti o wa wa si eti paudo ti a ri we pe o mu ninu re o we ninu re o je oro olorun bakan na o je bi ohun ti o nfuni lagbara ohun ti o nfuni lokun nitori oro olorun paapa a fi we imole we pe boya okan re pororo boya o wa ni ikorita o ko mo ona ti o ye ki o ya si bi o ti ri oro olorun be lo ri wi pe oro olorun yo to ka si ona ti o ye ki o gba ki se be nikan oro olorun ni a tun fi we ina ina ti man jo awon itakun awon gbongbo awon ewe awon nkan ti ko ni lari to man jo won run e ni oro olorun man se ni igbese aye wa boya ati ni awon nkan kan ni igbese aye wa ti a ri wi pe awon nkan won yi ko ni fun ani itesiwaju dara dara bi ati n gbo oro olorun be ni oro olorun bi ina be lo n jo won run a tun fi oro olorun we olu boya o sese ki o je wi pe apa kan ni igbese aye wa apa kan ninu ise wa ni o fi dabi eni wi pe a n dagun la si oro olorun o dabi wi pe a ni okun okota ni iru apa igbese aye wa be bi oro olorun bi o ti n sise bi olu be ni o n fo awon okota wonyi tutu oro olorun yi ni a tun so wi pe o dabi ogun imunilarada wi pe bi a ba fi oro olorun si igbese aye wa ati sinu okan wa bi a ba gbekele bi a ba simile bi a ba duro ti bi a ba fi sinu okan aya wa ti a ko je ki ohunkohun ki o paala awa ati olorun awa ati oro olorun a o ri wi pe oro yi yo ma sise bi ogun imunilarada nitori be eyi ni Jeremiah ni o fi so wi pe nigbati ohun ri oro olorun ti ohun si je won ti ohun gbe won mi ti ohun fi sinu okan aya ohun wi pe oro olorun yi o je inu didun fun ohun nitori wi pe a n pe ohun ni pelu oruko oluwa oluwa olorun awon omo ogun awa naa paapa leyin igba ti a ba ti ri igbala ti a ti di atunbi ti a ti di eniyan olorun mo so wi pe ayo ti a ni ninu oluwa yóò máa tẹ̀síwájú àti síwájú nítorí wípé ọ̀rọ̀ ọlọ́run yóò máa wọnú ìgbésí ayé wa àti ìfẹ́ ọlọ́run àti ìdàpọ̀ pẹ̀lú ọlọ́run yóò máa mú kí ayọ̀ wa kí ó máa gbòòrò jù bẹ́ẹ̀ lọ nínú Jọ̀hánù orí kẹẹ̀dógún ẹsẹ̀ ìkọkànlá Jọ̀hánù orí kẹẹ̀dógún ẹsẹ̀ ìkọkànlá nǹkan wọ̀nyí ni mo ti sọ fún yín èyí náà ni ọ̀rọ̀ ọlọ́run Jesu Kristi sọ wípé òun ti sọ ọ̀rọ̀ ọlọ́run fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn nǹkan wọ̀nyí ni mo ti sọ fún yín kí ayọ̀ mi kí ó lè wà nínú yín àti kí ayọ̀ yín kí ó lè kún nítorí bẹ́ẹ̀ ó yẹ kí a mọ̀ wípé ayọ̀ tòótọ́ ayọ̀ tí ó ṣe é fẹ̀yìntì ayọ̀ tí a lè gbẹ́kẹ̀lé ayọ̀ tí a mọ̀ wípé ó ti ọ̀dọ̀ ọlọ́run wá ó máa ń bẹ̀rẹ̀ nígbà tí a bá ní ìgbàlà ọkàn wa nígbà tí a bá ní ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ wa nígbà tí a bá bá Jésù Kristì lu apàdé tí a kó ẹ̀ṣẹ̀ wa lọ tí a kọ́rọ́kọ́ wa sí ìwé ìyè lọ́run ayọ̀ yìí sì máa ń gbòòrò jù bẹ́ẹ̀ lọ ó máa ń kún jù bẹ́ẹ̀ lọ ó máa ń fẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ nígbà tí a bá ń bá ọlọ́run rìn nígbà tí a bá ń bá ọlọ́run lọ nígbà tí a bá ń tọ ọ̀nà tí ọlọ́run là sílẹ̀ fún wa láti tọ̀ àti nígbà tí a bá ń kà tí a bá ń gbọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run ní ìgbà gbogbo kí ni a lè rí wípé ó ń fa ayọ̀ fún ẹni tí ó jẹ́ ọmọ ọlọ́run tòótọ́ kí ni a rí wípé ó ń fa ayọ̀ ìdùnnú fún ọmọ ọlọ́run tòótọ́ jẹ́ kí a wo orin Dáfídì lẹ́ẹ̀kan sí.
ke ari wo pe isise akoko bi a ba fe ni aye olorun ni igbese aye wa isise akoko ni wo pe ke ani dariji ke asi ni igbala okan wa orin david ori kokan le la dosa ese ikejila mo ayo igbala re pada to mi wa ki o si fi emi ominira re gbe mi duro o nso fun a wi pe nigba ti enikan bi o ba ba jesu pade bi o ba ri dariji olorun nigba ti enikan ba ri ore ofe lati odo olorun nigba ti enikan ba ri wi pe ohun ti bo olorun dore eni to je ota olorun tele tele wi pe o ti ba olorun laja nipa iku ati eje ati etutu jesu kristi lori igi agbelebo lakoko eyi ma nfa ayo wa sinu enikokan wa ikeji nigba ti a ba ri wi pe ki se awa nikan sugbon awon elomiran pelu boya awon eniyan wa boya awon ebi wa boya awon ti a mo boya awon ti a n gboro latokere wi pe won fi aye won fun Jesu Kristi won ni igbala won di ore olorun wi pe a n ko oruko won si iweye gba ti a ba ri wi pe ijoba olorun di gbigboro ti a ri wi pe awon ti o n di eni igbala wi pe won po ju be lo lojojumo eyi ma n fo ayo ati inu didun fun awon eniyan olorun je ki a wo ise awon aposteli ori kedogun ise awon aposteli ori kedogun ese iketa nitori na nigba ti ijo si sin won de ona won la fenike ohun samaria koja won royin eyi pada awon keferi won si fi ayo nla fun gbogbo awon arakunrin ayo nla nitori won gboro iyipada okan igbala ti awon keferi ti awon elese awon ti ko lọlọrun tele tele gba ti won gbo wi pe awon wonyi yipada sodo olorun wi pe awon wonyi gba Jesu Kristi gege bi oluwa ati olugbala won wi pe an koruko won ninu iwe eye lorun an we won ninu eje odo agutan eyi mu ki ayo ki o wa si arin awon arakunrin ikini ni wi pe iwo paapa oni igbala olorun eyi ma nfa ayo ikeji ni wi pe o n gboro awon elomiran ti won fi aye won fun Jesu Kristi o n gboro awon elomiran ti won di omo olorun eyi ma nfa igbala o ma nfa ayo nla nla wa si okan awon onigbagbo toto iketa ni wi pe oni idapo irepo pelu olorun ninu orin dafidi ori 16 ese 11 orin dafidi ori 16 ese 11 iwo o si fi ipa ona yi han mi ni iwaju re ni ekun ayo wa ni iwaju re ni ekun ayo wa li owo otun re ni didun inu wa lailai nigbati abani idapo ati irepo pelu olorun ti a wa ni iwaju olorun ni igba gbogbo ti a ri wi pe o n sese lori wa awa paapa arin ni iwaju re gege bi eni yiye gege bi eni mimo a n je ki eje Jesu Kristi ki o ma we wa ni igba gbogbo o ni ni iwaju olorun ni idapo pelu olorun ni irepo pelu olorun nibe ni ayo nla nibe lo wa ikerin nigba ti a ri wi pe awon elomiran bi won ti bi a ti n gbadura won ni itusile won ni idande won ni iwosan a ri wi pe iru eyi naa o ma n fa ayo fun awa omo olorun ise awon aposteli ori kejo lati ese 5 Philipi si sokale lo si ilu samaria o n waasu kristi fun won awon ijo eniyan si fi okan kan fiye si ohun ti Philipi n so nigba ti won gbo ti won si ri ise ami ti o n se ese ikeje nitori opo ninu awon ti o ni emi aimo ti n kigbe lohun rara jade wa ati opo awon ti egba n baja ati awon amokun a si se dida ara won kini abayori si nkan wonyi kini o fa ni samaria nigba ti won ri o pe opolopo ni igbala won gba jesu gbo a n wo won san a si n tu won sile kuro ninu ijiya idaniloro awon emi esu ese ikejo ayo pepo si wa ni ilu naa ki se bayi nikan nigba ti a ba ri wi pe ise olorun o n fese mule lati owo wa ise olorun o n fese mule pelu ijo wa o ma n je ayo ati inu didun awon eniyan olorun ninu Ezra
Ezra, Oriketa, Ese Ikejila, Shubon, Popo, Nino Awon Alupa, Ati Awon Molefi, Pelu Awon Lori Awon Baba, Ti She Alagba, Ti Won Tiri Ile Ati Te Koshe, Won Fi Oun Rara Sokun, Nigba Ti A Fi Ipilele Yi Lele Li Oju Won, Shubon, Awon Popo Si Ho Iho Nla, Fun Ayo, Awon Popo Si Ho Iho Nla, Fun Ayo, So be ti awon eniyan ko le mo iyato ariwo ayo kuro ninu ariwo ekun awon eniyan nitori awon eniyan ho iho nla asigbo ariwo won le okere rere awon wonyi won je eni ti ati ko lo si oko eru tele tele sugbon bi won tin pada sile be ni won ko odi Jerusalem ti o ti wo lule ti o ti faya gba ti asifi ipile ile Olorun lele ti won ri wi pe yo je anfani fun oni sinsin yi lati ma jofin ti won ri wi pe awon ti kuro ni ile ajeji awon tun wa si ile baba won ibi ti a se ileri fun Abraham fun Isaac ati fun Jacob wi pe awon ni ominira nisinsin lati sin Olorun lemi ati lotito awon agbagba ti o wa nibe pe ayo ti won ni o je ki won ki o bo si ekun awon omode papa won ko iho nla fun ayo eyi ni a ri larowo to wa pelu bi awa na bi a ti ri tele tele se a mo wi pe ninu kilasi awon elede Yoruba ni a ma n wa a ri wi pe bi a ba tin wa sun ni geesi iwonba ti agbenuso ati eni to n se itumo ti o ba le so fun wa iwonba yi lo ma ta si wa leti sugbon kilari a ri wi pe ninu anu Olorun ninu ipese Olorun ni Olorun fun awa elede Yoruba ni o fun wa ni anfani anfani ti o fun wa yi eni o mo ade ekun kokan eni a firi pe akilari ni esin Yoruba lo nbere die die kilari wahala ti a tin se tele tele ke a ma teko leti lati lo si gbagada lati tabi lati wa si gbagada ona jijin re ni a ri pe amun kan won yi kuro ni a ri pe awa papa a le joko ni esin ti Yoruba ka korin ni Yoruba ka gbadura ni Yoruba ka se bele wa ni Yoruba ka ka bibeli ni Yoruba ka gbo iwaasu ni Yoruba atun ri ki se be nikan wi pe e cassette ti tun wa fun wa bi oloyinbo awon onigesi bi won tin lo ti won lo si ile itaja wa wi pe awon fe ra cassette be la wa papa la tun yan fanda fanda la so wi pe o elede Yoruba ni mi o mo fe cassette Yoruba se eni ti bi se eni tohun a ayo nla to de ba awa eni Olorun nitori wi pe a ri pe ise Olorun o n fese mule mo ki awa elede Yoruba ko rire o da mi lohun mo ni mo ki e ku orire wi pe awa papa aje alayo nisisin yi awon nkan ti a ti padanu re tele tele ise Olorun tin fese mule awa papa ati je eni ti o ni ayo Olorun adura mi ni wi pe ayo ti a ni yi wi pe ohunkohun ko ni gba lowo wa mo ti so nipa nkan marun ti o n fun awon omo Olorun ni ayo ikini wi pe a ni igbala a ni idariji ese wa ikeji wi pe a n gbo iroyin wi pe awon elomiran won fi aye won fun Jesu a n gba okan won la won wa si ijoba Olorun iketa wi pe a ni idapo a ni irepo pelu Olorun wi pe a ti ba Olorun laja a si rin ni ona toro ti o lo si iye ani pekun pelu Jesu Kristi Oluwa ati Olugbalawa ikerin wi pe awon eniyan won ni idande won ni iwosan won ni itusile emi esu ti o ti n da won loro tele tele àìsàn tí ó ti ń jẹ gàba lórí wọn tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ wípé a mú wọn láadáa a ń tún wọn sílẹ̀ ìkarùn-ún wípé ọ̀rọ̀ ọlọ́run ìṣe ọlọ́run wípé ó ń fẹsẹ̀ múlẹ̀ láàrin wa ìkẹfà ó yẹ kí a mọ̀ wípé ayọ̀ máa ń wá sí ìgbésí ayé wa wípé bí a bá ní ìdáhùn sí àdúrà ṣe mọ̀ àwa tá a ti gbàdúrà títí tí tá a ti yí ìrànlẹ̀ tá a ti sunturà rí tá a ti tan àbẹ́là ta ti lọ sórí òkè ta ti lọ sétí òkun ta ti gba àwẹ̀ funfun ta ti gba àwẹ̀ bíríbí a ti gba gbogbo àwẹ̀ tó wà láyé téèyàn lè gbà ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ kò sí ìdáhùn àdúrà gbàtà wa bá jésù pàdé wẹ́rẹ́ ló ṣe fún wa bàbá ti ń kúnlẹ̀ bàbá ti ran ọlọ́run létí àwọn ìlérí rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ọlọ́run ṣe fún wa bóyá a wá sí ìpéjọpọ̀ ni bí a ti ń dárúkọ jésù bẹ́ẹ̀ ló ń wò wá sàn bẹ́ẹ̀ ló ń wo ọmọ wa sàn
bi alakala ba ti ewa bi nkankan ba ti ewa ba ba ti ji ta ba ti ke pe oruko Jesu be ni alaafia olorun be ni iye olorun be ni agbara olorun be lo nwo igbese aye wa eyi ma fun ni ni ayo nigba ti a ba ri wi pe nisisiyi lai logun nisisiyi lai ru ebo nisisiyi lai gbe ebo kaakiri si ikorita nisisiyi lai lo ba awon yemiwo awon woli yemiwo yetinuwo yeteyinwo lai tun lo ba enikan mama arugbo kan ko ma fowo tewanu ko ma fowo sibi ti o ye ko fowo si lai se iru ohunkohun be baba tin kunle tan gbadura tan ke pe oruko Jesu gbogbo awon emi esu gbogbo awon inira gbogbo awon ira won pora ni igbese aye wa yi to ayo loto je ke wo Johanu ori ikerindinlogun ese ikerinlelogun Johanu ori ikerindinlogun ese ikerinlelogun ati ni ijona eyin ki yo bi mi lere ohunkohun looto ni mo wi fun yin olukuluku ohunkohun ti eyin ba bere lowo baba le oruko mi ohun o fi fun yin ese ketalelogun ni mo kayi wa lo si ese ikerinlelogun bayi titi di sisiyi eko ti ibere ohunkohun le oruko mi e bere e o si ri igba ki ayo yin ki o le kun nigba ti a ba n gbadura ti a ri wepe olorun da wa lohun eyi ma n fa ayo popo wa sinu igbesi aye wa ikeje nigba ti ise iyanu to ba n farahan ni igbesi aye wa awon meriri awon to je wepe a ko gburo re nibi kibiri nigba ti a ba n gbadura ti olorun se awon nkan nla awon nkan bantabanta awon nkan to kamama ni waju awon alaigbagbo ti won se kayefi wepe bawo ni iru ise iyanu bayi bawo lo se nse ninu aye ta wa yi pe awon eniyan won o gbara won jo won o gbara yile won o fo soke won o lo sori oke won o tan abela bi won tin pe oruko Jesu adi tin gboran oju nla oju afoju nla awon amokun won de alara sisa ara adida sasa ati opolopo awon ise iyanu miran eyi ma fa ayo ati inu didun fun awon eniyan olorun wo orin dafidi ori ikerindini adoje orin dafidi okan eji efa ori ikerindini adoje lati ese ikeji si ese iketa nigba na le enu wa kun fun erin ati ahan wa ko orin nigba na ni won wi ninu awon keferi pe oluwa se ohun la fun won oluwa se ohun la fun wa nitori na awa nyo oluwa se ohun la fun wa nitori na awa nyo nigba ti a ba n gbo iroyin awon to n sele nigba ti a ba n gbo iroyin bi olorun tin dan wadura nigba ti a ba n gbo iroyin awon nkan ti olorun se laarin wa yi ma n je ki ayo nigba ti awon keferi awon ti ko lolorun nigba ti awon elese ti won ba n so wi pe mo ti gbọ nipa ile isiyen mo ti gbọ nipa bi olorun se dan adura laarin won mo ti gbọ nipa awon ise iyanu ti olorun se eyi ma n je ki ayo ati inu didun ki o ma wa si igbesi aye wa sugbon je ki n bi o le rin ibeere kan se nigba ti a ba ri je nikan soso se nigba ti a sese ni igbala nikan soso se nigba ti a ba ti dahun adura wa nikan ni o ye ki omo olorun ki o ma yo rara ye ki a wo Filipi ori kerin Filipi ori kerin ese ikerin Filipi ori kerin ese ikerin e ma yo ninu Oluwa ni igba gbogbo mo si tun wi e ma yo oni e ma yo ninu Oluwa niwon igba ti a ti mo wi pe a wa ninu Oluwa niwon igba ti a ti mo wi pe a ko si lodo esomo a ki se eru esu eru ese eru aye tabi eru eran ara mo ti a ti mo wi pe a ti dariji wa ati da wa sile a n gbe inu Jesu Jesu n gbe inu wa a wa ninu ore ofe olorun igbala olorun o wa ninu wa a n yo ayo orun lati inu aye nisisiyi nigbo se a o lo si orun nibi ti ayo ki dekun o ni nigba ti a mo wipe a ti wa ninu Oluwa o ni ki a ma yo ni igba gbogbo o ni ki a ma gbagbe o ni mo tun wi fun yin e ma yo nigba wo ni a ri wipe o ye ki omo olorun ki o ma yo nigba gbogbo ni o ye ki a ma yo bi a ri je o ye ki a yo bi o dabi eni pe o ku die fun wa o ye ki a yo bi a ti gbadura ti olorun ti dahun lese kese o ye ki a ma yo sugbon bi a tun gbadura ti olorun ti o fe dan igbagbo wa wo ti olorun ti o fe mo boya a feran ohun
ju awon nkan ti an bere lowo ohun lo tabi an si ohun nitori awon nkan ti an ri gba lowo ohun ti o dese duro die ti o fe mo kini ati akosi ohun kini ife ti ani si ohun kini a o se kini a o so bi ohun ko ba dahun lese kese iru igba be ti a mo we pe olorun yire wa woni o olorun tan wa woni o olorun fe wo ohun ti igbekele wa o ti ayo wa to duro le lori iru igba be ni o ye ki a ma yo bi o dabi eni wo pe ko si ohun ti o ye ki a je a o ti ni won to abi ani inu ni bi ni tabi o dabi eni wo pe an so awon eniyan ninu ni bi ni yi won so won sinu ewon tabi o dabi eni pe ibanuje wa abi a padanu awon kankan nitori pe a mu iduro wa gege bi onigbagbo tabi ani awon isoro ti o le ponran tabi o dabi eni wo pe a wa ni iwaya ogun ija ogun ninu aye yi o ye ki a ma yo ni igba gbogbo tele mi ka lo si bibeli ninu habakuku ori keta lati ese iketa dilogun habakuku ori keta lati ese iketa dilogun bi igi opoto ki o ti le tana ti eso ko si ninu ajara ise igi olifi yo si je asedanu awon oko ki yo si mu ounje wa a oke agbo eran kuro ninu agbo owo eran ki yo si ibosomo ki yo si ni ibosomo sugbon ninu nkan wonyi oni sibe emi o ma yo ninu olowa emi o ma yo ninu olorun igbala mi o nso fun a wi pe bi o tile je wi pe oda wa bi o tile je wi pe iyan ja bi o tile je wi pe a ori je to bi o tile je wi pe ise eran osin wi pe won o lere to bon se ri tele bi o tile je wi pe ise oko tabi ise awon agbe wi pe ko gberu ko lo soju bi o ti ye ki o ri oni sibe oni emi o ma yo ninu olowa emi o ma yo ninu olorun igbala mi kini ayo be ki lo ma nfa ni igbese aye wa wese kokandilogun olowa olorun sini agbara mi ohun ni ohun o si se ese mi bi ese agbonrin lori ibi giga ni mi ni yo mu mi rin o nso fun a wi pe bi a ba yo ninu olowa ni akoko wahala bi a ba yo ninu olowa ni akoko inu ni bini bi a ba n yo ninu olowa ni igba gbogbo wepe o daju wepe iyipada rere yo de yo mu wa goke yo gbe wa ga yo mu wa ni itesiwaju yo mu wa lo si ibi giga mo so lekan wepe lakoko inu ni bini pelu o ye ka ma yo ninu olowa bi a ba n se fitina wa bi a ba koju ija si wa bi o ba dabi eni wepe a n soro wa gege bi ati bi a n pe gan wa nitori wipe a gbagbo ninu Jesu Kristi o ye ki a yo orun ayo igbala olorun ki o wa ni igbese aye wa ise awon aposteli ese ori karun ese ogoji ati ese ogoji lekan ise awon aposteli ori karun ese ogoji ati ese ogoji lekan won si te si tire nigba ti won si pe awon aposteli wole won lu won won si kilo fun won pe ki o ma se soro le oruko Jesu mo won si jowo won lowo lo ki won ni won se nigba ti won ti lu won nigba ti won ti se won nise nigba ti won ti fitini won bayi ti won si ti kilo fun won ti won so fun pe iya popo ni o de ba won bi won ba tesiwaju lati ma wa so oruko Jesu won se ikokanlelogoji nitori na won si lo kuro niwaju ijo ajo igbimo won yo won banuje o won yo won sokun o won yo won o kerora wepe ewo lo de ba won yi kini le ti won gba Jesu Kristi gbo o ni won yo nitori ti aka won ye si iya ije nitori oruko re nitori be o ye ki awa papa ki a ma yo ninu olowa bi atile ni wahala die bi atile ni inu ni bini o ye ki a ma yo ninu olowa awon aposteli ti an kan nipa won yi igba kan wa igba kan de ni igbese aye won ti ari wo pe won ti le so won sinu tubu sugbon sibe ninu ni ogonjo oru ninu tubu yi ni won be si ni yo ye ki a wo ise awon aposteli ori 16 ese 25 sugbon laarin ogonjo Paul o Sila n gbadura
won si korin yin si olorun awon ara tubu si teti si won lojiji isele nla sise to be ti ipile ile tubu mititi ogan gbogbo ilekun si si ide won si tu sile o se se ki ari enikeni ninu wa ki o ma so pe ah ohun ti ka yiri o ka ri se o nse nigba ti o ba bo sinu wahala se o nse bayi se o gbadura se o korin se o yo niwaju oluwa e ni ari wepe awon won yi se bi won tin yo niwaju oluwa ti won so fun olorun wepe ah olorun adupe lowo re o je olooto o je eni giga o je eni to ju ogba awon eniyan lo o je eni to wa lati aye raye titi de aye raye bi won tin yi oluwa logo bi won tin ko niyin si oluwa bi won tin yo niwaju oluwa ninu wahala won ninu ile tubu ti won wa ni ari wepe isele nla sele logan ni ari pe gbogbo ide awon ni tubu yi awon ti o wa ninu tubu igbogbo ide won ja atu won sile awon ilekun ti a ti tipa tele tele ni ari pe won se won sile pelu agbara olorun bi awa paapa ninu ninu bi ni ninu wahala wa ninu iyan ninu airije bi abale korin si olorun bi abale gbadura ni waju olorun bi abale ma dupe fun awon nkan ti olorun ti se fun wa tele tele a ri wo pe ide wa yo ja awon wahala wa a o mu won kuro wo bi a ba wa ninu ibanuje paapa o ye ki a ma korin si olorun o ye ki a ma gbadura si olorun o ye ki a ma yo ni waju oluwa ni igba gbogbo ni o ye ki a ma yo ninu korinti keji ori kefa ese ikewa korinti keji ori kefa ese ikewa bi eni ti o kun fun ibinuje sugbon awa n yo ni igba gbogbo eni eyi ni itara ati ilepa awon omo olorun eni ari eyi ari iwa iwa bi olorun ti awon eniyan won yi ni oni bi eni ti o kun fun ibinuje eje pe ki se ibanuje die ni paul apostle ni oni o dabi eni pe awon nkan won yi won wa si oju kan latotun latosi lati waju lati eyin oni bi eni ti o kun fun ibinuje oni sugbon sibe sibe awa n yo ni igba gbogbo nitori be o ye ki a ma yo ni waju oluwa bi o ti le je we pe a padanu awon nkan kan ti mo ti so tele tele nitori pe a mu iduro onigbagbo nibi ise nitori pe a mu iduro onigbagbo ninu ebi wa nitori pe a ko gbojege fun awon eletan fun awon ti o wa ninu aye awon molebi wa ti won fe ki a koju si won ki a si ko eyin si Jesu Kristi a ko gbojege a ko peyida nitori be o sese ki a padanu awon anfani die die lati odo won sugbon sibe o ye ki a ma yo ninu oluwa ninu heberu ori kewa heberu ori kewa ese kerin le logbon nitori eyin ba awon ti o wa ninu ide kedun e si fi ayo gba ikolo eruyin e si fi ayo gba ikolo eruyin nitori eyin mo ninu ara yin pe eni oro ti o wa titi ti o si dara ju be lo li orun eni ari ti awon onigbagbo ti isaju ti won se we pe nigba ti a ko won lero we pe nigba ti a je won niya we pe nigba ti a re won je wi pe nigba ti a gba eto won lowo won e ti won iba fi bohun e ti won iba fi ma raun e ti won iba fi ma so wi pe olorun kilode ki won ma fi were pe olorun lejo sugbon ari wi pe won yo ni waju oluwa ni akoko ti a tun ni awon wahala miran je ki a wo petero kini lati ori kerin lati ese ikeji lati ese iketala oni olufe e ma se ka idanwo ina tin be laarin yin eyi ti o de si yin lati dan yin wo be ni pe ohun ajiji le o de ba yin o se se ki idanwo idanwo tin jo ni bi ina idanwo tin ba tin da okan ru gege bi ina tin da gbo nkan ru idanwo ti o le pupo oni olufe eyin eniyan olorun e ma se ka idanwo ina idanwo ti o le lanpe be idanwo tin jo ni lara lanpe be idanwo ti o dabi eni pe a ko riro eyiri lanpe be oni tin be laarin yin eyi ti o de si yin lati dan yin wo lati dan igbagbo yin wo lati dan ife yin si olorun wo lati dan ijolo ton yin wo lati dan ifara eni rubo ijowo ayin lowo fun olorun lati dan wo lati dan gbogbo awon ileri ta tin se fun olorun ma je mu ti a tin ba olorun da lati dan won wo oni awon idan won ti o de saarin wa lati dan igbagbo wa wo lati dan ife wa wo lati dan ijowo eni lowo
ti ani lati don wo oni bi ohun ajeji ti o de ba yin sugbon niwon bi eyin ti je alabapin iya Kristi e ma yo ki e si le yo ayo popo nigbati aba fi ogo re han nitori be e je ki a ma yo ni igba gbogbo ni ipari je ki a wo ohun to ma nsele bi aba ni ayo olorun yi ni igbese ayo ni igbese aye wa bi aba fi ayo gba ohun gbogbo inu ni bi ni de ni iyan lo de tabi ari je tabi ari sese tabi inu tubu le ati le fi wa si nitori igbagbo ninu Kristi tabi ibanuje ni tabi o pe ani ikolo eru abi duke aye yi tabi ani awon idanwo bi ina to njo ni tabi ani awon ogun to nja yi waka kini o ye ki a se bi o ti re ninu beli o ye ki a ma yo bi a ba nyo be kini awon nkan ti yo sele je ki a wo la apere kan ni igbesi aye oba kan ninu bibeli ninu chronicle 2 ori ogun chronicle 2 ori ogun lati ese ikini o se se leyin yi ti awon omo moabo ati awon omo amoni ati ninu awon omo edomu pelu won gbe ogun to Jehoshaphati wa ese iketa Jehoshaphati siberu o si fi ara re si ati wa olowa o si kede awe ja gbogbo juda wo ese kokanlelogun o si ba awon eniyan na gbero o bi won pe kilo ye ka se nitori wahala ti dele ogun ti de kilo ye ka se kini amoran ti won fe fun ohun gege bi oba kini igbese ti o ye ki a gbe ki ogun yi ki o le pari nitori awon eniyan won yi bi won ba je ki ogun yi ki o ma tese waju o daju we pe ohun ti o ma nsele leyin ogun ni pe wahala iyan airije yo de inu ni bini yo si de bi awon won yi ba segun won won ma fiti won una won won ma se won ni wahala o se se ki won ko awon miran ninu awon jagun jagun won ki won ko won lo si ile ajeji ki won so won di eru ibanu je popo ni o si ma tele iru nkan be nitori pe a o ya ebi nipa a o mo baba kuro yo ko iya ati awon omo lai si olupese ati olutoju fun won o se se ki a ri wo pe a o ba opolopo dukia opolopo ile opolopo ohun ni won je nitori ogun yi o se se ki o mu idanwo nla ba won ogun yi o je ohun ti o ba won leru sugbon nigbati Jehoshaphati ti o ri ogun nla ti o de ba won yi awon oba keferi ti won parapo ti won fe lati segun won o gbimo pelu awon eniyan re wepe kini ki o ye ki a se kini mo ti won fun wese kokanlelogun le kan si o si ba won awon eniyan na gbero o si yan awon akorin si olowa ti yo ma yin ewa iwa mimo bi won tin jade lo ni waju ogun na ati lati ma wi pe eyin olowa nitori ti anu re duro lai lai awon won yin yo ni waju olowa won ko ti segun sugbon won yo won ko ti ri ipari ogun yi sugbon won yo awon ota won si nlepa won sugbon won yo nje won se be nigba ti awon ota wa nitosi nigba ti o dabi eni wo pe wahala wa fun je won yo ninu olowa wese ikeji le logun nigba ti won si bere si ni korin ti won si yin olowa olowa yan ogun ehin si awon omo amoni ati moabu ati awon ara oke seiri ti o wa si juda o si kolu won bayi ni a ri pe isegun le de fun awa na bi a ba n yo ninu olowa bi a ba n kigbesi olowa bi a ba n ko ni iwaju olowa o ye ki a dide duro o ye ki a so fun olorun wi pe awa n yo niwaju re o ye ki a ko ni iwaju olowa o ye ki a rin niwaju olowa o ye ki a so fun olorun wi pe ati biti olorun nitori be ninu wahala ninu iyan ninu ikanju ninu nibini ninu ohunkohun ti o le de ba ninu aye yi wo pe a o ma yo niwaju olowa gbe ohun re soke ki o yo niwaju olowa awon won yi nigba ti won ri ogun nigba ti won ri wahala ki se pe won be pe olohun se ti bi fun mi olohun se ton fun mi nibi ti won tin yo nibi ti won tin korin nibi ti won tin yo ayo inu didun si olowa nibe ni a ri wo pe isegun je ti won nitori be kipe olowa so fun olowa ki o yo niwaju olowa wipe bi awon wahala won yi tile wa sibe emi o yo niwaju olowa olorun igbala mi.

0: fi sí ìgbé ayé wa lónìí kí ọ̀rọ̀ wa kí ó ba lè ní agbára tí ọ̀rọ̀ àwọn wòlíì tí ìgbàanì tí ó ní jẹ́ kí a wo nǹkan wọ̀nyí ní ìkọ̀ọ̀kan. Ìkíní, kí wòlíì àwọn tí ìgbàanì kí wọn kí ó tó sọ ọ̀rọ̀ kankan jáde lẹ́nu, a rí i wípé wọ́n gba ọ̀rọ̀ láti ẹnu Olúwa. Èyí ṣe pàtàkì púpọ̀ wípé àwọn wòlíì tí ìgbàanì wọ́n gba ọ̀rọ̀ Ọlọ́run láti ẹnu Olúwa. Ó ṣeéṣe kí Ọlọ́run kí ó bá wọn sọ̀rọ̀ lójúkojú, ó ṣeéṣe kí Ọlọ́run kí ó bá wọn sọ̀rọ̀ lọ́nà mìíràn. Ohun tí a rí ni wípé ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń sọ ni àwọn wòlíì tí ìgbàanì wọ́n sọ ọ̀rọ̀ yìí gẹ́gẹ́ bí a ti fi fún wọn láti ọ̀dọ̀ Olúwa wá. Bí àwa pàápàá bí a bá ṣe bẹ́ẹ̀, bí a bá rí wípé a kò jẹ́ kí ọ̀rọ̀ kan kí ó jáde lẹ́nu wa bí kìí bá ṣe ọ̀rọ̀ tí a gbà láti ẹnu Olúwa, a ó rí wípé ọ̀rọ̀ wa yóò ní agbára nítorí pé kìí ṣe ọ̀rọ̀ tiwa, ọ̀rọ̀ ti Ọlọ́run ni. Jẹ́ kí a wo Jeremiah 1 láti ẹsẹ̀ 4. Nígbà náà ni ọ̀rọ̀ Olúwa tọ̀ mí wá, fiyèsí gidigidi. Nígbà náà ni ọ̀rọ̀ Olúwa tọ̀ mí wá. Ó ṣeéṣe kí o máa sọ wípé ayé ti yí padà. Ọ̀rọ̀ Olúwa kìí tọ̀ wá wá nísinsìnyí rárá, kò rí bẹ́ẹ̀. Àwa ni a ò fiyè sí i dáradára. Sórí nígbà mìíràn, bóyá o ń ro nǹkan kan, bóyá o ní wàhálà, nǹkan kan sọ sí ọ lọ́kàn, a sọ fún ọ wípé má bínú jẹ́, Olúwa wà lórí ìfẹ́. Ọ̀rọ̀ Olúwa nìyẹn. Ó ṣeéṣe kí ìgbà mìíràn bóyá o fẹ́ jáde ní ilé, kí nǹkan kan kí ó sọ sí ọ lọ́kàn, kí ó sọ wípé gbé jẹ jókòó má jáde. Ó dàbí ẹni wípé ìwú wà níwájú. Ọ̀rọ̀ Olúwa nìyẹn. Tàbí ó ṣeéṣe o lè jẹ́ awakọ̀. Bí o ti fẹ́ gba ọ̀nà kan, ó ṣeéṣe kí ó jẹ́ ọ̀nà apá ọ̀tún, kí nǹkan kan kí ó sọ sí ọ lọ́kàn wípé bí o bá gba ọ̀nà tí o fẹ́ gbà yìí, o ní tètè débi tí o ń lọ. Ó dàbí ẹni wípé èṣe kan ti ṣẹlẹ̀ níwájú lọ́hùn yẹn. Kí ló ń bá ọ sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀? Ọ̀rọ̀ Olúwa ni. A sì sọ fún ọ wípé kí o gba ọ̀nà mìíràn. Ó ṣeéṣe kí ó jẹ́ wípé ní ibi tí o wà ni ẹnìkan ni ó fẹ́ bá ọ dọ́rẹ̀ẹ́, ló ń rẹ́rìn-ín, ló ń ṣọ̀yàyà pẹ̀lú rẹ. Kí ìkìlọ̀ kan kí ó sì sọ jáde láti ẹnu ọkàn rẹ wípé ṣọ́ra o, kìí ṣe gbogbo ohun tí ń dán ni wúrà, kìí ṣe gbogbo àwọn tí ń rẹ́rìn-ín ni ọ̀rẹ́ wa. Ta ló ń bá ọ sọ̀rọ̀? O bójú wẹ̀yìn, o wo ọ̀tún, o wo òsì, o rí ẹnì kankan. Bí ẹni sì ti ń fẹ́ bá ọ ṣọ̀rẹ́, bí o sì ti ń fẹ́ gbà á mọ́ra gẹ́gẹ́ bí ọ̀rẹ́, gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni nǹkan kan lago nínú ọkàn rẹ tí nǹkan yìí ń sọ fún ẹ pé ṣọ́ra o, ewu wà lójú ọ̀nà, ṣọ́ra o, kìí ṣe gbogbo ẹni tí ń rẹ́rìn ni ọ̀rẹ́ rẹ o. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni. Níhìn-ín ni a rí i tí Jeremiah sọ wípé nígbà náà ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tọ̀ mí wá wípé kí èmi kí ó tó dá ọ ní inú, èmi ti mọ̀ ọ́, kí ìwọ kí ó tó ti inú jáde wá lèmi ti sọ ọ́ di mímọ́. Èyí jẹ́ wípé mo yà ọ́ sí ọ̀tọ̀, èmi sì yà ọ́ sọ́tọ̀, ṣe wòlíì fún àwọn orílẹ̀-èdè. Èmi sì wí pé Olúwa Ọlọ́run, sáà wò ó, èmi kò mọ ọ̀rọ̀ ìsọ nítorí ọmọdé ni èmi. Ṣùgbọ́n Olúwa wí fún mi pé má wí pé ọmọdé ni èmi, ṣùgbọ́n ìwọ ó lọ sọ́dọ̀ ẹni tí èmi ó ran ọ sí àti ohunkóhun tí èmi ó pàṣẹ fún ọ ni ìwọ ó sọ. Má bẹ̀rù níwájú wọn nítorí èmi wà pẹ̀lú rẹ láti gbà ọ́, ni Olúwa wí. Olúwa sì na ọwọ́ rẹ̀, ó fi ba ẹnu mi. Olúwa sì wí fún mi pé sáà wò ó, èmi fi ọ̀rọ̀ mi sí ọ lé ẹnu. Sáà wò ó, èmi fi ọ̀rọ̀ mi sí ọ lé ẹnu. Ohun tí a rí tí ó ṣe pàtàkì ní iṣẹ́ ìránṣẹ́ àwọn wòlíì yálà ní májẹ̀mú láéláé tàbí ní májẹ̀mú titun ni wípé Olúwa fi ọ̀rọ̀ rẹ̀ sí wọn lé ẹnu. Ní ìgbàkúùgbà ni a máa ń rí wípé àwọn wòlíì yìí, àwọn tí a kà nípa rẹ̀ ní Bíbélì, kí wọn kí ó tó sọ ohunkóhun, wọ́n máa ń gba ọ̀rọ̀ láti ẹnu Olúwa wá. bi awa papa bi a ba se bayi bi a ba ri wo pe ki a to so nkun awo inu bibeli awo inu oro olorun a ri wi pe ohun ti a nso ki se wi pe a nso nipa ti agbagbo a nso nipa ti imira ti a ni a nso nipa ti ailera ti o wa ni ago ara wa sugbon a nso nipa eyi ti a gba lati enu oluwa bi a ba se be e je wi pe oro ti a so yi nitori pe o je oro oluwa o je oro ti o ti ti enu oluwa jade ki a to so jade le enu ti wa a o ri wi pe agbara ase yo wa ninu oro na wo iwe jobu ori kejile logun
1: iwe jobu ori kejile logun ese ikejile logun emi be o gba ofin lati enu re wa ki o si to oro re si aya re emi be o gba ofin lati enu re wa ki o si to oro re eyi ni oro olorun si aya re bi abani anto oro olorun si aya wa e je wi pe ki idanwo ki o to de to oro olorun si aya re ki wahala ki o to de ba o to oro olorun si aya re ki ojo aisan ki o to de to oro olorun si aya re ki wahala ki o to de to oro olorun si aya re je ki a se apere gege bi awon omo wa ni ile iwe bi o ba je wi pe akoko ti won lo si ile iwe ki idanwo ki o to de won o to awon eko ti an ko won yala eko nipa ti ede oyinbo eko nipa itan ti orile ede wa eko nipa ti isiro tabi eko nipa ti imo science tabi eko nipa awon nkan miran ti won ko won ni ile iwe won o to awon eko won yi lese lese si o kan aya won ojo ti idanwo ba de bi won ba lo si ibi idanwo won o ni ri ohun ko mu jade nitori wi pe ni akoko ti o ye ki won ki o ma to oro yi si o kan aya won won o se be ki se ojo idanwo ni a nto oro olorun si aya wa ki asan to de ni a ni lati keko kini oro olorun so nipa iwosan ki wahala ki o to de ni a ni lati keko kini awon iliri olorun ki a ti to awon oro won ijo sinu o kan aya wa ti aisan ba wa de oro ti yo ma jade lenu wa yo je oro olorun yo je oro ti a ti to sinu okan wa oro wo ni yo ma jade lenu wa ni ojo ti aisan de oro ti yo ma jade ni wi pe emi ni oluwa olorun ti o mu yin lara da bi oro yi ba tin jade lati enu wa a o gbekele oro yi nitori wi pe oro yi gan oro olorun ni ki se oro ti wa nigbati aisan ba de oro wo ni o ye ki o ma jade lenu wa oro olorun ni wi pe emi ki yo ku iku kiku kan sugbon emi o wa laaye e je wi pe a n reti imularada lati odo olorun nigbati aisan ba de oro wo ni yo jade lenu wa bi a ba tin to oro olorun sinu okan wa oro ti yo jade ni wi pe bi a ba gbadura fun alaisan wi pe yo ri iwosan adura igbagbo yo si wo alaisan na san eni a fi n so fun a wi pe bi oro olorun ba wa ni okan wa ti a ti to si okan wa ti a to si aya wa ki ojo ibi ojo wahala ojo ajalu iponju ki o to de oro olorun ni ti a ti gba si okan wa ni yo ma jade eyi ni a ri nipa awon woli wi pe oro ti o n jade lati enu won ki se aroso ki se oro ti ara won ki se oro ti enikan ti o gbele won lowo o je oro olorun bi awa papa ba fe ni agbara a se fe ni ase gege bi awon woli ohun akoko ti a ni lati mu se ni wi pe ki a gba oro olorun ki a to won jo si okan wa ikeji awon woli ti a ko nipa won ninu majemu lailai a ri wi pe won gba oro olorun gbo tokan tokan bi o ti le je wi pe ko ye won bi a o ti mu oro yi bi a o ti mu ose won gba oro olorun gbo tokan tokan bi o ti le je wi pe ko ye won bi a ti le mu awon oro won ise je ki n ka die fun ninu bibeli gege bi apere ninu awon oba kini ni a ti n wo ori ketadinlogun ese ikini awon oba kini ori ketadinlogun ese kini Elijah ara Tishbi lati inu awon olugbe Gileadi wi fun Ahabu pe bi Oluwa Olorun ti wa ni waju eni ti emi duro ki yo si iri tabi ojo li odun won yi gege bi oro mi ki yo si iri tabi ojo ninu awon odun won yi sugbon gege bi oro mi nihi ni ari ewe pe Elijah o gba oro Oluwa gbo ati fun le oro Olorun o si wa siwaju Ahabu lati so oro Olorun yi o si so wipe gege bi oro mi je kin se apere kan fun o mo be Olorun emi ki o tumo yi fun o ki o le ye o dara dara ohun ti an salaye nipa re loni o je ohun ti o se pataki popo popo oro ti Elijah so o je oro Olorun sugbon nigbati o gbe oro yi kale fun Ahabu o so wipe bi Oluwa ti wa ni waju eni ti emi duro ki yo si iri tabi ojo nigbati o so pe bi Oluwa ti wa ni waju eni ti emi duro e je wipe mo ti duro ni waju Oluwa Olorun ti ba mi soro oro ti o so fun mi o je oro ti re o je oro ti Olorun ohun ti Olorun si so ni pe ki yo si iri tabi ojo sugbon nigba ti o ma pari re o ni gege bi oro mi eyi je wipe oro Olorun o ti di oro Elijah oro Olorun ni o je ohun ti Olorun so o je ohun ti o jade lati inu Olorun sugbon ohun ti Elijah wa so ni wo pe gege bi oro mi bakan na ni a ri ninu oro ti Paul apostle ti o so igba miran a ma pe ihinrere ni ihinrere mi gbogbo wa ni asimo we pe ihinrere ti a ngbo o je ihinrere ti Jesu Christi sugbon nigba miran Paul a so we pe ihinrere mi wo Rome orikeji ese ikerin dilogun Rome orikeji ese ikerin dilogun li ojo na nigbati Olorun yo ti ipa Jesu Kristi se idajo asiri eniyan gege bi ihinrere mi eyi ti an so ni wepe oro ti an so yi oro Olorun ni sugbon iba se Elijah iba se Paul won ti gbin oro Olorun yi si okan o ti dapo mo igbagbo ninu won o ti ba won lara mu o ti wo inu ero won o ti wo inu oro ti won ti o fi wa dabi eni wepe oro yi o je oro ti won paapa ninu ede Yoruba o ma nso wepe bi ewe ba pe ninu ose ewe yi paapa a di ose e je wepe ati ose ati ewe a o ni da won mo yato nitori be ohun ti a nso ni pe oro Olorun yi o ti wa sinu Elijah o ti sasaro lori re o ti gba agbo o ti gbekele nigba ti o wa nso jade o nso jade gege bi oro ti ara re sugbon oro Olorun ni ohun ti a nso ni we pe awon iliri Olorun nigba ti o ba ka won nigba ti o ba sasaro lori won nigba ti o ba gbekele won nigba ti o ba gba won gbo ti o wa je wi pe iliri Olorun yi o ti dapo mo igbagbo ninu re o wa da bi oro ti re oro ti o nso bi o ba fe ba yawo re so oro igbagbo ni oro bibeli ni o sugbon o ti di ajemonu fun o bi o ba fe ba awon mo re so oro Olorun ti di ajemonu o nso jade gege bi oro ti ara re gege bi onigbagbo o tun je so wi pe mo gbe igbe ni fun mi ori mi buru isele ti sele si mi mbo ni kin gbegba o iru oro be ti ku lenu re oro to n jade lenu re ni wo pe ojo ola yo dara bi enikeni kankan bi won so pe ki lo de o omo yin ni won gbe lo sita o lo sita sugbon o ba ija ba oko pade oni ko sewo oro Olorun o ti dapo mo igbagbo ninu re to je wi pe oro ti o nso ni igbagbogbo o je oro igbagbo oro ti wuni lori oro ti ki je ki enikeni ki o kabamo o si gba oro yi gbo tokan tokan bi o ti le je wi pe o mo bi a o se oro yi ni pipe abi bi a o ti mu se e ni a mo ni ti awon woli wi pe lakoko won gba oro Olorun Ọlọ́run ti won gba won gbẹkẹle won gba agbo won fọkan tan won si je ki oro Ọlọ́run ki o da pọ mọ igbagbọ ninu won ti o ba fi je wi pe oro yi wa je oro ti won so jade lenu ni akoko aisan won ki soro ti bani leru won ki soro nipa iku won ma soro nipa imu ilarada ni akoko wahala won ki soro nipa bi eni wi pe ko si ona ti won o gbe gba ṣugbọn won ma soro igbagbọ jade lenu ni gbagbogbo ni o ye ki oro re ki o je oro igbagbo oro ti o je pe bi elomiran ba gbo a mo we pe o je eni bi ti inu Ọlọ́run iketa awon woli ti arika ninu majemo laile ati ninu majemo titun won ma nso oro Ọlọ́run jade won si ma nreti imuse oro ti won so won ma nso oro Ọlọ́run jade won si ma nreti oro imuse oro ti won so kini se ti awon woli wonyi ti won ma nse be ti won reti imuse nkan ti won so wo Isaiah ori ogota din marun ori ogota din marun Isaiah ki a wo lati ese ikokanla be ni oro mi ti o ti enu mi jade yori ki yo pada sodo mi lofo ṣugbọn yo se eyi ti o wu mi yo si ma se rere ninu ohun ti mo ran eyi ni oro Ọlọ́run gba ti o mo we pe oro ti o njade lati enu re ti o njade lati enu onigbagbo we pe oro igbagbo ni o si je oro ti Ọlọ́run ti kọkọ so si olokan lati owo emi mimo eyi ti o ti ka ninu bibeli ti emi mimo ti o ran ole ti re bi o si ti nso jade igbagbo wa ninu okan re wepe daju daju Ọlọ́run ki seke wepe daju daju oro yi yo ni imuse nitori be ni oro ti o ti enu Ọlọ́run jade ki yo pada sodo Ọlọ́run lofo ṣugbọn yo se eyi ti o wu Ọlọ́run yo si ma se rere ninu ohun ti Ọlọ́run ran eyi ni a fi ri wepe nigbati Elijah ti o wa si odo arabirin opo ni eti a so fun a wepe oni omokunrin kan ati wepe iyefun ti won ni ati ororo ti won ni yo gbe won lati le je onje kan soso leyin yi won reti iku ṣugbọn woli de nihi ti woli wa so wepe ki won kun oni onje won so wepe awon oni ohunkohun ni woli wa so oro igbagbo je ki iru oro be ki o wa lenu re ni igbagbogbo oro be ki o wa lati odo emi Ọlọ́run ki o wa sinu okan re ki o si so jade pelu igbagbo ninu awon oba kini ori 17 ese 13 ati ese 14 Elijah si we fun pe ma beru eyi ni a ma nri lenu woli ma beru eyi lo e ki a ri lenu onigbagbo ma beru iyawo nsa esan ni ma beru omo lo nsa esan ni ma beru omo lo dabi eni wi pe o fe ya omo ita o fe ba awon amugbo o fe ma ba won rin awon aso fun pe omo wa owo ka mo ma beru o fe dabi eni pe ise fe bo lowo re ni o si nso fun arakunrin tabi arakunrin lo nso fun pe o ma dabi eni pe mo ngboro we pe ise fe bo lo awon ko si bi ko seru fun omo Ọlọ́run ma beru eyi ni oro onigbagbo ṣugbọn eni ti a pe ni onigbagbo ti o ni ajalu die tabi ti o ni wahala die tabi ti o ni idojuko ni bi ise tabi ti o ni aisan die ranpe ni ago ara re ti o ti saka kiri en bo ni kin gbegba o dabi eni pe aisan lo pa lagbaja iko fe on lo pa temedun eje riru on lo pa lakasogbe awa ti a je onigbagbo e se ti a fi soro iku kini ti a o soro wi pe nitori pe Jesu Kristi wa laaye emi o wa laaye bakan na Elijah so fun wi pe ma beru lo ki o si se gege bi o ti wi ṣugbọn ki o tete ko se akara kekere kan fun mi ninu re na ki o si mu fun mi wa leyin na ki o se tire ati ti omo re nitori bayi le Olúwa Ọlọ́run Israel wi ikoko iyefun na ki yo sofo be ni kolobo ororo na ki yo gbe titi ojo ti Olúwa yo fi ro ojo sori ile nihi ni Elijah ni o so oro fun opo yi o je oro igbagbo bi o ti le je wi pe o se se ki Elijah tabi obirin yi ki o ma mo bi a se le mu oro yi se sugbon o so pelu igbagbo o ye ki awa na ki a ma soro igbagbo be ikerin ki a ri wi pe aduro lori oro ti o ti enu wa jade bi o ti le je wi pe awon alatako won yi wa ka bi o ti le je wi pe ijinja nitosi wa ke a ri wi pe oro ti a so yi aduro lori re bi o ba je oro igbagbo ni olorun yo kin oro igbagbo yi leyin ki o je ki oro yi lo lai se ini a ri pelu awon woli ninu majemu lailai ati ninu majemu titun ini o si ye ki o je akomona fun eni kokan wa wi pe bi aisan ba de bi a ba ti so nipa ileri olorun ileri olorun ti a so nipa re yi ni ki a duro ti ni ki a joko ti ki a ri wi pe oro olorun ti a ti so kokuna ki a ri wi pe a ni igbagbo a si fokan tan oro olorun ti a ti so yi eyi ni yo je ki agbara ati ase ki o wa ninu oro ti a nso jade lenu ikarun ki a ri wi pe a o siye meji oro olorun a o jiyan oro olorun bi o ti le je wi pe o fale die wi pe a o muse lese kese ki a ri wi pe a so oro igbagbo ye ki a se apere boya ara re o dani a si gbadura fun o tabi iwo fun are lo gbadura o si be si niyan olorun logo wi pe o dupe lowo olorun wi pe iwosan ti de bi o se so wi pe iwosan ti de yi o dabe ni pe enu re koro sibe o le jeun o dabe ni pe o lokun lara sibe sibe bi o ti gbadura tan ti o fi so wi pe mo gbagbo mo gba olorun gbo wi pe iwosan ti de sibe sibe o dabe ni pe are mu ago ara re sibe o je yi ohun pada o je so wi pe ah boya olorun o ti gbadura boya ki se ife olorun ki ara mi ki o da boya ojo iku ti sumo to si boya awon to nse mi na ti ku leyin mi boya aisan yi ohun lo ma je aisan ikeyin ti won se ti won fi foju ba iku oni gbagbo o je so ru e lenu oni gbagbo a ma gbekele olorun oni gbagbo ki se ye meji nitori wi pe bi a ba ti gbadura bi a ba ti duro lori ileri olorun a o ni je ki iye meji ki o wa si okan wa tabi oro miran ti ki se oro igbagbo ki se be nikan ikefa o se se ki awon elomiran ki won ki o wa nitosi wa ki awon ki o ma soro igbagbo a ko ni je ki oro tawon oro ti won so yi ki o ba igbagbo wa je wo awon ba keji ori keje lati ese ikini awon ba keji ori keje lati ese ikini nigba na ni Elisha wi pe egbo oro olowa bayi le olowa wi ni iwon ni iwoye ola le aota osuwon ye fun kikuna kan ni shekeli kan ni enu bode samaria ese ikeji nigba na ni ijoye kan le owo eni ti oba nfi ara ti da eni olorun lohun wi pe o si wi pe kiyesi bi olowa ti le se ferese li orun nkan yi a le ri be o si wi pe kiyesi iwo o fi oju re ri kiyesi iwo o fi oju re ri sugbon iwo ki o je ninu re nihin ni a ri ewe pe bi eni ti le nsoro aigbagbo sugbon sibe sibe eyi ko bomilu igbagbo ati ina ti Elisha o ye ki awon na ki o mo wi pe bi awon ti o wa nitosi wa bi won ti le nsoro aigbagbo ko ye ki eyi ki o mu aigbagbo wo inu okan wa je ki ran leti o mefa ti ati menu kan ikini ni wi pe ani lati koko gba oro olorun ileri olorun ikeji ni pe ani lati gba oro olorun ike agbagbo ki a sasu lori re ki oro olorun yi ki o di oro ti wa ki o je wi pe nigba wahala nigba iponju nigba ini nigba esan oro olorun ti a ti tojo sinu okan wa ni yo ma jade lenu wa yo si je oro igbagbo iketa ki a ri wi pe bi a ti nsoro yi jade ki a ma ri wi pe a nreti imuse oro na nitori oro ti o ti enu oluwa jade ki yo lo laise ikerin ki a duro lori oro na bi awon miran bi won ti le n ja wa ni koro bi won ti le nse ye meji oro na bi won ti le so wupe rara ko le se se be ki a duro lori oro olorun ikanu ki a ma se si meji bi o ti le dabi eni pe nkan na fa le die bi o ti le dabi eni wepe oro ye a ko tete mu se ki a ri wepe a mo wepe olorun ki seke yo mu oro re se ikefa ki a ri wepe bi awon ti o ti le wa nitosi wa bi won ti le njin oro na ti won sin soro aigbagbo ki a ma je ki iyan jija ti won ati aigbagbo ti won ki o bomi pa igbagbo ti wa ki a ri wepe agbagbo ninu oro olorun bi a ba se be o daju wepe agbara yo wa ninu oro wa gege bi agbara ti wa ninu oro awon woli nigbani je ki a wo ninu Marko ori ikokanla Marko ori ikokanla lati ese ikejilelogun Jesu si dahun o si we fun pe eni igbagbo si olorun eni igbagbo si olorun se awon ojuse re ninu ebi ni o dabi eru owo ti o nwo olorun ni eni igbagbo si olorun se aisan ni o nfi ara re se ibugbe ti o dabi eni we pe irora poju fun o eni igbagbo si olorun se o dabi eni pe aini ati iponju ni o nba oja eni igbagbo si olorun se nibi ise ni won ti ko ti o ti won so wi pe ise yo bo lowo re eni igbagbo si olorun se won rin omo le loju orun ni abi won pon loju loju orun abi awon emi kemi ni won o je ko gbadun ni o ro wi pe bawo ni o se bo lowo awon nkan won yi o ni ohun kan ni ki o se ni igbagbo si olorun ibaje laaro ibaje losan ibaje ni asale ni igbagbo si olorun ibaje ni ilu tabi ni ileto ni igbagbo si olorun ibaje laarin awon ore tabi laarin awon ota o dabe ni pe awon ota lo sowo papo ti won so wi pe won ni je ki o lo si iwaju won ni je ki o ni itesiwaju ni igbagbo si olorun ayekaye epo kipo ti o ba ba ara re ninu ebi ni laarin awon ore ni nibi ise ni nibi kibi ti o ba wa aye kaye ti o ba ba ara re ohun kan lo le se ki o le ni ki o le bori awon ota ki o le bori awon isele ti o nsele ni ayika re ohun kan na ni ye pe ni igbagbo si olorun wo ese iketa lelogun ni to looto ni mo wi fun yin enikeni ti o ba wi fun oke yi sidi ki o se bo sinu okun ki ti ko ba si siye meji li okan re sugbon ti o ba gbagbo pe ti o ba gbagbo pe ohun ti o nwi yo se yo ri be fun nihin ni Jesu Kristi so wi pe ase kan na ti o wa lenu awon woli nigbani ase yi le wa ni lenu enikokan wa se o mo wi pe ase woli ni an ka nihin ti o so wi pe enikeni ti o ba wi fun oke yi pe sidi yo si ki o si bo sinu okun ti ko ba si siye meji ninu okan re ti o si gbagbo pe ohun ti o nwi yo se o ni yo ri be fun bi o ba wo igbese aye Mose e la ri ni igbese aye Mose bi o ba wo igbese aye Joshua e la ri ni igbese aye Joshua bi o ba wo igbese aye Elijah tabi Elisha tabi Daniel tabi Ezekiel Isaiah Jeremiah ohun kan yi ni a ri ni igbese aye won wi pe bi won ba ti so oro kan gege bi oro ti Olorun fi si won lenu wi pe won ki si emeji won a gbagbo wi pe nkan yi yo ri be Jesu so fun wi pe enikokan wa a le ni ase ati agbara iso tele ti awon woli igbani wi pe bi aisan ba wa gege bi oke ni waju o wa bi aini ba wa gege bi oke ni waju o wa bi awon ota ba wa gege bi oke ni waju o wa bi ase iri ba wa gege bi oke ni waju o wa bi agbana ba wa gege bi oke ni waju o wa bi ohunkohun gege bi isoro bi o ba wa gege bi oke ni waju o wa wi pe a le so fun oke yi pe sidi ki a si gbagbo ki a ma se iye meji wi pe yo si ri be wese kerinlelogun nitori na mo wi fun yin nitori na mo wi fun yin ohunkohun ti eyin ba toro nigba ti e ba n gbadura e gbagbo pe e ti ri won gba na yo si ri be fun yin e ni ileri olorun fun wa o ni nitori be ohun kun ti eyin ba n bere nigba ti eyin ba n gbadura e gbagbo wi pe e ti ri won gba na yo si ri be fun yin se igbala lo n be ni o fe bo lowo ese gbagbo bi o ba ti gbadura tan isodimo lo n be ni gbagbo bi o ba ti so fun olorun abi agbara emi mo latoke wa lo n be lowo olorun gbagbo bi o ba ti so fun olorun abi asan lo wa lagu ara re ti o n fe ki olorun ki o mu kuro gbagbo o sa ti wi pe emi ni oluwa ti mu yin lara ti mu yin laada oni adura igbagbo yo si wo alaisan na san oni bi o ba ti dese a o si dariji oni adura olododo o lagbara popo gbagbo bi o ba ti gbadura oni ami won yo ma ba won to gbagbo lo loruko mi won o ma le emi esu jade loruko mi oni mo ba mu ohun olorokan ki o pa won lara won o gbo wole alaisan ara won yo si da bi o ba ti gbadura o ye ki o gbagbo oni o so fun wa je kin tun ka si ole chile kan si nitori na mo we fun yin ohun kohun ti eyin ba toro nigba ti e ba n gbadura e gbagbo pe eyin ti ri wa gba na eyin ti ri won gba na oni yo si ri be fun yin nitori be o ye ki a dide duro o ye ki a so fun olorun we pe a n fe nkan bayi tabi nkan bayi ni boya igbara lo n fe ni isorimo lo n fe ni agbara emi olorun lo n fe ni ipese lo n fe ni abi o n fe gbe yawo ni o si mo eni to fe o n be lowo olorun o n fe loko ni tabi o ti ni ebi o si ti ibimo o ye ki o so fun olorun we pe o n fe nkan wonyi o ni ohun kun te yin ba bere bi e ba gbagbo e o ri ogo olowa bi e ba gbagbo e o ri ogo olowa ranti we pe je ki ileri olorun ki o wa ninu okan re je ki ileri olorun ki o dapo mo igbagbo ninu okan re gba oro yi gbo tokan tokan bi ko ti le yi o bi o ti le bi o ti sese gba oro yi gbo tokan tokan ki o si ma reti imuse re nitori pe olorun ti o se leri ki seke gba oro yi gbo bi o ti le je wi pe awon ojiyan awon oporo awon ti se meji won wa ni ayika re won si so fun pe boya ko le sese gbagbo o ri ogo oluwa ni igbese aye re bi o ba ti n bere ohun yi lowo oluwa ki o gbagbo ki o si ma yin oluwa logo o ri wo pe isegun yo je tire Thank you.

0: Praise the Lord. Everybody in Boko, praise the Lord.
1: Hallelujah. Ele ni papa iwasu sagbagba ki se bi sinku tori na iye gboro wa yin to ba gbagbo nu ele sa mi la. Baba wa no luwa ni joko na a o de mura lara oto won mura lara oto imura ara oto imura ara oto so pe e ka bo sa ami a fe gbadura fun orilede ya ti dide duro a fe gbadura fun orilede yi a wa so fun oluwa pe a mo riri re PGCK o nsele ni gbo waye ni gboko nje so pe oluwa anu wadun amore pe e mu GCK wa si gboko o jo hun la ya enu re ki o fi bukun oluwa e iranse olorun e bere si dupe lo olorun fe leyin eyin oluso agutan dari adarinu ijo ni gboko e je ki a yin oruko oluwa pe akoko wa ti de o mu GCK wa sodo wa ogo fun uruko re abukoko olorun baba ni orun pe to sese o sese lakoko wa iyanu ni uruko oluwa iyanu ni oluwa yin uruko re dada e jo sisi e dupe lowo re fun to tin se na pe ki nkan e sele loni ele je itan akotan kan ni gboko leni ni oruko Jesu ni agbadura jomo ikan lasro no orile ede bayi ni agbaye ni ogun tori ese nitori ese ogun je aye run oni o fe ogun sile o fun ke ogun ki o da de lopin aye o segun o de se awon ida won yo o so ogun na oluwa ni yi ki da kero ki o wa to won pe mi ni oluwa o de ni igbega laarin awon kifiri emi o de ni igbega laanu aye toro a fe gbadura bayi pe oluwa da soro isoro ogun ni gbogbo agbaye lakoko yi nje oluwa le se be sọ́rọ̀ le dá àlàáfíà padà sí àgbáyé ya ẹnu rẹ pé olúwa a wà fún wa sọ gbangba níyìí ó jẹ́ ọkọ̀ láti gbàdúrà kò jẹ́ jìrẹ́ bẹ̀ nípa ohun tó ń ṣẹlẹ̀ nípa ti ogun lákòókò wa yìí ogun níyìí dàrúdà pọ̀ wàhálà lọ́tún lọ́sì gbogbo iṣẹ́ ibi wàhálà ogun àìsẹ́ ààbò tó ń ṣẹlẹ̀ ẹ jẹ́ kí olúwa kó dá sí ẹ jẹ́ ká sọ fún olúwa kó dá sí ó dá ogun dúró títí dé ogun ìpín ayé ẹ jẹ́ kí ọlọ́run kó ká àlàáfíà jọba pé olúwa kó fi òpin sí ogun kí àlàáfíà jọba ní gbogbo ibi tí wàhálà wà tí ìhìnrere ò lè wáyé ńbẹ kí ọlọ́run pàṣẹ àlàáfíà ó pàṣẹ àlàáfíà yóò sì rí bẹ́ẹ̀ olúwa ní kí àlàáfíà ó kó wà àlàáfíà wà àlàáfíà ní gbogbo ibi ní àgbáyé ní amẹ́ríkà láàrin kí àlàáfíà wà báyìí àlàáfíà bá ń kálẹ́ níbi gbogbo ní russia ní àtàwọn tó farajọ wọn náà olúwa jẹ́ kí àlàáfíà wà ní gbogbo orílẹ̀-èdè tó ti ń bára wọn jà ẹjẹ́ á gbàdúrà kí àlàáfíà wà gbàdúrà pé àlàáfíà kò ní sí ìjàlẹ̀ àmìyàmú kò ní sí ogun mọ́ nílẹ̀ wa gbogbo ìpànìyàn ní benin a ti pa eléyìí a ti jẹ eléyìí ẹjẹ́ á gbàdúrà ká bẹ̀bẹ̀ sí olúwa pé kí ìyípadà wà báyìí ó dá ogun dúró títí dé òpin ayé ọlọ́run ni ó lè ṣe táwọn ọmọ rẹ̀ bá lè kígbe sí i nítorí náà ẹjẹ́ ká ya ẹnu wa olúwa bẹ́ẹ̀ ni mo ní kí o ṣe é. ni oruko Jesu ni agbadura. Lori Isaiah 45:22 oni gboju soke si mi. Okun fun ona won won se fenu won nitori eleyi ko si igbala ile ti wahala fi wa ni ti ko se abo Oluwa wi pe koju si mi ki a si gba yin la gbogbo opin aye nitori emi ni Olorun ko se elomiran Oluwa wi pe a fe ki pese Oluwa a fe bebe sodo pelu baba Olorun pe yo woju sile lati orun wa yo wo wahala lori lede ni agbaye bayin yo yi okan awon eyan lokunra tin pada awon adari yo yi opa lati ronu pe ada si ohun ni ni logo opo yanturu ni oruko Jesu ya enu re gboro ki o gbadura Oluwa fu igbala fun orisi orilede gbogbo agbaye je ki igbala wa tan ba wo Oluwa wa de ni igbala oni si ogun ni lohun mo je ke ona bayo yi pada si Oluwa e je ka so fun Oluwa fi alafia ni Africa wo Africa ki won yi pada si Oluwa Oluwa ni yi pada si koju si mi ton ba koju si Oluwa yo gba won la yi pada ku ni iborisa la san Oluwa laye yi pada ku ni iwa ibi ku nu ika yi pada idi ta bi wa ni ose ni yi pe Oluwa yo mu yi pada wa ni gbogbo agbaye o ma gbo iranse lati bi gbogbo ki yi pada wa e yi pada si mi yi pada si mi gbogbo agbaye ke si gba si gba yin la e je ki a gbadura fun igbala ki a gbadura fun irun pe pada irun pe pada ni pa fun onise elese irun pe pada awon adari irun pe pada awon osise ijoba awon alakoso awon ba ronu pe ada kan yi pada si Oluwa ni ronu pe ada ni bi gbogbo ni gbogbo agbaye ni oruko Jesu alagbara ni agbadura e je ki ami yen ko rinle kan gbo ni bi gbogbo je ki ami re ki o mo to wa ni le won ni gboko bayi ko ma mu won wa ko ma mu won wa bayi ni oruko Jesu Bibeli wi pe Oluwa ti fun ni oruko kan to ju gbogbo oruko lo pe ni oruko Jesu ki gbogbo ekun ki o teriba a o gbadura bayi pe gbogbo orile ede lori agbaye ti oruko Jesu o ti de e je ka silekun e bayi kokoro wa lowo re kokoro wa lenu re pe Oluwa nibi kibi ti a ti gbo irinre ti oruko Jesu ko ti a ti gbo oruko Jesu pe Oluwa silekun bayi je ki oruko Jesu ko to won lo bayi gbadura nje o le ya enu re ki o gbadura Olorun yo dahun to ba de gbadura to ba le gbadura pelu edun okan to ba le gbadura pelu taranu emi re to ba le gbadura pelu gbogbo okan pelu emi re pe bi ton ti gbo nipa Jesu ton ti gbo oruko Jesu gbogbo idile iran gbogbo idile nibi kibi ton ti gbo oruko Jesu ki ise yanu sele bayi pe won gbo oruko Jesu ki Olorun ki o laye ja ki o silekun nu ebi ki oruko Jesu ki o la gba idile ja gbogbo iran agbole gbogbo orilede gbogbo awon eniyan awon odo awon agba okunrin obinrin okunrin ijoba adari are elegbejegbe awon eniyan awon elesin ti o ti gbo nipa Jesu gbogbo ibuye ton ti gbo pa oruko Jesu ki Oluwa fun ara re ki Oluwa fun ara re ki o silekun fun Jesu Kristi lati wole bayi ni oruko Jesu ni agbadura Elijah be lowo Elisha ki lo fe ki n se fun o ki kan to gba mi soke o wa ni bi jisike yi awon ise ran iranse Olorun wa ni arakunrin to mre ba mi eyin odo e wa ni bi ki lo nbere ni jesus ke to nbere lasa leyin ni baba anu oluwa si wa ni to wa ni loju koju ki lo fe ki olorun se fun o ki lo ma sele se aye ti re ko to ki crusade to pari ki wa sa gba to pari oluwa ma sere mi koja ma sere mi koja o le gbo ka kan ma paru so fun oluwa ko ma sere koja ko lo nse kankan nu aye re to okunre si oluwa ba oluwa ma ma sere mi koja jesus nre koja bayi ni gboko bayi jesus nre koja so fun oluwa ma sere mi koja o gboro da won adura re o gboro gbo igbe re yo si koju si o yo duro tori ti re yo duro tori ti re yo bayi re pade tori pe o ki gbe si ki lo fe ki oluwa se fun o bere a si fi fun o wa kiri a si ri o ngba ni asale yi ni oruko jesu ni agbadura nje awon eyan le so pe ami ti o je ki olorun mo po wa nbi baba ni oruko jesu adupe lo yin fun asale yi tori pe itan kan se ni loni a wa ni gboko wa yi adupe nitori ile fun te ti seto lati se fun won oluwa a n gbadura ran oro re la agbaye ja ran imole jesu christi si gbogbo bayi gbogbo to tin di oruko jesu lowo la je ki won gbo elu emu kuro e je ki oruko jesu ki o lo si gbogbo agbaye lati sin lo a pa pongbe fun wa fe a so ajewo re akede.

0: Praise the Lord.
1: Eke hallelujah.
0: Everybody.
1: Quand on hallelujah le kan si. Ni gbogbo agbaye se le ba wa hallelujah to dara julo eyin Oluwa logo. Awa ti awo ta wa ni bi ero alatagba ni America ni Australia bo bi ta ba wa ni Africa ni. Ayi Nigeria ni bi ta wa yi. Abe mu to aleti pe eyi ni akanse ara oto GCK. Ami. O si gbodo mo. Ya be so fun baba ni Oluwa on be lodo wa nibi. Laipe lati won wa lati mu agbara Olorun ti o nja ogba jaga sokale. Akanse family yan si wa lori won fun gboko. To ba gba ile igbo so ami to rin le. Ni gbogbo agbaye agbodo mo ki asiko ye wa pe baba ni Oluwa pe won ti bi opolopo omo ni la wa ni le TV ni ebe ijoba TV ni olu ilu ni gboku ni po ore ofe Olorun ikan lara awon omo won ti Olorun ti lo won lati gbe dide Oluwa ti gbe won ga gege bi alakoso oba ni ile ni ibi ijoba yi nitori na won tin gbarade lati wa o fun mi laro ofe lai so wi pe oba yi oba ni owo yi Professor James Ayatili en to je alakoso oba ti le TV ton jo pelu wa ni lale yin lori aga won fe wa ko wa ko wa fun ani oro ibere fun iwasu kari aye GCK ni gboku yi o je won ayo mi lati fi kasimu wa sori aga oba ti ijoba TV Professor James Ayasin en ti Olorun ti gbega lati ba wa soro bayi e je ka patewo e ba ja dawa tewo duro.

0: Ok, alléluia. Amen. Elle est Joko.
1: Lihenga mo kue mana kuma mkoho ne kaoriona atsi ushachi wane ye ati ni wana kilikina uashie unukule manaluwele ntom ningi shatachi eva Avakule washimana hiboko. Mkoho neka mkoho satuha. Ikiambi satana tochi mbia hanya. Hama kiangene. Mbibahyo mwawe kango. Chie. Yesu watondo. E olando va heya bushima odzwa msatu wawo hama kwa kangochi una yeme senya mangu vana tahambu ondo vana kando una sawa tuwa shasho boy kangola una sawa tuwa Shahama kwa satanae, shachi woma, tsombo wochi. Otuwa msaatuwa kweke kekeke. Kenti Yesu Kristo. Aando ngobe nami. Najiji. Aando kule washimana. Shata hapo aando ne. Cheni toti. Pato nene shata chichi. Chichi wangu na tuwa oluanda chidi. Ushapu. Ushapu. Ushapu. Ushapu. Ama kwaze yoshi.
0: Oduoni yi Gabi oba ni ile TV ni agbagbaye lati ki baba mi ninu Oluwa ara ton dari mi ife iranse Olorun pelu fami royan Oluso agutan Omowe WF Kumuyi Mo duro ni gege bi oba yin lati so fun yin pe awon lo gbe mi dide o no gbe oba yi dide omo ni won je fun oluso agutan anu oluwa ati pelu Olorun ti ran won ngba ton ti fi mi sori ite lati wa ja ogun ajaga gbogbo ajaga gbogbo ajaga ni aye yin ati ni ile TV lapapo mo fe so fun pe ohun iyanu ma sele loni ohun la orun ti si sile na mura sile lati gba agbara olorun pase iranse olorun ta fe royan yo orun yo si loni olorun yo si pari ohun gbogbo to lati pari ninu aye re olorun yo ja gbogbo ajaga to ye ki a ja o de di ominira adupe nitori pe e wa mo fe so fun yin pe loni ajo akoko yi ola yo je ojo mi otunla yo je ojo mi ibi yo ti po to bi mo se nfe ni ola e mu gbogbo eniyan wa mi fe ri alafo kankan ni olorun be ile TV wo lakoko yi a o si ri opolopo gba a o ri ekunrere akunwo sile yo si dominira yo si dekunrere ni oruko Jesu Christi adupe nitori dupe lo npe wa ki olorun ko bukun gbogbo yin ejo eje ki ajoko ki a si mura sile fun agbara olorun.

0: ló fún mi nígbòóṣe ojú tó fọ́ ó sì là wá. Tíwọ náà bá mọ̀ pé ọjọ́ ti ẹlẹ́lẹ́yìí ojú rẹ tó fọ́ yóò là wá dìde lórí àga tí ẹ fi ń tì ọ́ káàkiri gbogbo àjàgánú ayé rẹ, gbogbo nǹkan tó sọ ẹ́ mọ́lẹ̀, gbogbo nǹkan tó dì ọ́ láòtù lónìí lórúkọ Jésù. Nítorí ó sọ wípé yóò sì ṣe ní ọjọ́ náà. Eléyìí ni a ó gbé ẹrù rẹ̀ kúrò ní èjìká rẹ̀. Nígbà tá a bá ní ẹrù léjìká wa bíi báàgì sìmẹ́ǹtì, o ò lè ní lè dúró dáadáa, o ò ní lè dúró gbọ́in, o ò lè dúró wà tẹríbarí, o lè máa rìn ṣùgbọ́n o ti tẹ̀ ò ń rìn, o ò ní rí ohun tó ń bẹ níwájú rẹ, o ò ní rí ọjọ́ iwájú, o ò ní mọ̀ ọ́la. Torí pé o ti tẹ̀ bá nígbà míì kẹ̀, ẹrù àjàgà ó wà ní ọkàn rẹ. Nítorí ẹrù wíwo tó wà ní ọkàn rẹ yìí, o mọ̀ nígbà tó bá gbé nǹkan tó wúwo lérí ilẹ̀ tó rọ̀, ilẹ̀ tó rọ̀ yìí a ó tẹ̀ mọ́lẹ̀, yóò mọ lọlẹ̀. Nígbà tí ẹrù wíwo yìí tó bá wà nínú ọkàn rẹ, wà á ní ohun tí ó rin mọ́lẹ̀, ìrìn mọ́lẹ̀ wà. Gbogbo tó ń bẹ nínú rẹ lọ́hùn, ó ń rì, ó ń rì, kò ní sáyọ̀ mọ́, kò ní sí ìdùnnú, kò ní sí ọ̀yàyà láti gbégbé ayé ẹ. Ṣùgbọ́n nígbà tí a bá já àjàgà, ẹrù èjìká rẹ a ó mú kúrò, ohun tó rin ọ́ mọ́lẹ̀ a mú kúrò, a wá tún níye. Mo wá láti kéde fún ọ lónìí pé òun wà ní ààyè lónìí, ìnilára tí ń bẹ nínú ayé rẹ yóò bọ́ lórúkọ Jésù. Gbogbo ìdálóró, gbogbo àbámọ̀, gbogbo ìbànújẹ́, gbogbo ìnira, gbogbo rẹ̀ á dópin lálẹ́ yìí ní orúkọ Jésù. Nígbà tí èjìká bá, tí ẹrù bá kúrò léjìká rẹ àti àjàgà rẹ kúrò ní ọrùn rẹ, ẹnikẹ́ni tó bá lẹ́tọ̀ọ́, ẹnikẹ́ni tó bá láṣẹ, ẹnikẹ́ni tó bá ní agbára láti fi àjàgà sí ọrùn rẹ, ó ní agbára láti máa fà ọ́ lọ síbikíbi tó bá wù ú. Nígbà tó bá fi àjàgà sí ọrùn ẹranko kan wà wá fokùn sí, ó lè fa ẹranko yìí lọ síbikíbi, o lè só mọ́lẹ̀ mú sí òpó kan, ẹran yìí kò lè lọ rékọjá bí okùn náà bá ṣe gùn tó, torí pé wọ́n ti so ẹranko yìí mọ́lẹ̀ nítorí àjàgà yìí. Orí nígbà tẹ́ ẹ bá wà lábẹ́ àjàgà, wọ́n lòdìwọ̀n agbára òkùnkùn tí ò ṣe fojú rí, irú agbára tí wọn ò lè fàdànù. Ṣùgbọ́n a wà ní lónìí pẹ̀lú ìkéde, a sì ń kéde fún gbogbo àwọn aninilára, ẹnikẹ́ni tó bá fi àjàgà sórí ayé rẹ níbẹ̀ yẹn, mo wá láti wá fún ọ níwe jíjáde, o kẹrù ọ jáde nínú ayé rẹ. Ó wá sọ wípé àti àjàgà rẹ kúrò ní ọrùn rẹ, a ó sì ba àjàgà náà sọ wípé a ó já àjàgà ní ọrùn mi. Ẹ sọ bí ẹ pẹ gbàgbọ́, sọ pẹ̀lú ìbàlẹ̀ ọkàn. O mọ eléyìí lálẹ́ yìí pé àjàgà náà ó máa di jíjá kúrò nínú ayé rẹ. Báwo ni àjàgà yìí yóò sì di jíjá? Ó sọ wípé ó ní yóò, a ó ba àjàgà náà jẹ́ nítorí ìfòróróyàn. Ìfòróróyàn ó ń jẹ́ àjàgà. Àjàgà lọ́kàn rẹ, àjàgà nínú ẹ̀mí rẹ, eléyìí tó ti rí ta so ẹ mọ́lẹ̀, tí a fi òdiwọ̀n sáyé rẹ, tí àjàgà yóò fa àyè gbà ọ́ láti fi gbogbo ohun tọ́pọlọ rẹ ti kọ́, gbogbo ohun tọ́mọkàn rẹ mọ̀, gbogbo ohun táyé rẹ mọ̀, gbogbo ìṣura rẹ tó lè mú jáde rárá o. Àti bò ẹ́ mọ́lẹ̀, a di ọ lọ́wọ́, a fi ọ́ sójú kan nítorí àjàgà yìí. Ọpẹ́ ni Fọlọ́run lónìí o, lọ́la àti ní ọ̀túnla, ọjọ́ mẹ́ta nígbókòyí, gbogbo ajaga laja gbogbo ajaga ni o fo tutu ohun ko tabi ohun gbogbo ti lati igba to ti wa sinu aye ititi di akoko yi ele to je wi pe to di olowo to du omoju kan to kan fi osoju kan o le ja isan o le ja arun ohun ko to ko je ope ni fo lorun o wa ni ni won igba to ti wa yi o wa pelu okan re o wa o tati sile ajaga awon ajaga yo ja o so fun wa pe nipas ifami royan ni iru ami royan wo je fi han ise aposteli ori kewa ese ikeji din logoji bi olorun ti fi ami royan jesu kristi pelu emi mimo ama nka bibeli ninu majemun lai lai o mo eleyi pe ifami royan ninu majemun lai lai wa mu ororo wa wa da lori olori alufa tabi alufa eleyi ni ifami royan nigba na sugbon wo gbogbo ifami royan ti won fororo se ninu majemun lai lai wo wa ro ni bi apere wo wo ajaga ajaga ipada seyin awon eyan yen won so pe da olorun kan fun wa bo ti e ni ororo lori e ororo ifami royan sugbon sugbon ifami royan ti emi ma ko si nibe nigba to ye ko so pe be ko ko le so pe be ko o ni be ni nitori eleyi o wa se o da orisa fun awon mo israeli o ni wo olorun yin ti o mu yin jade lati ile egibiti olorun so pe mose lo sodo awon eyan re won ti sina won ti sina won ti se ere fun won pe eleyi ni olorun awon won ti yi olorun won pada won ti yi olorun ti o se parun ti o di baje won ti yi pada lati di aworan ere tabi eranko sugbon oni ifami oni ororo ti ara so fun mi nipa davidi davidi ni ororo ti adale lori a o lakoko lati sotan sugbon jesu kristi omo olorun jesu kristi immanuel olorun wa pelu wa nje bi olorun baba ti da emi mimo ati agbara le jesu kristi lori pelu agbara nitori eleyi nitori ifamiroyin yi ifamiroyin emi mimo yi eni ti o nkiri sere yo se ore fun olale yi igbala oni kan rere jesu lo nse rere yi o fu ani ore ti igbala igbala nu aye re lale ni oruko jesu iwosan eni kan ba mi so pe iwosan lori ohun re goro iwosan fun aisan ko gbogun nipase jesu kristi ni eleyi ni sise ore wokunrin yen to nfi obe ge ara re iboji oku lo tin sun o wa gbo nipa jesu sare jesu so wi pe emi esu melo lo wa ninu oni legioni ni won egbegberun oro kan soso ifamiruyan o ja ajaga na gbogbo awon emi esu wonyi won jade lale yi jesu kristi okan ni lana loni ati titi lai lai o ti wa lati da onide o ti wa lati wa ja ajaga kuro ninu aye re oni o se dida ara gbogbo awon ti esun pe loju o ye ko ye o pe ajaga ki se latodo olorun eleda re o ma won kan wa toni ti cancer ba wa won ni ah mokan le pe olorun mo nto nse o mo wi pe cancer yi ohun to nilo lakoko yen ko se latodo olorun niyan o awon ti jesu mu larada iso eje ifoju ati awon to ni iyaro awon teti won di awon to ya di ani awon ti won ku bi omo jairu bi lasaru gbogbo won pata won je awon ti esun pon loju Olorun ki pon ni loju Olorun ni pon loju Esu ni nitori pe Esu ni Jesu eni ton jajaga yo gba owo Esu kuro ninu aye re loni ni oruko Jesu o nlo kakirin o nsore o se didara gbogbo awon ti Esu npon loju nitori Olorun wa pelu re Olorun wa pelu re nitori eleyi I say ya ni pa kan wa o le ya Jesu Christi kuro lodo Olorun baba nitori pe won ti sokan lati gbata aye ti wa lati ayeraye titi di oni eloni titi ayeraye ti nbo lojo waju nitori eleyi asepo ti o se pin ni ya laarin Olorun baba ati Jesu Christi o wa nbe nitori eleyi ifami royo si wa sibe yo si ja jaga gbogbo ninu aye re mo ni yo ja gbogbo ajaga ninu aye temi yo sele si o lale yi tori na lale mo ba yin soro lori agbara Christi ti nja jaga ti o so wa di ominira o meta la fe wo akoko akoko ni ajaga ide ti idibaje ekeji oni jija ajaga wa nipase iyipade okan iketa siso ajaga di awati nipase imularada re yo di ase yo pora kuro ninu aye re ani awon to ri o tele tele ti an wa ri ami ati ifarahan iponju ti ajaga ninu aye re wa tun wa wo won le yiri re wo leyin igba ta ba gbadu alale won o ni ri ajaga ninu aye re mo yo di asan o ti ku o leni lale ati titi lai lai ninu aye re e fun mi ni ami ti fu dada akoko oni ajaga ide ti idibaje nu Rome ori keta latese kewa Rome ori keta ese ikewa gege bi ati kowe re kosi olodun tin si ododo kosi enikan kosi eni tin si ododo olododo kosi enikan kini yen tumo si nipa ibi eniyan kosi enikan to jo olododo enikan soso to je olododo lati ojo akoko ti iseda nigba ti olodun so pe e je ki a da eniyan ni aworan wa leyin gege bi iriri wa nitori pe olodun je olododo olodun je mimo nitori pe olodun je mimo olodun ni ese adam ati efa ada won ni aworan olodun nitori na awon ni enikan soso ki Jesu Christi to wa pe nipa ibi o ati nipa ibi ti won je olododo sugbon omo itan won won je onje iwo iso ti won ni won ma je nitori eleyi eleyi ni aigboran aigboran ese ni ese o wonu aye won ese o so won di eni ibaje ese o so won di eni rira ese o so won di en to baje won wa ni omo saju eleyi ki idibaje to sele ko to di pe idibaje isele leyin isubu adam ati efa ni won wa ni omo akoko oruko re ni kaini kaini won na mo o je ni tara o je ni ka o je apaniyan nitori pe ohun rere kan ko le tinu idapo aimo wa si enikan ni le mu mimo wa kuro ninu aimo bi rara ko si enikan to le sele tori na kaini o dibaje o wa tesiwaju ani ati e so fun wa gbogbo awon eniyan saju ikun omi gbogbo won pata ni won bara won je ko se nikan nitori na nipa ibi won dibaje o mo nipa ibi won gan o dibaje gbogbo eyan lo ti se to ti kuna ogo olorun ma gbere e ko so pe rara emi o dibaje ta loko e lati ma paro ko se ni kankan o bere si paro ko to lo si lewe ngba ko to mo oro ti an pe ni ro ko to le ri wi pe oro kan wa ti an pe ni ro ninu ko sile iwe o ti bere re nitori na nipa ibi odibaje ekeji nipa ise o nse nigba to ba se nkan to mu nkan kan to ye ko mu ti mama ba bere lowo mi ohun ti nwo so fun ni ti baba mi lo ba si bi mi ta lo se leyi ta lo fo kini ta lo ba kini je ohun ti nwo ti e so fun won ri nipa ibi elese nipa ise elese nigba to ba se nkan lera lera lera je salaye le fun ngba to ba se nkan kan ta npe ni o se nigba ti o ba se ju be lo lede gesi wa wa pe o se o tu pele kesi pe ki lo de se tele oni die ni mo se die ni ngba to ba fi a kun lo wa di iwa iwa lede gesi h a b i t lede gesi a wa di wa si re bayi ki se nipa ibi nikan o ki se nipa ise nikan o nipa n to ti de baraku o ti baje tori be lo so pe ko si eni tin se ododo ko si enikan uwo wese kokanla ni ese kokanla ko si eni ti oyeye ko si eni ti o wa olorun ese kejila ese kejila gbogbo won ni o ti yapa won jumo di alailere ko si eni ti nsirere ko ti le si enikan idire ta ibi ta tin bo re o igbaye wa to koja nigba ta bi wa re a lo sile iwe subo mo kiko ede gesi ati ede kiko chemistry ati ede kan ko mu iro ikuro iro yen ba se nko ede faranse tan ko spanish tan ko gbogbo awon ede woye boya ede lai lai kan eleyi ko mu ide baje yi kuro ni aye wa awa lo ga awa den to nko imero engineer akọ nipa isegun gbogbo eleyi ko mu ide baje kuro ani o ti e tunbo mu gbogbo wa si akojopo re ni ese iketa le logun 23 o ni gbogbo eniyan ni o sa ti se gbogbo eni giga ati eni ile en to mo we ati eni ti o kawe lopolopo okunrin atobirin gbogbo eniyan ni o sa ti se ti won si ti kuna ogo olorun se ona abayo kan wa be ni eke hallelujah ona abajade wa mo ni eke hallelujah ona abayo o wa fun gbogbo wa gbogbo eyan lo ti se Jesu Christ wa wa ohun wa o leni kan soso ti a bi lai si ese o n gbe lai si ese o bori gbogbo idanwo idanwo tara idanwo ti oju idanwo ti igbe aye o bori bayi o wa ku fun wa olododo fun alaisododo eni tito fun alaito eni ti ko lebuku ti o leba won ti o dese o ku fun gbogbo wa awon elese o ye kinu o dun wi pe Christi o wa lati ku fun o nitori pe o wa ku fun yi idibaje yen a o mu jade ko nu aye re o mo idibaje tan so nipa re o wa di ajaga ajaga idibaje a o le so ara wa dominira nwo wo keji nibe yen ekeji o ni jija ajaga wa nipase iyipade okan Christi wa nigbati Christi si wa o ni nto le se fun ara re emi yo se fun o ati so mole o wa labe ajaga ati wa labe egun o wa labe idibaje tara on gbiyanju on se gbogbo to le se sugbon sibe on to dara to se on to jasi ni dibaje tori be lo se wa a si so fun wa ninu ise apostoli ori keta mo fe ka lati ese ikokandinlogo ise apostoli ori keta ese ikokandinlogo 19 nitori na eronuku ada mo mo po ti gboru oro iri tele ronu eronuku ada ironupo ada nbere pelu akoko ikabamo kino de ti mo se se bayi ah ah bo ni o so le se to buru bayi bawo mo se buru bayi bawo ni mo se je lu bi eyan bayi bawo ni mo se je olote bayi mi mo ah ah bo ni mo se je ala igboro bayi mo kabamo wi pe mo ti e ti fi gba kan se leyi sugbon kakan kabamo nikan eleyi o to ohun ti mo baje nipa iwa buburu mi mo kabamo kini e ti baje o ti baje na abamo mi ko le tun se igbe aye ta ti di baje a o le tun se igbe aye ta ti fo lati nu ki kabamo yi mo ni ti n ba tun wa ni anfani mi lai lai mi o ni se ru nkan bi eleyi mo won pe le ni ipinu okan wa pinu mo pinu pe n o ni se leyi mo awon kan ti e wa ti e tun tesiwaju pe ti n ba ti e tun paro olorun n o fi yajenu yi nigba ti e ba ri ara won ti e ba so nkan ti o ye won so wa fura won nigba ti buburu kan fun eke won ore mi gbogbo eleyi abamo ati gbogbo ipinu bi eleyi ko le sese igba melo lati so pe n o ni se le mo ta si tun se nkan yi gangan ta la ni se mo nkan to ti e buru yi awa ni ibanuje ani ibanuje ore mi ah oju re o fani mara loyin ah o mo fani maru je mo fani maru mo rerin o si mo layo eh mo ni ibanuje lori oro ara mi ni ki se lori elomi o awon elomi won ti sugbon ninu leni ninu aye etemi gan mo buru n o le gbaye gbo mo wa pinu pe n o ni se sibe sibe ibi ti mo so pe mi o ni se yi o gan ni mo wa se o rere ti mo wa se leri pe n o se yi eleyi ni ko le se tori na mo ni ibanuje sugbon o le kabamo ko to o le se ipinu iyin o to o le ni banuje ko ni banuje okan eleyi ko mo to se lo dabi kaini o n ba beli soro arakunrin re ko si eni kankan to ti pa iyan kankan ri ti kaini tori sugbon lojiji o kan pinu inu bi gidi gan ta lo n binu si kaini ohun ti abeli se abeli rubo olorun si tewo gba eleyi ti wo na ba se n to to a o tewo gba ona olorun isoju saju enikeni sibe inu bi gidi gan nipa eyan rere aburo re o kan pa o gbemi re daju daju o kabamo le ngbo se tori pe olodun so pe kaini arakunrin da oni arakunrin mi abeli se mi ni alupoju arakunrin mi olorun wa so n to se fun eje arakunrin re o n ki gbe esan si mi nitori n to se nigbati idajo wa sori lori re o kabamo nipa n to se o ni iyese mi poju ti mo le ru lo sugbon eleyi ko to o nilo lati de koko ti rironu piwada ko yi pada nipa ore ofe olorun ko fun o ni ore ofe fun mi ni idarijin fun mi ni oko ati iwa rere mi o ni se leyi mo n to n so niyi o nitori na eronu piwada ki esi to yi pada se bo tun le so lekan si pe ka kan ronu pada ani o ti eto o lati yi pada to ba so pe ronu pada o lo sodo olorun nu adura olorun mo tun de o mo ti se ohun ti o ye kin se mo se ohun to ye kin se tesiwaju o gbodo ronu pada koto mo se mo se o gbodo pinu okan re pe eleyin ohun ibi ni mo ni lo si ona yi mo mo yi pada mo yi okan mi pada mo yi eyin mi pada mo yi ife mi pada lodi si gbogbo nkan woyi awon nkan ti mo ma se tele o ni ko si yi pada je ki iyi pada osodo to ko wa ninu lohun nipo ori ofe olorun eleyi to wa sinu aye re bayi o wa ni iye pada patapata odotun odi tuntun o wa so fun o wi pe ki a le pa ese yin re oluwa lale yi o ndo di o lati wa sodo re nipase krisin yo si bu ese re kun nigba to ba ronu pada to ni oluwa fun mi ni ore ofe yi mi pada so mi dotun awon ona buburu ti mo ma nlo tele ngo ni lo si ona woyi mo awon egbe kegbe ti mo nko to je pe nigba gbogbo ti ba lo si sosu o ti mo ba gbo igba ti mo ba nba won soro won ni e mo da won ni wasu yen lohun bawo ni ta ba se leyi ta lanfani bayi igbo la wa se won wa yi okan re pada sugbon ironu pada o tumo si pe gbogbo awon eyan won yen to ni asepo pelu won ti won mo ni pa buburu lori re lati se bi wa ronu pada wa yi pada kuro ninu ese wa yi pada kuro lodo awon abani dese yi awon abani je yi wa wa yi okan re pada lodi yi okan re pada sodo oluwa nigba ti igbala e ba wa sinu aye re bi igbala yo se wa sodo re lale yi mo ni igbala yo wa sodo re lale yi nigba ti igbala yi ba wa wa leyin igba to ronu pada iyi pada yo sele wa nigba gbo ninu Jesu Kristo oluwa o wa so wi pe akoko itura ba le ti waju oluwa wa je kele oye o je oye o yo tu akoko itura sugbon omo iwo ko lo fi pamu olorun lati di owo olorun mo ko mi owo olorun lati tu nkan kan jade o nke se o nigba to ba ri irun pada re to joju lowo nigba to ba ri wi pe o nbere fun ori ofe olorun lati ni isodo tun aye re iyi pada o ni eleyi o ti ronu pada to to yo ma toka si o lale ipo ti ronu pada yo ma toka si o lale yi pe o mo nkan to nse lati nu okan re lo ti pinu pe o ni tesiwaju ninu iwa ibi mo ni oruko Jesu awa tu akoko itura isodotun yi a da sinu aye re wese ogun o so wi pe ati ki o ba le ran krisi ti a ti yan fun yin ani Jesu ese kokale logo 21 eni ti orun ko le sai magba titi di igba imupada ohun gbogbo oro yi o tumo si pe imuposipo oro yen o so nipa itura oro yi o tumo si pe isodotun yo wa latorun sori akan re sori aye re o wa so wi pe ti olorun ti so lati enu awon woli re mimo ti won ti nbe nigbati aye ti se gbogbo awon ileri ti olorun to ti fi si enu awon woli mimo yi ti igbani awon ileri woyi oluwa yo ran ti re fun awon ileri lori aye re asotele rere lori aye re imuse re yo si wa ni oruko Jesu wese ikerin din ni ogbon 26 oni nigbati ta leni tan ba soro ni monita ni eni tan ba soro ni ta leni na emi ni ta leni na tari ni olorun ti pinnu pe ohun yo bukun fun o yo bukun fun lale yi yo gba la lale yi yo wo osan ni ale yi nigbati olorun ti ji jesu omo re dide o kon ran si yin lati bu fun bu si fun yin idi ta se wa ni gbokore o ran jesu oluwa lati bukun fun o emi mo kan je ni na toto e wa lati kede fun o jemo bi pe jesu o wa lati bukun fun o so so fun mi tele idi re ti oluwa se so pe ki n wa so fun o ati bukun fun o lale yi abukun fun o pelu idarijin abukun fun o pelu ominira abukun fun o pelu igbala abukun fun o pelu iyipada lekunrere abukun fun o pelu imuse awon ileri olorun nu aye re aran lati busi fun yin nipa yiyi olukuluku yin pada kuro ninu iwa buburu re ami yiyi pada kiti eniyan tumo si gan bi apere egboju soke kewo mi o le ri niwaju re nkan kan to fa ni mora sugbon je majele o le ri nkan kan niwaju re ohun tin sewo si o sugbon o lewu lopolopo o le ri nkan kan niwaju re nkan to ndan to pe ma bo mo wa fun sibe nkan yi ntin pa ni ni nitori pe wa waju re yen nipa tara wa yi pada sugbon wa yi oju re sugbon o yi okan re ko nbe okan re si wa nbe nto nwo wa nbe aniyan re o si wa nu e o yi pada pe ki se yi pada ti afojuri o je yi pada okan re kuro ninu nkan to lewu to npa ni to nba ni je yi lati yi wa pada ninu okan wa lati yi wa pada ninu ilepa wa lati yi wa pada ninu ohun ta npo ngbe fun a mo fe kini tele tele sugbon bayi okan mi o yi pada ku nu eleyi ife mi o yi pada kuro ninu eleyi ohun ti mo fokan si akole kan mi o yi pada ku nu eleyi ohun ti mo tejumo ko si lori kini mo baba olorun lorun yo ran jesu kristi pe ohun to ye ki n se ki n igbiyanju lati yi pada nipa tara kuro ninu nkan igba mi o ti e le diju e ki o ma ba ri nkan yen mo sugbon bo se diju e lohun o se ni laanu pe aworan re ti wa ninu okan re o si n ri bo ti diju o si n pongbe fun o si n seto lati ni sugbon kristi o lo n wa lati bukun fun wa a wa yi okan wa kuro a yi ilepa wa kuro a yi ife wa ati atejumo wa kuro ninu gbogbo iwa buburu yi ki ibukun re ko le wa lori aye re lale yi ami to da si uketa o iketa o ni sisu ajaga di awati nipase imularada re nipase imularada re ninu aye wa jomo satani ko kede lati so fun efa ko ti e daruko re ko wa lati so pe o mo emi ni satani tabi kefa ori ejo sugbon laarin ejo yen ninu re satani wa nbe ko kede mo mu ese wa fun o pelu satani ese o wa nu e ko kede ko mu inira wa sugbon ati iru omo re ejo satani ese ijiya kosi ijiya sewaju ki satani o to wa sinu ogba na leyin ijiya aisan ko kosi aisan yewo dada ninu itan kosi lewosan tori pe kosi aisan gba na siwaju isubu adamu atefa wi wole ti satani ati ese wole on lo mu gbogbo ese wole wa sugbon pe ni fun olorun pe christi o ti wa ami o si mu imularada wa fun wa ajaga ti o wa nitori ese to nbe ninu wa sori oro ta pe ni ese lede gesi ti an ba spell ire s I n ni sebe ni eso f f a lati gi ewe mi se mo gba s I n lede gesi so tona abi mo si eso on to ti mo ni letter kokko s yen satani ni nu eda eyan ori satani oni luciferi sugbon ni walter loke lohun lorun won wa le jade o wa wa sinu aye o ti ni bi ninu re bayi ninu re ani o ti e ti di baje o ti mu awon angeli baje ronu nipa eleyi nigba to wa wa efa o si mo efa o ya ope Adamu ko ma eleyi ni bo se gege bi satani se wonu re satani ninu eda eniyan ese wonu aye eniyan o wa sinu eda won ko si si ona ti a fi le yo ara won ko so ra won dominira bi ko se pe christi ba wa oluwa christi to nja jaga christi oludande o wa ki o ba le je wi pe yo so agbara yi di asan agbara satani ku nu aye won o si to e wa lale yi iye awon ti o ba wa gba awon ni o fi agbara fun lati di omo olorun ani awon na ti o gba oruko re gbo idi bo se wo asaya ori keta le la dota 53 ese kerin o so wi pe looto o ti ru ibanuje wa o n toka si christi pe looto looto looto lai si iye meji kankan o ti ru ibanuje wa ibanuje ta ni ijiya ta ni aisan ta ni nitori ese wa o ti ru gbogbo e o ti ru gbogbo eleyi lo kuro nu aye re lale yi yo ru gbogbo aisan kuro ni oruko jesu o si gbe ibanuje wa lo sugbon awa ka si bi eni ti ana ti a lu lati odo olorun idire to se kigbe wipe olorun mi e se ti o fi komi sile nigba ti o nko to ru ese re lori ara re o ru gbogbo aigboran re ati iwotere to gbe lori ara re alu lilu ti aya ka lu o ijiya to ye ko je agbe sori jesu christi oluwa ni gara to ba gbagbo gbogbo idalebi ijiya ati onkohun yo gbogbo re lo kuro aye re oni ti a si pon loju wese ikarun oni sugbon asa ni ogbe nitori ire koja wa asa logbe lori ire koja ta ni e so kin gbo fun ire koja wa o le fi ya ese kan na je eyan le meji rara ese ele to da yen to si ye fun idajo ati ijiya olorun ijaye ati wa mu wa sori Christi a mu kuro lori re kilode tori so pe to ba ru fun ara re o ni ye ni waju olorun titi lai lai ati titi lai lai wa ku iku keji o si je ti ayeraye aya onipa lai lai kuro lodo olorun sugbon tori pe ko ni ese ti ara re lati se tutu fun o pe aropo to pe ni o si ni agbara ti iye ati ajinde o lenikan na ti o le ku bo se ku yen ko to jidide nitori pe ohun o ni agbara ele ti ko si eda laye kan to ni ti iye ati ajinde dire o leyin gba to ku fun ese wa fun ese mi ati fun ese ti re o jinde lati da wa lare oni oni apa lara nitori ese dede wa ina lafia wa wa ni lara re esa mi to da ki ngbo ja ki orun ko gbo ami to dara bo se fe ko gbagbo ni pe ijiya to ye ko je Kristi je gbogbo re fun o ti padanu alaafia re o ti padanu ibale okan o ti padanu alaafia ninu okan re tori pe o mu gbogbo ijiya yi lo o mu irora yen lo o mu gbogbo to ye ko wa lori re titi ayeraye o mu kuro o wa so pe bayi oni ina alaafia wa wa lara re o wa weleyi o weleyi o o ni nipa ina re ni a fi mu wa larada awa melo ni a fi mu wa larada sa mu wa larada nipa ina re e pa ri e o so di tara re ni a mu amu mi larada ami so ti lo so do dokita kan ri boya be ni dokita yi o fun o ni ohun tablet lati lo ogun lati lo o wa bi sinu ogun kan o wa de o de ipo yen sugbon le ri ogun yen ninu igo o si dara dokita so wi pe gbogbo nto nilo ni ko mu to ba le mo mu eleyi mo so fun o ko so gbogbo pe ko fun mi mu oni be ni ma se o wa gba igo yen o mu lo sile o wa gbe sori tabili nibe o si nri ti n ba mu kini yi ara mi yo da sugbon o wa lo ogun yi o wa lo sodo dokita ni ose kan leyin e dokita dokita mo si n saisan sugbon mo fun o ni woro agbe mi so lo ogun yi ti mo fi fun e dokita mo jo dariji mi wo raye lati lo kuburu ko si nkan mi ti mo le so fun omo pada lo sile ko lo logun yen wa pada lo sile wa ri kini na nibe pe mo ku foju se mo ku foju se mi o le mu kini mo lati ka ile mo lati se ile mo lati se ti bi bayi mo gbodo se ki nge oko mo lati lo si oko mi o si nsaisan leyin ose kan tabi osu kan to lo sodo dokita oni dokita o ya mi lenu mo si nsaisan sibe a kilode to sin saisan ikini ti mo fun yen so ti sonu ni rada o wa lori tabili mi nibe so ti lo dokita o mo mi o raye ni mo lati lo soko mo lati se ti bi se bi tabi to idi ti mo se lari re lati lo awon ogun yin ko buru kini dokita wa ma se dokita o ti fun o ni to le re lowo ninu ero re sugbon o lo ki wa ni olorun fe se bayi ti o ti se o ti fun wa ni olugbala ati ka nipa olugbala ninu bibeli awon ajirere ti to e wa o ti kede pe Jesu Kristi o ni ati fi fun wa nipa ina re amu wa larada gbogbo to ku o ni pe wa gba gbo wa simile tewo gba ko yo si mu ese re kuro yo si mu gbogbo asan re kuro ogbo awon elomiran won faye won fo oluwa o wa didenti e o ko ni pelu wa o gbo gbogbo nkan ta so o ti e ti bibeli re o ri ninu bibeli sugbon o ko ri sile o si ntesi waju ninu ese re se o ti gba jesu lati je oluwa re ati olugbala re bi rara o sugbon mo gbadun wasu yen nigba ki igba to ni wasu yen to ba wa si ilu ah oni wasu mi ni mo feran re mo feran re mo feran re sugbon feran re lati se kini o so nto ni ko se o ni apami ti tun do o fe gba jesu gaga bi oluwa olugbala re iwo da ni be makan kabamo makan ni ipinu makan so wi pe mo toro aforiji patapata ni ko roruku ada to ba se be wa pada sinu idalebi kan na se lo dabi eni ti o gbon ye to ni ona bayo nibe yen ninu igo na to joko ta fi sori tabili re nbe sugbon ti o lo ko si na ni seju marun ko kan mu ko fi senu ko gbe mi ko kan gba jesu gege bi oluwa ti re gan o ni afani mi lale yi jesu yo je olugbala re jesu yo je oluwosan re jesu yo je oludande re ni oruko jesu nitori awa lo je pe nipa ina re amu wa larada gba wala a da wa ni de awa a darije wa awa a so wa di ominira ipe na o nto ebo lekan si loni bi o se ndahun to gba jesu gege bi olugbala re yo gba ola ami to daju yen lo gege bi oluwosan re jesu yo wo osan lale yi eteriba ke diju yin eteriba ke diju yin yo dari gbogbo ese elese jin elese to ba to wa ki se adura to gun rara ko kan so pe jesu mo ti gbo mo ronu pada mo yi pada ko ninu ese mi mo yi okan mi pada kuro ninu awon ese wonyi mo yi okan mi pada mo yi ife okan mi pada mo yi etejuna atejuma mi pada kuro ninu awon ese wonyi mo wa sodo Kristi nisisin mo gba gege bi oluwa ti olugbala mi enikeni ti o ba ke pe oruko oluwa a o gba la tori na oni jesu gege bi olugbala re lale yi lati mu idalebi re lo lati mu ebi re lo lati mu ijiya ese re kuro ninu aye re nawo re soke nikan igbala re o ti de ese nibe yen oluwa yobukun fun lopolopo ese le ite e ba ti se tele nawo re soke jesu oluwa mo gba o gege bi olugbala mi mo yi pada kuro ninu ese mi mo yi okan mi kuro mo mu atejuma mi mo mu kuro mo yi ife okan mi pada gbogbo re gbogbo aniyan mi mo yi gbogbo e pada kuro ni igbe aye mi ati jo wa mo fe igbe aye otun re mo fe darijin se fun mi nisisin yi yo se gbe owo re soke igbala re o sumo bi Jesu se sumo oni bi ti eni meji tabi meta ba kora won jo ni oruko mi mu wa laarin won o nbe ni bi to wa yen wa kan gbowo re soke ko gba mo gba gege bi olugbala mi o wa lati darijin o wa lati so ni domira to ba nawo e soke oluwa yo ko fun ejo dide duro o nawo re soke wa dide fun Kristi lati di omo ogun agbelebo omo ogun Kristi gbowo re soke ko wa dide duro ko ni Jesu oluwa olugbala mi mo je ti e lati sinsin lo mo yi pada mo nbere fori ofe re yi mi pada patapata kuro nu gbogbo ise bi mi tele darije mi yi aye mi pada fun mi lori ofe re fun mi ni igbe aye otun ninu kristi dide nibi to ba wa bo se gbowo soke yen idarije nbe igbala nbe yo wa sori e so fun bo se dide duro yen mo kabamo pe mo ti e se gbogbo ti mo se yen to ba kabamo nto to o ni nu ni dundun ninu won mo lati pada sinu won mo pinu nipori ofe re mo ni pada sinu won mo lai lai mo yi pada oluwa da wa dura re oluwa tewo gba oluwa darije o ki oluwa ko yi o pada ko so edo tun patapata gbogbo awon eyan wa wi pe dide duro sibe mo gbadura fun e baba ni oruko jesu to tobi julo mo gbadura gege bi ife re gege bi ileri re pe enikeni to ba kepe oruko oluwa pe a o gbala mo gbadura fun gbogbo awon eyan yin won ti kepe o won si ti nawo pe awon fa igbala kristi e gba won la e dariji won e so won dominira e ja ajaga ese ati ajaga idibaje kuro ninu aye won ni oruko jesu yi won pada so won di otun fun won ni igba aye otun bi se ngba ogbo pe ohun buburu ti won ma se tele tele nipo ori ofe re won ni se won mo e fun won ni idaniloju pe ati dari ese won ji won e fun won ni idaniloju pe bayi won ti di omo olorun e se tori pe ti dahun e se fun igbala won fun awon to nbe ni ati awon to wa ninu ero ayelujara e se oluwa a mo wi pe ati gba won la ni oruko jesu ni agbadua oluwa yobuku fun won duro sibe o awon agbanimoran wa wa nibe won o gba awon ifitoni lete o ba fi fun wa leyin eleyi oluso ato yo to pada wa ajaga aisan ti arun yo di asan ninu aye re lati ale ilo
1: agba ni won wa ni to se odo re wa wa sodo re bayi atawon osise wa eyan akorin gbogbo eyan oluṣagutan eyan adari eyan agbani nimoran e duro ti awon to se ipinu fun jesu bayi won po e je ka sumo won daada e je ka si duro sibe awon agbani nimoran wa ni to si won ni iwe pelebe lowo won wa fun ni we lati ko oruko yin e oruko yin sile lona to se ka e ko pelu oro nla capital letter be tin ko ko sile ba se fe ko ko gan so fun won o n ko oruko re ibugbe re ati nibi address ibugbe re sapejuwe ibi to n gbe gan fun awon agbanimoran awon agbanimoran won yo mo bi mo se ma dodo yin lati ran yin lowo nigbo se ninu oruko re gbiyanju lati ko oruko ta mo ninu ile yin tabi ladugo nibi to n gbe oruko tawon yan mo bo tin ki akosile yi sakos.

0: going to start entertaining the testimonies you will hear.
1: Eke hallelujah, eyin Oluwa logo. Nipo rope Olorun. Oruko mi ni Arabin Ogbona. Nipo rope Olorun mo ti de ni igbala. Mo gboko ni mo ngbe. Awa lati ijoji aruwe. Ni ekun ebi ni sa eri won lo bayi mo fe dupe lowo olorun fun ti olorun ti se fun mi jisike akoko ti baba nu oluwa wa se ni Port Harcourt saja koko yi ibi kan ti wu ni bi oyan won o le lodun kan ti ibe ti wu mo pe egbon mi obirin mo ni mi mo to nse mi fe lo si ile iwosan irora ide po arabirin mi ni bodo lo tin ba lo si ile iwosan wa fun nkan yen loruko yo ma tesiwaju na aye mi mo gba tesiwaju leyan odun kan kini bere si se oyun jade
2: eje
1: atomi mi le wo so dadamu ma ma wa aso to po lati ribo ara mi mi le yi pada lori busun le de onje omo mi mu leyin oju siki ra pada kikun leyin adura olusagutan double kun yi ojo kini ojo keji ojo keta ojo to keyin iro e tesi wa leyin pa wa sa ngba yi mo pada si le mo fe pe kan na mo ijo wa wa o won to sele mi o mo ti ma se o mi mo igbese ti ma gbe mo ko ni ke tesi wa yi o pa nu mo leyin ji si ke akoko na mo dele mo ibo aso mi sile ti esi ko si wo ko si ogbe yi mo gbogbo e de gbe lojiji ko si omi to nsun mo ko si eje e pa tewo fun Jesu eyin Oluwa logo eke haleluya mo ni opolopo eri eke mo so pe mo ni opolopo eri imi ni wi pe mo nlo pelu keke logiri ti mo ogbo jaduru koto ni jona egungun eyin mi ye o ye sira won mi le joko lori aga to ba ni ke onike laipe fun gba die ma wa bi tin ma joko mo ye teso anyu jisiki mo se jisiki losu so su odun so odun egungun yin so papo o mi le joko sori aga onike tele won ojo kan lai ni irora to po sugbon loni eyin Oluwa logo isu eri mi omo mi omo abikeyin mi mo se bi gbogbo ara e lo kun fun saka ani kara atike kan omo mi agbagbe won fi atike pa lara atike ba lo wo eti e lasu kan podun merinla wahala lo de ba eti o bi e ko jere funra re sugbon wa le eko bayi eti a ma yo oyun igba mi won a ni ko pada wale a tun pada se osan mo se wa to ko ogun ta fe lora onu won le mo ogun lo si lewe nigba to n ba de won a won ma lo ogun yi leyin gbogbo o pada nigba jisike o gbe opo sibe pe ko lohun wo san pe ogun lo gbe kiri tele lati jo na leyin jisike oju yi mo kediri o ti le lodun kan bayi odun merin la lomo e fi wa nu wahala yin oju yi o gba iwosan patapata kin se ti oju yi gba iwosan patapata eke hallelujah Eke hallelujah. Oni segun bo fe soro. Eke hallelujah. Olusegun Festus Irabun. Oni segun yinbo ni won. Ona oni bi kan to wu loyan po odun meta. Leyin odun meta. Eyin oyin be si yoyun ateje. Mo to sele. Leyin adura iranse Olorun. Un to wo ni ayan yi o jade nipa oyun ati eje oyun yi oyan yi o gba ewosan o wa lori keke ologere o subu o ni wahala yi boya to sele egun iye sira won o ma gba pelu irora to lagbara irora to lagbara awon eyan ma n to ye ko mu isoro ko ni ko sise abe ko mu sise abe ko ni ko din irora e ku kon to ogun egun yi sugbon nipa ti e npa adura ranse olorun egun yi pada sibi tu ye ko wa fun ara re ni padura iranse olorun ko rorun ko rorun ise abe no gbodo se ko to tabi onisegun yi gbodo se abe kon to egun yi pada ile je ko to di pe egun to ye to pada sugbon ile je ise yanu nla tori ko rorun fun lati pada be ise anu kan sele nbe e je ka patewo ta ba fe patewo ta ba fe pariwo e je ka paro ta ba fe fusu ke ja se be ma fe pariwo e ja pariwo eke hallelujah olorun se won iya ni ma gbagbe owuro la lago mejo ago mejo meje abola bere adura

0: The interpreter plays.
1: Okay, hallelujah. Okay, hallelujah. Mama, what are you doing? One issue, Roju. Roju, one issue, bye bye. She won't buy it on Shalom Park, but rather, Bobo, Ibuju, you cool. Could you run that at Tele? What do you need while I lay? Could you? Ọlọrun ti mo san ọdun mẹwa ko le duro won na duro dada ki haleluya ani kan so aso iru aso ton wo on ni yellow. Okay, hallelujah. Mama, e lo ke lo gbadun se ya ni. Ron segun yin bo se le so fun wa to se le. Okay, hallelujah. Ara bu wa ni isoro to le ponron, sugbon padura ni Olorun. Isoro e ayadura ilo. O ti lo lai lai. Jani eri lati iru ero alatagba lati iru ero alatagba ohun lanse lori ero alatagba kin se ni gboko nikan a njajaga asin ni riri idandi ba ti mu eri wa lati ri ero alatagba nipa tolohun ti si fun awon eniyan. That's have YouTube. Gracie, also ni pa bi Olorun se da ni de ninu eyin wa la eyin. O ni wa la eyin ro yi lo. En ka yin Oluwa, Oluwa won sun. Ohun ni wa la pelu kidney ateje iru. O ni e ba yin Oluwa Olorun won sun. That's ro YouTube. En ni kan yin Olorun, Olorun won sun. Oh, wahala to ti wa bi fun se kan le ya duro ranse olorun isoro yi lo kaliya lori YouTube blessing ese oyan olorun to wo san leyan mi to kin e wahala ni oju re lo awon to wa duro atagba won gba ise iyanu nla lati YouTube leyan adura ranse olorun lale yi. Irora nla lara eleyi ni inu re won jo pupo sugbon leyin adura ranse olorun lale irora yi lo eyin oluwa ona jinjin ko se duwo fun se anigba christian lati gaddafi oni irora nu ara re ko le duro sugbon o gbo owo re lori kini ro gba ton gbadura isoro yi se pora ona lo sun laaro yi. I want you to know you write it, Pura. I'm Jajaga. Look at YouTube. Emmanuel, that's your ta. Mudukwele olon. Fodumiji. Lonti ni rura ni ayacho kong. Lenya adura na shi olon irura ye Pura. Hallelujah. Look at YouTube. Christiani. Emmanuel says, oh, dupele, only one who shuru, Fodumiji. Isoro epora ni asale yi o tin duro de olorun fun ise anu tele olorun le sise anu okun yi hallelujah last alosure de united kingdom eni kan jeri o ni mo fe dupe lowo olorun to wo mi san ko ninu isoro nu ese hun leyin wahala leyin to mo fe se sise leyin adura ranse olorun oni gbo irura epora hallelujah wa se ko o dupe lowo olorun to jajaga ese nu aye mi o todun mejo ti mo tin dese mo dupe lowo olorun o da mi ogo ni fun olorun bi a tin mu esun lati mo topo irupe dupe lowo olorun olorun wo n san nipa isoro irura to le pon ni eyin ohun a pada sodo e tun sakoso ni le epo esu ta wangba nipa won la to lohun se e ja teti se ri si ko je mo matalin nipo ro fe olorun mo gbo nipa wa sagba mo wa mo ti ni isoro ofa isoro nipa se mi mi o kin sun mi o kin sun sugbon ngba mi leria ti an ba nsoro mo irora ni manti ngba ti mo wa fun pa so won ngba so nipa ajaga mo fe ara mi wuwo sugbon ngba ti mo gbo waasu yi ajaga mo ni ati gbe ko mo bere si se ari daraya ngba ti iranse olohun gbadura mo ma n lo ogun tele kin to sun mo tun lo ogun leni bo se ngba sun ki se orun nikan tele mi o riran dada sugbon bayi mo le ka nkan global kuse ku yi so amo dupe lo oluwa se opolopo fun mi oba ti gbiyanju pe kon gbadura fun ngba yi ngba ti eni famiyan ti de emi osi to yo ale mi lenu o ti lo patapata ni oruko jesu o ti lo patapata o ti lo patapata oni pada wa loruko jesu eyin te n fohun elo lomi ohun elo orin korin e fun ani orin mi ba se re ti eri

0: kwatam chiga. She hingwana ninagiga zendiwa. Kai God.
1: Put your hands together.
2: Ek batawa fun Jesu.
0: Kwaneka nyiwo mo bende we hanga kwaninengi hingwanga.
2: God bless you. Tu lo e lo gbadun se yanu yin. Ani ko gbofo. Eke haleluya. Arabi ma je ri pe do se meta. No ti ni jedi jedi to lagbara. Di pe ko le fokan ikun isale ko le rin daada ko le nowo sugbon wa ni asale yi. Ogun na tinu lati keta sugbon wa ni asale yi. Leyin adura ranse Olorun. Olorun ti wo awon san. Ele kon bo se na se na pa. Won awon le se gbo eleyi tele. Nipa se arun agbara agbara se arun Olorun. En yoro ko Oluwa Logun. Jesu tobi.
3: Hello, my name is Abigail Kwafa. Me, I am stable and I'm here. I can speak very well.
2: One on shy so going to DB. You want to do pelo alone, pelo alone to wound some pata pata. Can you show away? No, listen, that I tell you, only some man. Goodbye, only some that. Sun ko sun daada. Eke haleluya. Iya eni bi odun mewa. Isoro ti wa lese won. Isoro irura e po le bi pe awon o le rin daada. Sugbon bo ye wa ti ranse Olorun gbadura lale yi. Owo iwosan agbara Olorun fowo to won. Won ti gba iwosan ko si irora ni ese yi mo ile bi ton no se yi ton Oluwa ti se nipa omo yi odo to se je yi ele ma lo yi n ton so be odun mejo eni yi to ko le soro da po odun mejo ade bo ton soro ani ko le soro ki je pe ko le sun onun o le soro ni

ngba ton an bol jagu ton apade no tupo awon le sun bi odo mi bayi awon le sun bi o bi omo kekere kan gbagbe ara won eyin oluwa logo ona awon le sun kan won te gbagbe ara won bayi eyin oluwa logo pa se die seyin ona kan ji o nba o se die seyin o kan si lekun oni isunu okun irora awon le si lekun awon le gbe ohun to lagbara nigba tan bo ji sike awon ne bi adura ni okan so won gbagbo lati gbo lekun won o wa ri pe irora yi ohun le di nkan mo ohun le gbe bagi awon e patewo awon ma duro sibi tade ilale yi eya

0: Obrigada,
1: give me a victorious
0: amen.
1: Give me a demon chasing amen. Tonight is the foretaste of what God is going to do tomorrow. Tomorrow morning,
0: laro la magbagbe. Ago meje abo gan la ma wa niyin. Iranse Olorun ti kun fun agbara Olorun. O si fe fi nkan sinu aye re. So ma wa ni bi. So ma wa ni arowo to. Emi yo wa nbe wonu yo wa nbe loruko Jesu. Magbagbe pe ola. Ni role bakan na akoko miran fun ise yanu bo si nbo pe awon elomiran wa ton ni isuro ton ni penija ton ni ailera ohun kan ti sele nu aye won mu won wa Olorun yo yanju isuro na ni oruko Jesu ja gbadura po baba adupe lo fun asale yi ayin oruko yin logo fun gbogbo te ti se fun wa loni a fe yin oruko yin fun iranse yin baba nu oluwa oludasile alakoso agba oludasile gck oluwa ti ran won lowo e ti fun won lokun oluwa gbadura okun si e fi fun won ni oruko Jesu agbadura oluwa bo tin lo lale lati lo simi lati lo sun taji lola ifabiroyan si agbara si ore ofe si okun si inu aye won ni oruko Jesu aba gbadura oluwa gbogbo nte fi fun wa lati fun won lati fun wa a o ni padanu ikeyi a o gba gbogbo re lekun rere ni oruko Jesu aba gbadura agba be ko oluwa bi a tin lo lale yi e o tesiwaju lati ma tuse anujade sinu aye wa a o pada wa lola lati jeri si nipa ori ati julo to yin baba gbadura oluwa fun gbogbo awon ti o sise iranse pelu awon akorin gbogbo awon dare miran ati osise ti e ti lo e pa won mo layi e pa fun won lokun pe lola wa se ju ti oni lo ni oruko Jesu bi e ti ran wa lowo npa oju ojo loni e o ran wa lowo ni ola a o ni koja un te o se wa ni oruko Jesu a dupe baba tori pe ti dahun adura wa ni oruko Jesu ni agbadura fun mi ni ami ti o rinle e se pupo ati wa si opin eto ti asale yi be ta so magbagbe ola agumije abogirege a wa nibi

eniyan jan kan ninu aye ma je ka wo nkan won yi ijoba Olorun ju be lo awon to ri nisinsin yi awon to wa ni bi nisinsin won je agbo kekere ni toto won je awon ti awon ton wa ninu aye ti won ro wi pe a je enikeni sugbon o je mo awa ni imole Olorun ni o ti mole fun awa bi a ti le je agbo kekere a je ni ti o mo inu Olorun a je ni ti o mo oro Olorun a je ni ti o ni ihirere a je ni ti o nfe ba Jesu duro ke abale ba Jesu joba ni ikeyin ipe ti Olorun pe o ni wo pe ki wa darapo pelu awon nigbagbo ki o wa darapo pelu awon ti o mo Olorun ki o wa darapo pelu awon ti o fe Olorun Oluko ori kejila ese ikeji le logbon Luko ori kejila ese ikeji le logbon ma beru agbo kekere nitori didun inu baba yin ni lati fi ijoba fun yin agbo kekere ni o jogun ijoba Olorun o mo be agbo kekere awon ti o ko ese sile awon ti won gbe ni iwon tun won si awon ti won gba oluwa gbo awon ti a fi eje Jesu Christi ra pada awon ti a wenu mo kuro ninu ese won awon agbo kekere yi awon ni o je didun inu Olorun lati fi ijoba Olorun fun o se dide duro o se so fun Olorun wi pe o ro mo agbelebo o se so fun Olorun wi pe ohunkohun ti ba je loke tabi nile tabi ni isale okun tabi lahere ni tabi ninu ilu ni ti yo fa o kuro ninu ijoba Olorun wi pe ninu anu Olorun ninu agbara Olorun yo ba oke won kuro o se so fun Olorun wi pe ohunkohun ti ba sele ijileja mimilemi wi pe sugbon o fe wa pelu Olorun wi pe oni fi Olorun sile oni fi oro Olorun sile o se bere ranwo lowo Olorun o se bere ore ofe lowo Olorun o se so fun Olorun wi pe Olorun ni kiku ni yiye ohunkohun ti ba ma sele ijileja afefe le fe ikun mi le de inu ni bi ni le de ohunkohun ti ba ma sele awon ore le ko mi sile awon ojulomo won le ko mi sile awon egbe ati ogba won le so wi pe won fe fi temi se mo awon eniyan le se nu ni bi ni ohunkohun ti ba de ijoba Olorun yi se mo fe debe so fun Olorun wi pe bo ba ti ni igbala bo ba ti fi ododo ja ese re sonu bo ba ti bo patapata kuro lowo ese so fun Olorun wi pe o fe bo lowo ese o fe je ti Olorun o fe wa pelu Olorun so fun Olorun wi pe ko ran lowo ko fun olore ofe ko ba le je olooto ko ba le foriti titi de opin oluwa die hali awon ti agbala so fun Olorun wi pe o fe je okan ninu awon agbo kekere yi ninu awon die ti agbala ti won o bo lojo idajo ti won o bo lowo idajo ayeraye ti won o bo lowo inu ina orun apadi ti won o wa pelu Olorun ni orun rere titi lai lai so fun Olorun wi pe o n fe duro lati foriti titi dopin yo sin ran lowo

0: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Irere ti loku ori ogun o si se ni ijo kan ni ojo won ni bi o tin ko awon eniyan ni temple ti o si n wa su irere awon olori alufa ati awon pelu awon agbagba dide si won si wi fun pe so fun wa asewo ni wo fi n se nkan won yi tabi ta ni o fun ni ase yi o si down o si wi fun won pe emi pelu yo bi yin lere oro kan e so fun mi baptism ti johanu lati orun wa ni tabi lodo eniyan

Ta ni o beere yi lọwọ yin lati tẹ agbala mi? E ma mu ore asan wa mo. Ewo lore asan? Owo to wa lapo e. Naira marun mo fe fun Olorun. Oji 100 naira. Iwo na gbo pe onigbagbo ma san ida mewa. Eita agba lọwọ eni eleni loju titi. Eita ri he. To e ka da pada fo ni nkan. Olowo nso kun iwo nyo ninu ile isin. Owo mu lara owo ole. O fe se itore anu. Won eni kan tun ti bimo e wa o. Eyin ti eyin amuludun. Eyin tinu yin dun wipe lagbaja bimo. E wa sanwo gbogbo owo ole. E to je pe sina lo nse. To nfi okunrin bara re je. Gbogbo owo agbere ti won ko wa lati ile awon oniregbe. Ma ko wa si ile Olorun. Owo tete ma ko wa si ile Olorun. Owo contract. E ta fi owo eyin ti a fi gba. A ko wa sile Olorun. Owo ta fi ebi pa iyawo wa ti iyawo mu gari. Ta wa muti. Owo oti to seku. A ko wa sile Olorun. Ijo ye o lapejuwe. Ilu atewo gbogbo e lo wa nbe. A wa wa a feran Olorun. A san da mewa. A dawo re. Ninu owo ole, owo jibiti, owo eru. Se Olorun la nsin ni abi a nsin ara wa? Oni ta ni o beere yi lọwọ yin? Oni e ma mu ore asan wa mo. Torari jasi ohun irira fun mi. Se awon elesin torari o ka bibeli debi ni? Se awon ti won le emi Olorun jade pelu efin? Se won ko ka bibeli ti won? De Isaiah ori kini? Abi won si gege bi ironu won? Torari jasi ohun irira fun mi. Osu titun ati ojo isimi ipe ajo emi ko le roju gba ese ni. Ani I apejo owo ni. O wa nso ni ese kedogun wipe nigbati eyin na owo yin jade emi o pa oju mi mo fun yin. Ese na po ti Olorun fi so wipe bi ohun ti feran adura toni. Bi ohun ti feran ki awon eniyan ki o ma ke pe ohun toni wipe nigba ti awon wonyi ba na owo won jade owo poju ohun mo fun won ni toto. Nigba ti eyin ba gba adura pupo emi ki yo gbo asan gba awe asin yira nile asin se isoru sibe sibe adura ogba o se wa titi de ibi ti gbata gbadura titi tọlọrun o gbọ labadi Saul keji lani tọlọrun o ba gbọ awon ajeku ni gboro awon oso ti ikutan nitori be e ba mi wa won kaakiri awon ti owo won gbo nitori pe Olorun so pe ohun ko adura pe ohun o gbọ mo nitori be awon oso ati aje to ku ati awon elebo logun to ku e ba mi wa won. O ba nsare kaakiri nibo ni wo mo ni oko abekuta tan bi to tin sare nibo lo mo ni agbegbe ijebu nitori pe ota okuro o de ti gbadura o ti gba awe omi adura o ti mumumu bo je wi pe o ma han lara ni beyan ba ma nyokun lori omi adura
oba ti yokun sugbon sibe sibe adura ogba o wa ni ti samu ba lagbara mo ti adura o si je awon baba asale awon balogun awon elebo logun won ku bi so lo sese niyan nigbati ojo ati lo to sun moto si eyi ti ba fi ronupo ada ko ronupo ada o pari ireje re sinu wiwa awon oso ati aje o ku sinu ese eni ti olorun fun ara re yan loba eni ti o ti ni iyipada okan tele tele bi o ba fi ohun kun igbagbo aba eto ni lowo aba aje a ki fi ohun kun irere oni ni ese ike dogun pe owo yin kun fun eje se mo so fun o eyi ni olorun ki fi gbo adura awon ti owo won kun fun eje sugbon ko mo ni be ni Isaiah ori kokandin ni ogota Isaiah ori kokandin ni ogota lati ese ikini si ese ikerin kiyesi owo oluwa kokoro lati gbani be ni eti re ko wuwo ti ki yo fi gbo sugbon aise dede yin le o ya yin kuro lodo olorun yin ati ese yin le o pa oju re mo kuro lodo yin ti ohun ki yo fi gbo nitori owo yin di alaimo fun eje owo yin di alaimo fun eje ati ika yin fun ase dede ete yin so eke ahan yin so ibi jade ko si eni ti n wa eto be ni ko si eni ti n dajo ni otito won gbekele ohun asan won so eke won loyun ika won bi iparun ese ikefa okun won ki yo di ewu eyi n so wipe okun alantakun ni gbogbo wahala ati ere sisa ti eni ti o ni owo aimo ti o se pe okun won a ki yo le se di ewu ti awon bẹẹni won ki yo fi ise bo won bo ara won o so wipe ko si bi elese bo ti le sare to bo ba raso ko ni bo bo lowo ko ni ka wahala to wa nle bo ni moto moto yi oni le debi ti alaafia e wa oni ise won ni ise ika ise ipa nbẹ li ọwọ won ese won sare si ibi won si yara lati ta eje alaise sile emi olorun tenu mo fun wa ero won si ero won ero ibi ni ibaje ati iparun nbẹ ni ipa won ona nafia ni won ko mo ko si idajo kan ninu irin won won se ipa ona wiwo fun ara won enikeni ti o ba to ki o ma lafia nje bi o ba ri be o ni pada lati wa olorun nigba ti o le ri lati ke pe nigba ti o wa ni tosi bi o ba jewo ese re anu wa nitori
ojo anu ati ojo ore ofe ni awa loni sugbon bi o ba se ti agabagebe bi o ba gbadura bi ore re ti o wa ni iwe luku ori ikejidinlogun bi o ba gbadura bi elesin yi ti a fe ka nipa re o daju wipe ni ojo ikeyin abamo ati ose ni o gbeyin fun iru eni be sugbon bi o ba je mara re gege bi elese ati elebi ti o sin fe so fun olorun wipe o ni owo aimo ati okan ti ko funfun bi o ba ni se awa wi le kan si loni bi o ba ke pe oluwa yo gbo ti re ni luku ori ikejidinlogun lati ese ikewa pe awon okunrin meji goke lo si tempili lati gbadura okan je farisi ekeji si je agbowode eyi farisi dide o si n gbadura ninu ara re bayi pe eyi farisi o dide o si n gbadura ko je gbadura sita sugbon gbadura ninu ara re bayi pe olorun mo dupe lowo re nitori ti emi ko ri bi awon iyoku o n se awawi o n bo ese re mole o ni emi ko ri bi awon iyoku awon aloni lowo gba awon alaisooto panshaga tabi emi ko tile ri bi agbowode yi emi n gba awe esin awon elomiran ko ju eyi lo emi n gba awe ni erin meji le ose mo san ida mewa ohun gbogbo ti mo ni ese kerinla mo wi fun yin okunrin yi okunrin keji eyi ti o je agbowo ode sokale lo si ile re ni idalari ju ekeji lo ekeji yi ni farisi mo totan mo ti josin tan ile isin la bimi si baba mi alufaa ni awa la mu ihin rere esin igbagbo lo sabule abule wa awa ni a pa iborisarun ni ojo kini ni abule wa sugbon sibesibe iro kuro lenu e eke sise ko kuro lenu e siseyun ko kuro lowo e owo eyin ko kuro ninu owo e sibe sibe ajo ara re loju nitori iwe owe so fun wa ori ogbon ese kejila wipe iran kan wa iran awon eniyan kan wa ti o mo le oju ara re sugbon a ko ti wenu kuro ninu eri re eje Jesu Kristi nikan lo ma n we eri gbogbo nu kuro ni igbesi aye wa bi o ko ba ni idaniloju wipe eje Jesu Kristi ti we o ni ohun to le se awon miran saju wa won ti gbo iru oro yi won si ti se ohun ti o ye lati se bi iwo paapaa ba tele apere rere be o daju wipe eje Jesu o si wa sibe sibe lati wa lati we eri ati aba won gbogbo nu kuro owe ori ikejidinlogbon ese ketala eni ti o bo ese re mole ki o se rere sugbon eni keni ti o jewo ti o si ko sile yo ri anu ebuku.
kun ni fun eni ti o beru ni igba gbogbo ṣugbọn eni ti o ba se aya re le ni yo ṣubu sinu ibi bi o ti gbọ oro Olorun loni ti o si mo wipe eje Jesu ko ti we ese renu nitori pe iwo na ri pe owo re je alaimo sibe o si setan lati tu okan re paya fun Olorun wipe bibo ese mole koni je iwa re mo o si nfe jewo ki o si ko gbogbo ese re sile ileri Olorun ni wipe anu ati ore ofe yo je ti re o nso ni Isaiah ori ikarun dini ogota ese ikefa ati ese ikeje wipe e wa Oluwa nigbati e le ri e pe nigbati o wa nitosi je ki eniyan buburu ko ona re sile eniyan buburu ko ona re sile o sese ki awon eyan ti ma so lehin re pe lagbaja eyan to buru to laye ko si o sese awon to ti ba ni sepo ki won ti ma so laarin ara won pe o ba lagbaja sise o wo wahala lagbaja eni buburu ni ṣugbọn won ni so ni oju re o sese ko je aya to te ori re ba ninu ile to sunkun to nikan da sunkun ni inu iyara re ni o so fun awon omo wipe mo fe kan yi na eyan buburu won so leyin e ṣugbọn laaro yi Olorun o so leyin e awon to so leyin e pe eyan buburu ni o eru n ba awon tori won le so ko loju bon ba so be iwa ika iwa agbara iwa ipa won ri pe o po lowo e ogbon ti a fi se eyan ni jamba won ri pe o po lowo e nitori be won o je so doju e ṣugbọn Olorun lati enu woli re o so kan loju lowuro yi pe eyan buburu ni o eni ti a o ti we ninu eje Jesu Christi o je eniyan buburu wa so wipe bi eni buburu yi bi o ba ko ona re sile ati ki elese ki o ko ironu re sile si je ki o yi pada si Oluwa je ki o yi pada si Oluwa ohun o si saanu fun ati si Olorun wa yo si fi ji lopo lopo bi o ba ke pe Olorun loni mo gbagbo wipe yo dariji o owo to je alaimo Olorun a fo ninu eje Jesu a si di mimo ni Isaiah ori kini ni o tin fun ani ileri wipe Oluwa wipe ese ikeji din ni ogun wa nisinsiyi ki o si je ki a so asoye po bi ese yin ba ri bi ododo won o si fun bi ojo didi bi o ba si pon bi alaari won o dabi irun agutan bi Olorun ba na owo ipe jade wepe bi o tile je pe aje alaimo alaiye ati eleri ati elese wipe ṣugbọn ohun ti se ipese sile fun iwenumo gbogbo elese patapata bi abagba owo anu yi mu a o je olori re pupo ileri re yo si se si wa lara
nígbà tí ó bá gba ọkàn wa là, tí ó wẹ ẹ̀ṣẹ̀ wa nù, tí ó mú ẹ̀ṣẹ̀ wa lọ. Ohun tí ó ṣẹlẹ̀ ni wípé a sọ wá di ẹ̀dá titun. A ṣe ọwọ́ wa ní mímọ́, a sì jẹ́ kí ìwà wa kí ó yí padà. Ìyípadà tí ó dé bá wa ni wọ́n sọ fún wa ní orin Dáfídì orí 15. Bí irú ìyípadà bá ti dé bá ọ, bẹ́ẹ̀ ó jẹ́ pé o ti di olóríire. Ó jẹ́ pé o ti múra ìrìn àjò lọ sí ìlú ọ̀run rere. Àǹfààní wà fún ọ lónìí láti ké pe Ọlọ́run, láti sọ fún Ọlọ́run wípé mo fẹ́ láti jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ mi kí n sì kọ́ sílẹ̀. Jọ̀ èyí kọjá pé àtijọ́ máa ń pé jọ ń bí ni láti ọjọ́jọ́ Monday. Kò sí ìpàdé tán ṣe ń bí láti ìgbà tán ti bẹ̀rẹ̀ tó ṣẹ̀yìn mi. Ọmọ mi pàápàá ó ń wá síbí. Ọmọ mi wà nínú ẹgbẹ́ akọrin. Kò sí ohun tán fẹ́ ṣe níbi tí mi ò mọ̀ nípa ẹ̀, ìyẹn kọ́ la ń sọ. Ìgbà tó mọ̀ nípa gbogbo ẹ̀, irú ẹnu ẹ, ìwà tó wà nígbèsè ayé ẹ, ìkórira, ọ̀tá tó yàn pẹ̀lú ẹnìkan, adìẹ dà mí lóògùn nù, màá fọ lẹ́yìn. Ìwà ìgbẹ̀san tó wà nígbèsè ayé ẹ̀ ń kọ́, ìyẹn la ń sọ nípa ẹ. Pé bí o bá tọ Ọlọ́run wá, bí o bá fẹ́ tan ara rẹ jẹ, bó o bá fẹ́ pòfo tó sì fẹ́ pàdánù lọ́jọ́ ìkẹyìn, ìgbà tó bá gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, wà á ṣe tí ẹ sílẹ̀, wà á sì sọ fún Ọlọ́run wípé mi ò fẹ́ pàdánù o. Àbára ẹni tó fẹ́ pàdánù, pé mi ò fẹ́ pòfo lọ́jọ́ ìkẹyìn. Ohun tí kì í jẹ́ kéèyàn pòfo lọ́jọ́ ìkẹyìn kì í ṣe káàdì tá a fi ṣe baptism fún wa, ìtẹ̀bọmi. Bó jẹ́ ẹnìkan la ní, iná jó àwa pàápàá. Èyí kì í jẹ́ kéèyàn pòfo ni pé a kúnlẹ̀, a sọ fọlọ́run tẹdùntẹdùn pẹ̀lú ọkàn tòótọ́ wípé a jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wa, a sì kọ́ sílẹ̀. Bá ti ń jẹ́wọ́, ta ń kọ ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀, ta sì ń gba Ọlọ́run gbọ́ wípé ó rán Jésù láti kó ẹ̀ṣẹ̀ wa lọ. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀mí Ọlọ́run ló wá ń jẹ́rìí pẹ̀lú ẹ̀mí wa wípé a di ọmọ Ọlọ́run. Ìwà wa yí padà. Bá a ti ní ọ̀tá tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, bá a ti yan ọ̀tá tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ni tí a kì í kí, ìfẹ́ á wọnú ọkàn wa lọ. Ìfẹ́ Jésù, ìfẹ́ Ọlọ́run á tàn ká ókan àyà wa. Ẹni tá a ti bá ya odì tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, a máa wa káàkiri láti kí i. À parí ìjà tó wà láàrin àwa àti tí wọ́n wà ní agboolé wa. Ìyẹn là ń pè ní pé èèyàn di ọmọ Ọlọ́run. Láti di ọmọ Ọlọ́run yìí, a jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wa, a kọ́ sílẹ̀. A sì gba Jésù ní olùgbàlà wa. Nítorí ó sọ wípé àwọn tí ó gba Jésù, èyí wà ní Jòhánù orí 1 ẹsẹ̀ 12, wípé ṣùgbọ́n iye àwọn tí ó gba Jésù, àwọn ni ó fi agbára fún. Agbára yìí ni ìwé ẹ̀rí tí a ní wípé a ní ìgbàlà. Àwọn ni ó fi agbára fún láti di ọmọ Ọlọ́run. Àní àwọn tí ó gba orúkọ rẹ̀ gbọ́, àwọn tí a bí. Ìṣe nípa ti ẹ̀jẹ̀ tàbí nípa ti ìfẹ́ ara tàbí bẹ́ẹ̀ ni, kì í ṣe nípa ìfẹ́ ti ènìyàn bí kò ṣe nípa ìfẹ́ ti Ọlọ́run. Nígbà tí a bá gba Jésù sínú ọkàn wa, lẹ́yìn tí a ti jẹ́wọ́ gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí a rántí, tí a sì ní kí Ọlọ́run kí ó fi ẹ̀jẹ̀ Jésù kí ó fi wẹ̀wánù láti sọ wá di ọmọ rẹ̀, ìyípadà tuntun á dé bá ìgbésí ayé wa. Ayé wa yí padà, ọ̀rọ̀ ẹnu wa yí padà, ìwọṣọ wa yí padà, ìrìn ẹsẹ̀ wa á yí padà. Bó ti jẹ́ inú ilé àwọn ọlọ́tí là ń sùn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, a ò tún yabẹ̀ mọ́. Bó jẹ́ iṣẹ́ tẹ́tẹ́ níṣẹ́ wa, a ò tún ta tẹ́tẹ́ mọ́. Bó sì jẹ́ wípé ojoojúmọ́ la lọ máa ń wo sinimá, eré àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀, àwọn kò níbì kan lọ. Lẹ́yìn tí a bá ní ìgbàlà,
a o tun tebe mo o di ki a ma ka bibeli bi a o le ka yoruba ti a o le ka bibeli o di ki a ma wa awon omode ti won le ka bibeli kan ma ka si wa leti o di ki a ma so pe jo ori ibi ton pe ba mi ko sile o di ki oro olorun ki o di adun le enu re o di ki o gbe bibeli re ki o ma lo ba awon elomiran wi pe e gbo tolorun e ko ona ese sile e wa jesu e si ni igbala o di pe ki o ma so eri re fun awon aledugbo fun awon ni bi ise ti won ma so pe ah ah ni gba wo ni lagbaja di oni waasu iwo ko lo nse emi olorun to wa ninu okan e ni ki gbeje bi o ba ti di eni igbala ni emi olorun yen ni a ma so fun e pe so olorun fun lagbaja pari ija pelu lagbaja ohun to ti ji lowo lagbaja da pada agbara si wa lati le se iru gbogbo awon nkan woyi nitori pe o ti di eni igbala iwa eni be ni a se apejuwe ni orin sa orin dafidi lati ese ikeji eni ti o rin dede o di ki iru eniyan be ki o ma rin dede o di ki o ma sise ododo o di wipe ki o ma so otito inu re o di pe ko ma le kuro mo bo je omode ni bi awon alejo ti won wa baba bo tabi awon olowo iresi ni won wa mama bo ton so pe mama nko mama so pe mi o si nle o omo to ti nigbala ani mama jo e ti mo se ni ise iranse esu o to mi o le so be mo mo ti ni igbala mama wa nle mama won bere yin o o so otito inu re bi obirin ba wa mo feran re ni mo fe fe otito inu mi ni pe mo ti ni yawo nle o ka lo olu akobi omo mi niyan sa pada o mi o fe yawo keji eni to ba ti nigbala a ma so otito inu re eni ti ko fi ahan re soro eni leyin nje o gbo pe lagbaja o tun ti se bayi mi o fe gbo o ti jesu ni mo fe gbo eni to nigbala ki soro eni keni leyin ti ko se ibi si eni keji re ti ko si gba oro egan si eni keji re le oju eni ti eniyan keniyan di gigan eyi so pe ki tun ni ohunkohun lati se pelu idowopo pelu awon alaigbagbo awon eniyan keniyan ki ba won ni ise owo papo sugbon a ma bu ola fun eni ti o beru oluwa eni ti o bura si ibi ara re ki na npe be eni to kunle to so wipe olorun pe titi ma fi oju mi ri jesu oro edibaje oni tenu mi jade titi ma fi oju mi ri jesu owo eyin mi o je fun enikeni mo titi ma fi oju mi ri jesu ilo pe pelu iyawo oniyawo tabi obirin miran ti ki se iyawo mi lae mi o je se be mo sugbon leyin ti o ba ti se ipinu be ni o se se ko fe wa ise won so fun e pe ni orile ede wa yi o wa ise o mo bon tin se ni mo mo bon tin se mi o se be mo ni o ri se ngba na tabi ko wa se lo sibi kankan so pe ise wa sugbon se o ti ri oga wa mo ti ri won iyen ko la nso a mo ko ri won ni ibe ise sugbon se o ti ri won le bawo omode ni o ni o mo bon se ri agbalagba wa ni o ti bébí ma pa mí kú mo ti búra sí bí ara mi mi ò sì ní yí padà àwọn tó fẹ́ lọ sọ́run nìyẹn òun ló sọ wípé ẹni tí ó búra sí bí ara rẹ̀ tí kò sì yí padà tàbí tó sọ pé láé mi ò jẹ́jẹ́ gbèsè léèsì mọ́ tàbí pé olókùú sì kú
Oku ti ku.